0: tla mmona ka olla ka ditlolele le.
1: Ke ka fighting ya batho.
0: Ho re na mene mo e mo natifits.
1: Ai boye.
0: Ke ka ba jwa.
1: Ai boye bo.
0: Ha re tswe le mona.
1: Ha
0: re nkwana.
1: Ai boye bo.
0: Ka ba jwa.
1: Ka
0: ba jwa.
1: Ai boye bo. Ai boye
0: bo.

0: monate
1: haleluya
0: o hang
1: kapa kapa kapa

0: ile mona re sirele ka hare ke se re ke be ka hare
1: ba pila mo pika
0: ne re tlabe ka boetlana ka tabena
1: ba pheki tsoni
0: o re isa me ka mo tla ka sanga
1: yo ne tsuki ga baitsi no ke ne na mo pika ai suga mo pika baitsi o ki
0: ke khotle ke nke na na mo skori Osama Jolo le kholi e delicious. Return to love. E da renga ka puyane ya. Spanian. Ya renga ka puyane ya Spanian.

0: leso sikene tselezi raba mano re nya bohlano ntsa sama sama jwa le helwe na msetho a iso senje na hele sonta ge rutsu zwana tsela dzikiruse ho zwana o senga le tsatsi ka jeno ya ngwana mme e ge ke khutle bo le ke kene ka mona ka Cuba bem ba temba ke Cuba gona mona ge ke Cuba e ge utlo mamedi mona mamedi dumela
1: Ule wa maji wa mkuta.
0: E, ya utwa ndani.
1: Ye wata Olis ya mutu ya nae mokili uroja.
0: Olis.
1: Hey.
0: Olis. Ok, ndani.
1: Taiki mga
0: kata. Taiki ndani. Olis. Olis. Rige ike nga muna ka Cuba. Kienge stopa kisena siviswa Buena Vista Social Club. Kapine mwana atiren. Chan Chan, Buena Vista, Kitopa Setlanga Monaga, Cuba, Kapa Cuba. Eh? I guess I've been back to my visa Rambona, Cuba, Kapa Cuba. Something like Buena Vista.

ha hona ntho nka ba ka etsa. Aiyo ngwana mme, ha hona ntho nka ba ka iketsa yona, re sa ipopa. Re a ya metsotso le ene mashome a mabedi hantle. Kamogaorena bohlano, ya kamogaorena bohlano, re tla ya re be le go ci hantle gorenyane ya botshelela. Modumelo ona ona, modumelo ona ona ngwana mme, seno o mong wa tsoga ka sheba tsele o ma-China a bapalang ntho e la bona ga ke tsena e bitswang ke ya re ka e bitsa flute, ya re ka e bitsa flute. Batho ba bapala flute ka tsela e monate, bona wa haesale ona wa haesale. Ka nnete ba bapala flute ka tsela e kgethehileng haholo batho bano ba ma-China ngwana mme. Gona o tlhoka tlhamamela mmino wa bona hantle. Ya ba mohlomong ha re iketsise rere, ba ne ba ka nna ba fitlha ba beka khupu tse ding bona bohae mona Afrika mo ba bapala le bona. Atjhe, flute ya bona ne ya tshabela. Flute ya bona ya tshabeya ngwana mme mona. Flute ya bona ya tshabeya batho bano. Wa e utlwa ba e bapala mona ore hei, mona go itse bang mona, ntho e ne e lelang mona ke eng, ntho e ne e lelang mona ke yona ngwana mme, ke yona.

tsetse le motho eno a bapalang ga monate ka teng. Fela I doubt. E ka re motho a tsubang. E ka re motho a tsubang. Wa tseba ka nako ngwe ga o bapala sele sa ngwana mme o. Ge o shebile re le batho mono, ge bona o se bapala, bale o etsa menyako eno ya gago. Fela eo ge re, ge le batho ge ka ipotsa gore na motho yo na a banna o phela gantle kapa go e salang ka ena. Ge a bona wa bapala mona empa ntho tsa di etsang e ka re ntho tsa batho ba tsubang. Ka wetsa ntho tsa batho ba tsubang. O tokwe mosimane eno a tsela a bapalang ka ena mone, ke a e tlwela, ke a thola tuu.

kimotobizwa nga brain calibration on my mind.

Listen to me.

Ah.

Jehova. Hallelujah. Au metsidi. Atambi.

Mamedi ke a tshepo bile le beke e monate. Ba bang beke ha di ba monate, beke ha ya ba monate. Le letsatsi lena la ka jeno fela ba bang ba rona ha le monate. Empa ke mabaka, ke bophelo bo jwalo, go na le di ups and downs. Bokamedi ba tshebeletso ye kapa sealemoya se kgaso ya People's Choice, ntumelleng hle beng ba ka, ke lebohe monyetla, ke lebohe dibohodi tsotlhe tse bileng le rona boleleleng ba bosio. Nna ke tlo dula le wena mona go fitlhelela hora ya borobong, bo ke tla o sia matsong a o se reilwa ke. Ke tlhophela go ya lentsweng, tlhophela go ya lentsweng ga re etsa tjena moratio wa ka. Re ikela lentsweng gantle tjena, halleluja. Re ya lentsweng re etse tjena, batho bana ke ba rona ba. Ke ba rona batho bana. Ke batho ba rona bana. Ke ne ke re ke fikile molomo, fikile molomo. Haufi le mre. Ba tsa re ya lentsweng, mamedi wa ka re ya lentsweng, re ya lentsweng. Re tlo mema ntate Modimo, nna le wena gana tjena, e seng kgale gona jwalo tjena, re ya lentsweng. Ke a tshepa moifo. Zele le malala la otswe. Ee, le malala la otswe ke a dumela baratuwa ba ka. Gone madijo, gone setshwantsho ntate mogolo Nkesi. Halleluja. Ntate Phohledi, rato laka sekeliti. Bishop Msimango. Ere ke lentsweng, ere ke lentsweng. Ha o feel more. Hallelujah.

0: ngwaneso hle. Kopo be mo yeng wana mmewa. Umoye mme waka.
1: Hallelujah.
0: Ke kopa sarala ha go lufela ke bona ka rala rala hlwa ke maqhubu mme waka.
1: Amen.
0: Hallelujah hle.
1: Nga tlo go naya lutile eng a tsapa halang. Ya le bua. Nga tya re lukise ditseng le ntsola ha o dipelong tsa bona.
0: Hallelujah.
1: O seng mo ngadi wa beng hadi. Re rata go khutsa go sentile re ya ditshebeletsong
0: e ya tlentate
1: ke ke go tlopolelo e mollemo se ba ke nsamea ya rona.
0: Haleluya.
1: Mong ha di wa rona ya lokileng ya gatileng le sotho le basotho
0: e ya Jehova
1: ngato wa ka ya lokileng ya motle yo santse nngwe re file monyetla wa o mamela lentsola ga o tshinyo na ene re le bua.
0: Haleluya.
1: Ke thuse o di maka lukile ho re lentsola ha o ge le ngwala dipilong tsa rona. Go bana ho tla tshwiye o ka yona. O di maka lukile re tla begela ka tsa ho le utlwa.
0: Jesus.
1: Ya rapela ntate ka lebitso la mogena Jesu. Ga rata ho khutsisa me ho hle.
0: Ka lebitso la.
1: Ke ba ke sa me a rona ho tla lentsela gao.
0: Haleluya.
1: Ntato aka lukileng a motle ya tshepalang le tsebang mohlabapelo ya ngwana motho modimo aka ya lukileng ya halalelang gore modimo aka lukileng a tshepalang a botsebe jolo ka modimo ka ona ntate ke a rapela se boloka bana ba gago boloka bahlanka ba gago mogana ka lukileng ke a rapela ka lebitso la mogana Jesu. Ntate wa ka ya lokileng ya halalelang botlhe monghadi ba tlang go bua lentswe la gago modimo a ka lokileng le tsebo o tlheka pelo ya ngwana motho ke a rapela ka lebitso la mogena Jesu.
0: Yes, Lord.
1: E ba le rona modimo a ka re bolokegetse gantle re sireletse iponagatse jolo ka modimo. Re a leboga monghadi re a leboga sena tlasa poloko. Ya le boa khosia.
0: Haleluya.
1: Ba toka le kileng ya tsalang ipona tselo ka modimo. Se tloela tso hle di a tlentsa hao.
0: Yes Lord.
1: Ka Christ ke ya le boa. Haleluya.
0: Metsi diwe. Metsi di.
1: O ka te moruti.
0: We. Re a le boa o bohlokwa mme o tla.
1: Haleluya.
0: Ke le letso hore maqhubu ana le hore a mphele phanyetse. Mo mamedi a ntshwarele.
1: Amen.
0: Empa ke dintho tse fetang. Di atla di fete.
1: Atso.
0: Ke kopa pele o theoa. Ke go botse potso e le nngwe toka monwana.
1: Ndate.
0: Metsi di hona le nako eo motho o utlwe hore. Banna. Wa tseba ke phetho ka nna. Kore ke phetho. Ha ke sa le teng. Kore ke phetho. Ebe motho o tetse. O tele o tlo fela go tetse hle go buima go thata fetse o e ke o fitheletsiwe eo ha ke bue ka motho ha kula
1: e anda
0: e be wa utlo man wa tsa ke petro ka nna
1: e
0: o fitheletsiwe eo
1: nda ka moguti
0: me wa ka
1: Tshuye jalo e kile ya ntshihlela ebile ke sa kule.
0: Halleluya.
1: Halleluya. Go na le tshuye o bang boima goo. Le tshuye o tla bona e ka goo. Ga o tseba gantle na go etsagalang ka wena.
0: Mme waka.
1: Ke le ka go bolela gore go na le nako eo o latlhang tshepo. Goo. Ha o sabile mahau a modimo e hlile o ka bolawa ke dipolelo tsa gago.
0: Halleluya.
1: Go bane le fule botshelo le ntsola modimo le ge di matleng a gago.
0: go jalo mme
1: nna e kile ya nhlela ntate ka dimo tse ngata tse fitileng
0: e ya mme
1: ga ntimo di mo ntukisetsa gore ke tla ke gotlela go yena ka o dula thapelo ke ya ke tla bona gore e hle thapelo ina le matla
0: mme wa ka
1: e tseba go hleka lefu bophelo ba mongwe ke hle nna gona le nako eo ke ne kutloga ga ke na thuso ke se ke na le go bona e kage go betere gore ga o ne o ka e tsala gore ke tsene letsatsi la ka la goswa goba ehlile ne ke sena tshepo ke latlhetswe ke yone ke sa bone bothego kore dintlho tse neng di ntlhaela ka nako eno ehlile ne ke latlhile empa gobane modimo ga o beile ntho wena ke ke a o tlola a ke ke a o latlha
0: wa seba ke buisa tabe ke gobane mme ga motho ntse o tsamaya moyeng mona go na le batho e ka e se le phetho bophelong

Simone a araba ari huyena. Mungadi rishotsi busiu bohle re sebetsa me hariaka ratswasa letho. Le ha ho le jwalo ka polelo ya hao ke tla agela letloa. Luka khaolo ke bohlano temana ke bohlano. Modimo wa rona re a leboa ka lentswe la hao seng. Ha le weletse lebele lekola dipelo lona ke satellite ke taula stethoscope ke motšhini o hlahloba mo leqeba le leng teng bohloko bo leng teng le hlaba le leng teng moyengongona motho re a leboa bua le dipelo tsa rona re omametse jesong ka taulo ka lebitso la Jesu. Mwamedi waka rbadile buke nya Luka ke testamente ntshahle gaolo ya bohlano rbadile timana ya bohlano ke mo morena Jesu Kristi a buang le ba sesisi bana ba ba tswasi ba ditlhapi ba neng ba sisitse bosiu ba le nokeng ba ntse ba tswasa ditlhapi fela jwale gwa etsala mohlolo wa gore bosiu botlhe ba lare moo ba tswa ba sena letho yaba o kena sekepaneng sa Petrosi ha kene sekepeng sa Petrosi Jesu o re go yena se sisetsa kwetseng mme o tshwase. Halleluja. Se sisetsang kwetseng mme le tshwase. Batho bana ba nkile nako ya bosiu kaofela ba tšheile ditlhapi jalo ka tlwaelo ba ne ba nagana gore ba tla tshwasa kati bosiu bono ke bosiu bo fapaneng ke bosiu bo tlang ka tsela ye nngwe ke bosiu bo tlang ka ditlamorao tse sa jeseng ditheogelang nako yona ba e sentse bosiu bona ba bo sentse. They spent the whole night ba tšheile fela ba sa tshwasa letho. Halleluja. Tsatsing la kajeno ntumelle ke re go wena ke kgwedi ya borobong. Halleluja. Ke kgwedi ya borobong ke September. Ke bua le wena tjena sa le January e qadile 2026. E ka nna ba ngwaneso ga o so bone phetogo bophelong ba gago. E ka nna ba morati yo waka ga o na letho le sengwe le tshwasitse le o kareng o ka ngwalela gae ka lona. Go feta mono o jele nako e latlhegile o feleletse ntho nngwe le nngwe le nngwe e tsagetse empa ga go na letho le o le tshwereng letsogong. Go sengwa letsatsi la ka jeno ke mpa ke re nna le wena re tlo tshedisana tle re ke re tsamaye mmogo go ba leetong le leng o ka nagana o mong kate ga o mong. Halleluja. Kate ga o mong o na le nako e telele gagolo o le lenyalong o ne o dumela gore thokolwana e tlabe se e le teng nako o e spendileng lenyalong e ngata enough gore e ka ba go se o na le ntho e ka ngolwang ka yona ka lelapa la gago empa ga o so be le letho. O batlile mosebetsi go tloa January go fitlhelela ka September tsena ga oo. O batlane le kgotso ya lelapa la gago lelapa leno leloko la gago o lekile go etsa di-family gathering ya gana ntho ena go etsagala. E ka nna ba magateng a o seng o re go wena le go wena pelong ya gago morena
o fedile ke bua lwana tse e ka nna ba sa lukula ngwana eso beke e fitileng kgwedi e fitileng selemo se fitileng nako ena e sale o ikula ka yona o bone ka ka re ga o sa tla fola ke mona tsatsing la ka jono o tla o jetsa gore go na le banna ba ileng ba qeta bosio botlhe ba tšheile ditlhapi ya re oseng la ba la tšhaba halleluja ba sa tshwasa letho ba sa tshwasa letho ya re monga bophelo ga a tlhaga ba re go yena mongadi re qetile le bosio botlhe re katile bosio botlhe re le ka o tshwasa ga re a tshwasa letho karabo ya gae ebile gore o lokile ke a utlwa e ka nna bana ba mosheba ba re jesu kreste ntho e buang re a e utlwa empa re batshwasi ba ditlhapi ba professional re batshwasi ba ditlhapi ba nang le boitsibelo we have an experience e ka nna banetse ba mosheba ba re he motho ene o bua ntho a sa etsebeng re dula re tshwasitse ditlhapi mona ena o itlhaela kwana ke carpentera ga o na ntho a e tsebang halleluja ke mona go jetsa gore tshepo e sa le teng tabeng yao e etsagalang bophelong ba gago tshepo seke ba o ipolaya tshepo e sa le teng se re na le bafuba ba ngata gagolo tatlhaelo e se le ngata gagolo ya batho ba ipolaileng gobane ba bone e kae ka re ga o na le tho la phetho e etsagalang maphelong a bona kapa e ke se etsagale maphelong a bona letsatsing la ka jeno ke emodima PC FM a le tereng ya tumelo ke tlo tsoseletsa tumelo le nna ke tsoseletse tumelo tlasa setlhoo se reng ke ne ke re go fedile le bona bana ba nagana gore go fedile go na le nako yeo nna ka bonna baka le nna ke neng ke re go fedile go na le nako yeo metsedi le ena a neng a re go fedile ke phetho ke phetho go phetho ga o etsala o etsalang goba ga ke bone tharollo ga ke bone phunyeletso ga ke bone karabo ke a utlwa le a bua baruti ke a utlwa le a bua batswadi ke a utlwa le a bua bagaisadi ke a utlwa le a bua metswalle yaka empa ga ke bone tharollo ke phetho e ka nna bontshe gore nna ke phetho ke mona tsatsing la ka jeno tla o jetsa gore ga ya so be phetho ya ba jase gore o bona se se setsang kwetseng ga ka ba ba le taba le rona ka re ba banna bana e reng ga re o bona se se setsang kwetseng le tšhehe ga tsho jalo o re se se setsang kwetseng mme le tshwase mme le tshwase mamela lentswe lentswe le na le maatla ga le bua gobane ke lentswe lentswe le bile teng tshimologong mme ntho e nngwe le nngwe ya etsiwa ke lentswe ya etsiwa ka lentswe halleluja halleluja moratiwa wa ka ga ke bue gobane ke re ga ke na mathata ga ke na ditsietsi ga ke na mahlomola ke bua le wena gobane ke re go wena le kajeno lena modimo wa modimo ntse le modimo yeo a neng a re go banna bana se se setsang kwetseng mme le tshwase ntse le ena modimo o le kajeno ga re go bona se se setsang kwetseng le tšhehe bikibietrnee o re go bona se se setsang kwetseng mme le tshwase ba fela ba tshwasa tshwaso ya bona ya e ba e golo ke mpa ke re go wena ngwaneso letsatsing la ka jeno se se setsa kwetseng mme o tshwase batho ba modimo batho ba modimo batho ba modimo batho ba modimo ke a utlwisisa ke a elelelwa ke a tseba gore na boemo ba bophelo bo jwang ga o lekile ka nqena o lekile ka nqena o lekile go galema ba o tlala matsogo le go feta halleluja letsatsing la kajeno lena nna le wena tle a re ke re moatamele ka tumelo a re ke re moatamele ka tumelo.

0: wird ihn klein sein, Iris. To us, Lord.
1: Ntate wa ka.
0: Jesus.
1: Ka polelo ya hao.
0: Klein sein,
1: Iris. Jesu.
0: To us, Lord.
1: Hallelujah.
0: Let our hearts be stirred.
1: Hallelujah.
0: Let our hearts be stirred.
1: That in case.
0: That is an estate. You carry in here by Nikilaria, how am I? O shaba tsa hare go di pelu tsa banna le basadi go re tsene le go ntsa ke mo go ba tsanka le ba rusa ka mo tsotse ona ona ha ke go se mo ntse e ba le ka ne ba hae ha neng a tsikile mo boshe ba tsibisa impa bare o tshela ka yena na go ya ne yo
1: yes
0: yo murana Jesu a neng a tsikile ke impa ke rata murana Jesu Kriste
1: haleluya
0: o mara bana baba baby and in a long hamonati pare afike kusini
1: yes
0: bathi bakhekile ngabo athi ufika njalo uzobapha amandla amasha
1: haleluya
0: ufisha uSimon Petrus ipana babang Baba Shiva Nisha.
1: Hallelujah.
0: Uri Hobona. Yalabona, Manna. Ibona, Libutio, I still follow.
1: Hallelujah.
0: Impalao de Zalu. Ikana Yaba. Halutre, Luki, Sister Hunt. Intele tsanya tsipa
1: Hallelujah
0: Intele re ya rapela gore modimo o ha ka nthusa ka tswasa
1: Ntate wa ka
0: Intani ke se se ni tsu Tsore wena mme le wena ntate ba yeng ba tsena le nyalo
1: Hallelujah
0: ha le ka ba le ntse ka rolo ya le nyalo ga lona
1: Jo
0: in ahakile ya khubele hore ha le kabalang ke tsa karolo ya lenyalo la lona.
1: Hallelujah.
0: Se tsang kwetse.
1: Se tsa kwetse.
0: Lo na ra tsanka le ba rutsa na ba tsena tsu. Le fositse tifa.
1: Ha.
0: Ha le te ha di tsaba ka lona ho morena modimo wa lona.
1: Ntate wa ka.
0: La ho le jwalo. Ha re jale jale nyasa.
1: Hallelujah.
0: Kore bana ba ka se se tsampetse. Le ke le bona hore na ha le mona le ke ne se folo le patise le ntse di khere khere tsa mangolo.
1: Ah.
0: Na le ke ke la tsamaya.
1: Hallelujah.
0: Bana ba morao ke na ba re. Hai malena mo re di flo.
1: Ha.
0: Ke re ke mo se bolo na go itse.
1: Hallelujah.
0: Ra ngola se kwa sa rona re tsi. Ena ka tsebo ya rona empa ya re tsela molemo.
1: Ntatwa.
0: Ntatwa. Now it is gone.
1: Hey!
0: Me, Rata Hore Kikene, Kare, Udi Chalataru. Kere Holuna, Lunabarin, Lemusala Murahu, Lere Leba Kresti, Ikabakistena, Ulchita Holuna, Luna Barin de Mustala Murahu, Lukela Likele Puni, Missikila Tava Murahu, O Tapi Sammi.
1: Hallelujah.
0: Din kele supa pano ma hitseng aluna. Aure ria aya. Momura na jesu pristar me melantini. Ure ni sesu se te puiti. E tanto aru.
1: Halleluja.
0: Eba simon se posi. Eba le kanaba eba se se pati.
1: Ntatuak.
0: Ule ule ube, ule buima. O cão que se saura raiva o loteia que o bani o neulapile o batafeque na encampi limpa o bani o nto fosa directine e tu ala o le chuta le simani
1: tchô
0: a picha da chasta
1: da tua
0: da te doni bat
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Empa morena disso, que muito há de pular o sahai, are humano. Ahuda.
1: Aleluia.
0: Empa morena tem pela glória. Neti yadijara. Haiba o tafise, que é sana, sabatava tadikeba. Hautatava mochiwa. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah, Jesus. That work. Hallelujah. That work. Can need him deep. Uthini baba uthi Jesu ufike ekuseni. Sibathi baqedile ngawe. Jesu uyafika uyiqala phansi yena.
0: Afika anika amandla amasha.
1: Dadigisi.
0: I'm the tiger among the tigers.
1: Hallelujah! Dadigisi kia lebuwa. Kia orata uka. Hallelujah, Dadwaka. Mela dumela mrato wa ka.
2: Ntate muruti John. Ntate muruti John. Baratu ba kan tumela ntle ke ntse ka lebitsole le go le bitsole go ntse le mo phelo ba ka ele le bitso la morena le mo phulusi ya ka ene Jesu Kriste. Amen.
1: Hallelujah.
2: Se nda te jo. Ho hotle mo re tsono lo fa ditseng ka dipula tsa le hlohonolo.
1: Mme wa ka.
2: Ke ho dimo le thabile. Tata jo ntle ntumela hlentle le tshinyo ya nako mohlanka wa morena ke mo moyo halala ngo re romanteng ho seng hona
1: me bashi
2: ho ya ka mo moyo halalelang o kometseng ka teng
1: e
2: ha le ntse le shebisana ya ba ofisa a re lahlela testamenteng ntsha e fangheding ya ngaka Luka haolo ya boraro emana ya borra
1: Hallelujah.
2: Mo ke hlaketseng hantle hore ha ene ba nka fumana monyetla wa ho rera. Ke nka kaetsa sehloho sereng le ha o le jwalo ka polelo ya hao. Bisa la morena Jesu le boko.
1: Hallelujah.
2: Ho seng hona ntate Jone moyo o halalelang. O ya reng ka o fihla o re beha le bopong la letsa la Genesaret Jesus ke go pontumela ntate re ke re shebe di etsa hala tsa pele ho polelo
1: haleluya
2: di tla re thusa ho fihlela ho tlisisa molaetsa wa polelo ena mo moya o halalelang o re beha nteng le bopong la letsa la Genesareta Genesareta e o ka mantsoe a mang e bitswang letsa la haleluya
1: haleluya
2: ka mantsoe a mang hape le bitswa letsa la Theboria
1: me waka
2: mona tshwale re kopana ha re tete ho fihla le tshemona rielela monga bophelo e le morena Jesu a fihla sebakeng sena o fumana batshwasi ba ditlhapi ba mmalwa mme o fumana hape dikepe tse pedi ka thoko ho lebopo ho no ho ena le dikepe tse pedi empa tswale re bona morena Jesu ha re utlwe mo wa botsang hore na sena ke sa mang sena se se kganwa ke mang empa so re sele lwang ke hore sela o kena ho se seng sa tsona me bibele se re bolella hore se wa kgethileng ho kena ho sona e bile sa Simon Petros
1: ujwalo
2: me ha qeta ho kena ho sona o bua le mokhobi wa sekepe sena ore a ko se suthisetse hanyenyane ka thoko ho lebopo le biso la morena Jesu leboko
1: a leboko mme
2: le ha o le jwalo ka porelo ya hao Simone ha qeta ho tshetshisetsa sekepe hanyenyane ka thoko Tate John le mumamedi hona le sefa halang. Mrena Jesu o ke wa dula ka hara sekepe. Ha tata ho dula. Jale o a qalella.
1: Ee.
2: Wa ikhawanela le monga sekepe. Mosebetsi wa hae e fele wa ho fana ka thuto. Ho le tshole le ne le bokane sebakeng sena. Le hao le jwalo ka polelo ya hao. Ha morena Jesu a qetile ho fana ka thuto. Jwale le tshole le utlwile molaetsa. Jwale ke hona a retehelalang ho monga sekepe.
1: Ee.
2: E leng Simone ka sebele.
1: Hallelujah.
2: Jwale morena Jesu o re ho yena. Se tsa kwese.
1: Hallelujah.
2: Isang harenyana. Letlatla ya khale letsoa. Letlatla itswasit. Ma e tsheke batla hore ge notice. Sebakeng sena se o mo

0: fela e dikgokomediso gore from my experience mosebetsing mona mamela o bafumana ba santse ba tlhatswa matloga ga ba tlhatswa matloga ntate jon ke gore ba ne ba itukisetsa motlhomong go gotlela gae ba leotšha ba itukisetsa gore ba tle ba boe gape ka kutlwisiso le tshepo ya gore motlhomong ga ba gotla ka ga matsatsi ga a tshwane ba tla gotla ba fumane go o fapaneng empa ga e le nakong ene ba kgodisaile ba tlhatswa matlo ao bane ga gona letho le wa tlang ba letshwere
1: halleluja
0: empa ga mongwe wa bophelo a qeta go ntsha polelo jeba ba tshwasa go feta ka moo ba neng ba lebeletse ka teng ya bataba ena e ba semaka ya bataba ena e tlisa nnete ya gore ga a fitlhile jeso dintho di a fetoga ga a fitlhile jeso ya busang ya renang dintho di a fetoga mamela ntate John ke batla go katelela ditaba tsaka ka gore tumelo tumelo e qala ga re elelwa matla a morena jeso go feta boitsebelo ba rona jesus ga ke tsebe ke mola itlileng ke re tumelo ntate john e qalella go sebetsa ga re elelwa matla a polelo ya morena jeso godima experience ya rona e re ke sekebe ka bala ke tla ke re momamedi e tla ikela e bukeng ya bakolose kgaolo ya pe 16-18 ya teng gore morena jeso go ne se o fitlhile tau ya leloko la juda go ne se o fitlhile ya renang ya busang go ne se o fitlhile yeo tlholego e utlwang ka ena mme tswale le nakong ena tlholego e ne e lokela go utlwa go utlwa ka ena nka nna ka kgetha gore re mathele fangeneng ya mateo verse 28 chapter 28 verse 18 ya teng e be yona e re e be jeso o atamela a bua le bona a re ke neuwe borena botlhe legodimong le lefatsheng e leng gore polelo e ne ntshwa ke morena ya neilweng borena ka gotlhegotlhe legodimong le lefatsheng mme tlholego e ne e lokela ntate jone go utlwa morena jeso mamela simone ore re tlhotse bosigo botlhe mme ga phitheng ditareng ena o bua nnete e felong ya gae mme jeso ka lebaka la tumelo e e neng e le teng go petrose o mofa polelo fela gore ee e tlhile dinako tse jalo di teng e leng gore go nna taba e nantate jone e re to be disappointed bophelong ga go bolele tlhokagalo ya morena jeso tse re beileng mo re seng re sa tshepe mo re seng re sa rate mo re seng re sena kgotso mo re seng re tubeile mo re seng re na le depression le stress empa taba eo ntate jon tumelela ke re ga e bolele gore morena jeso ga ayo ka gara ditaba tsena mamela petrose le baneng bana le ena ba tlhotse bosigo botlhe ba sebeditse bosigo botlhe empa ga ba tshwase letho empa ya ga ga monga polelo a sa le teng a ba jesa gore sesisetsang kweseng ya ba baya sesisetsa bibele se re tlhapi fa e ba ngata go le tanta kapa letloa leleng la taboga go ba gatlha mantsi a mo pesaleme ntate jone ga o ka bala pesaleme ya 126 verse 5-6 ya teng e se e na le mantsi ya reng ba jalang ka meogo ba tla kotula ka thabo e leng gore ba ne ba jega o jala ka meogo ba ne ba tlhotse bosigo botlhe ba sebedise bosigo botlhe ka meogo empa jale ba ya kotula ka teno ba kotula ka meogo ba kotula ka thabo empa le teng ga o bala bagalatsa kgaolo ya botshelela temana ya borobong e se e na le mantsi ya reng re seke ra gatlhala ke go etsa gantle e leng gore ga re ke baga kopana le dikholoso ga re sa gatlhale ke go etsa gantle sheba morena jeso o sa le teng o re shebile ga re ka kgetha go

0: evangeli ba go ba hebe ru hape eh haolo ya botshilela verse 10 ya teng hape e tsena le mantsi a re mo le mo ga o khopo ke tswa le bala le seretse ya rona
1: haleluya
0: e gore ha re ntse re seretsa le ha e ka ba ha re a tsei ka jeno le ha e ka ba re bona ka ga tsapata pa nna le mo ka jeno le ha e ka ba re bona ka disele tsa pela le ha e ka ba re bona ka batho ba bang ba re seretsa le mo wa bona e mpa re le tshepo ya gore modimo e o le mo rapela ntse ke tsone le mo mamedi mora modimo ha khopo ke ke a le bala le seretsi ya rona go khatsala ha rona ntse tsone go tshepela ha rona ntse tsone disappointment ya rona ntse tsone e se ke ya re tlosa ya re lebala boteng ba modimo bophelong ba rona re ke qetelle ditaba tsa rona ntse tsone go seng hona gore ke re sala ha o le tsholo ka polelo ya hao haba tsosa letho
1: haba tsosa
0: empa ho se tsosa letho ha bona ha o bolele hore morena Jesu o ne a le sie ho bona ha ha o le jwa lo ka polelo ya hao hle e re kere hle experience ya ka le ya hao bo pelong ka di ntse tsa tsamayang hantle ha e bolele hore modimo ha e bo pelong ba rona ha re tshepe modimo ha re mo bitsa bo pelong ba rona empa e kgolo ntate jono e ke batlang go qetella ka yona ke hore let us be obedient
1: ho
0: morena Jesu le ntseng la hai ha re mo mamele mme re etse ka mo wa bolelang ka teng gore re tle re bone ditholwana tse molemo tsa dipolelo tsa hai beja ko bo kgaolo ya bobedi le 17 o se ana le mantswe ya reng tumelo e sena meseretsi e shele shi e leng gore re lokela go dumela go morena Jesu gore jwale re tle re bone meseretsi ya ha e molemo re lokela go ba go morena Jesu gore re tle re bone empa tsara e kgolo ka gara molaetsa wa rona le ha o le jalo ka polelo ya rona re lokela gore re elelwa gore eh ho latela the sequence ya ya setsa hetseng di tsare tsena ntate John le mo mamedi tseo re di hlokometseng hore ne ke salang hantle ntle taba ene se ditlhapi ha ka lokalo taba ene se ho se gobale ha ba sa gobalang taba ene se disappointment and di ntho tsena ka ofela taba ene le pitso ya Petrus
1: haleluya
0: tare khulini le piso more ene le mo hlamorena Jesu tshola a khetsang a ikhetsela mo hlanka wa hae
1: yes
0: petrosi gore jwale a mo latela mo sebeletse ele morena ke tsaketsena nna le wena morena Jesu ha re leta uri bitse mi sebeletse nya rona ka ufapana uri bitse re sebeletsa eng ka pa re sebeletsa eng ha ke sho hore na polelo tsa rona ha re mo arabela ha re jetsa hore ho tloa kana ko nyeo ha re sa tlaba batshwasi ba tsa hore ne re tshwasa empa re tlaba batshwasi ba batho tsholo ka ka jeno ha re bulela e fangeni me re sa ibulele sebakeng sa rona re sa ibulele ho itumisa empa re phatlalatsa boholo le bophara ba Jesu yeo e le morena ya busa nyarenang ka ho sa feleng me re phatlalatsa hore bohle re nkele morena Jesu le ho seng hona re mo nkele mo dumele maphelong a bophelong ba rona hobane ke ena tsela le nnete le bophelo hobane ha ho ya ka yang ho ntate ha e se ka ena
1: puso
0: mamela pitso mamela le mshelele sesane mamela morena Jesu ne o tloele tsohle gore go na le chorusering nka tloela tsohle ka molatela go seng gona go ja go lo se jalo ka polelo ya gago ka kreste eo e le morena Jesu o sa bua le go seng gona o bua le nna o bua le wena mme o bua le wena ntate o bua le wena motšha o bua le wena ngwaneso mamela lentswele le sesanyane mme o mamedisa mme o etse go latela ka dipolelo tsa gae o tlo o bone ga letlhoa la gago le gaka ebile le taboa ke ditlhonolofatso tsa phoka ya legodimo ka kreste eo e le morena ka jeno le ka metlhaisi e sa feleng amen
1: mme mabaji
0: Jesus
1: mme mabaji
0: tate John tate John
1: ona le nako yeo bophelong ba ka phelong ba gago o ileng wa patlalatswa polelo
0: Jesus.
1: E ring ditshutsa ha o di badile.
0: Jesus.
1: Ke a itlwella tabena. Empa ka ba ka lapule.
0: Jesus.
1: Ku ene no ding ke neno ke teng le ena o teng. Bati me wa ka lentswe. Kapulelo.
0: Kapulelo.
1: Wa nka qeto wa para se apa wa sebeletsa modimo ka ba ka lapulelo. Wena o no yentse ntata sentsu le me matibelo bona ba yentse. Bana ba entse dingaka ne di likile metswalle e likile bahaisane ba likile empa wa fitla nako ye utlwa mpolelo. Halleluya.
0: Kapulelo. Morela Jesu ala polelo entse.
1: Kapulelo.
0: Kapulelo bo tsama ka ba setu.
1: Kapulelo wena mme wa.
0: Ba ka u khase fela ho seng. Katsiba go fetse ba tsohle. Morema wa ru.
1: Haleluya.
0: Go bana mo kana ya rena.
1: O tsiba se re se hloka.
0: O tsiba se re se hloka. Ne ha o le jalo ka pulelo, o le go sweng hona. A ka fetse la bo tsho ba ka tsho le leng hape.
1: Ka pule.
0: A ka fetse la bo tsho ba ha o ntse le jalo le bo tsho.
1: Haleluya. Ka pulelo, ka pulelo.
0: A ka fetse ka fetse la bo tsho ba bo manedi. Le kgetholeleng hape
1: ka pole
0: go ba le ha o bole le hore ka ha o re bitse se re go di seilente se jo ha re kopane le di kholo tsa bophelo.
1: Haleluya.
0: Kopane le bo le di kholo tso re kopane le di ntsho tsa bo kokole rona di ya re etsa halla.
1: Eh.
0: Ke na le go khatshala ntate jo le rona na khana le go tsala ntate jo.
1: Ujalo.
0: Wa poina lo tsala ntate jo.
1: Impa kapulelo.
0: Impa e be kapulelo. Re se re a mathafa ba go ne le a tsheba di mama.
1: E
0: ne mo re tsaba ya kholo lo ke mo tsheo ntate jo.
1: Motheo.
0: A re ka dula motheo ma mo re tsheo. Re ke la ka di tsela le ha re ka tsama ka hara mollo. O ka ke wa re tsaba bona.
1: Haleluya.
0: Le ha re ka tsama ka hara dinoka. Re ke ke sa re nka. Le ba tsama la le tsatsa tse jone. Le ka tsela re fetu na tsala e na ke tsala ke ke khobola ke le nyora.
1: Haleluya.
0: Kapulelo ha hujalo. Kapulelo ya kwa ya lentsela morena Jesu. Ke ka feta se le tshenya e sitana le lisi. E kapulelo ya ha u le jalo ka Kriste morena.
1: Amen. Me ba dikhe ora ta utlo.
0: Ora ta ke menta ti jo.
1: Me ba ina ke ba ba ngoliso. Ba ba me wa ka. A gore ke tse tsena pele. Ao batho khutla hape tle khutla hape mogato wa ka khutla hape 2121 yes erikir dumela ngane so
2: haleluya
1: ndo go ao me wa ka hle dumela
2: haleluya baba me di ba batho ba tshwe sentse
1: me tsantso
2: ya le drapa e fangxedi me ba ji inda ke jone ya fangxedi ya modimo hai sikile hantle wa le wa hai ya molalasa
1: hey
2: ni mutimo abokwe go bana mo sebetsi wa mutimo o tsetsaetse mme le ntse la hai e sebetsi
1: me mston
2: go seng ho hotle mo kutwa ka ke bona mogana Jesu a palama sekepe a jetela sa simoni go bani kelelo ya ka ire ne di lengata dikepane tsa yeme mo
1: o jwalo
2: empa a ikela ho sa simoni anti hona le lebaka
1: ka tele baka le teng
2: mo ha fihla teng dikepana di mo sebetseng mo sebetse ya tsona go go bemba tsona ba agele matlo ba tshase yena o fihla i gapela seketswana a isa wa ha mo sebetse a go tsa matshili ka bona monna a tshwarang simoni hostage ka hore a re

0: tlhompho le boikokobetso bane ke motho a mamelang a mamela lentswe a re monna enwa ga e tata o etsa thuto ena o nkgotlisetsa mane ga nke ke e etse ke bone
1: halleluja
0: a fela a sethumeletsa sekepe sa gae seketswana sa gae a se sisetsa kwetseng mme gatho a gela letlo a etsaa ntate jone taba e ne e le teng letsatsing le enono mme ne tobane le simon peto e ne e keke ya ya sekepaneng se seng e ne ne keke ya ya go motho e mongwe e ne e tshwanela go ya go simon mme o ne ya ka lebaka gobane mohlomong o ne a sa ile a bona gore simon moyeng wa gae ke monna ya a sebetsang ka tumela
1: halleluja
0: taba ke gore na go na re sebetsa ditaba tsa gona ka ya ba tumelo ya simone e re go yena ga nke ke etse seo monga ka reng ke setse ga nke ke etse jalo mme ke mona ke tla ke a
1: tlheileletloalaba
0: la phatlhoa ya ba ke bona ga o eme mo o emeng teng tate jone fela o etsa mosebetsi o ganna sekepana sena o se se se setsa kwetseng e re ga se fitlha kwetseng wa gela letloa e be le tla letshwasitse tsatsi le leng le leng le le leng ke dumela go na le momamedi e motšha e amamelang PCFM lenaneng lena la letsageng ya tumelo
1: halleluja
0: mme ka lebaka lena letloa lena le tla le gakile momamedi e motšha ka lebaka leo palo ya mabamedi ba maobane ga e tshwanele ya bamamedi ba ka sena e le ngwana mosebetsi o jesu kreste a re ngwetswe yang le e tshwasa batho e seng ditlhapi ga e baka sheko le kgonisaile gore ka lentswe la ka ga ke ntsha polelo le ka gela letloa ya ba letla le tshwasitse boiane ba ditlhapi mme letloa lebe le tabe le ka o tshwana ga le ya bathong le fana ka molaetsa baka le tlatla le tshwasitse batho ba bangata mokutswatlo ba nyolosa ba theosa ga o yareng letho ka lentswe la modimo go bona empa mogau wa modimo o esaetse ka gore e be dialemoya diteng dialemoya ga di le teng di ga setsa ya batlang ya sa batleng ga fela a butse sealemoya o tla utlwa gorena o a batla kapa batle o tla utlwa ba bangwe ba utlwa go bane ba ile dikerekeng ba bangwe ba utlwa e fankgedi ya modimo go bane ba ile mafuo gobane fankgedi ya modimo ya phatlhalatswa le mafuo e mongwe be a kala o utlwa gobane motswalle wa gae a tlhokaetse a be a kala utlwa lentswe la modimo ba kerekeng a semoa
1: yang
0: e mongwe be a kala o utlwa lentswe la modimo gobane le kgedio a sentho a e mamela e bangwe re mamela o mamela bo masamplane a keke a mamela radio ga e bua ka lentswe la modimo e ba le thelebišene wa e sheba a keke a e sheba ga e bina dipina ka thoboso ebua e sankgedi o tla e sheba ga a batla go bona bone
1: Hallelujah.
0: Empa modimo o fitlha o yena ka ditsela tse fapaneng modimo o fitlha o bana ba gae ka ditsela tse fapaneng ke yona tsela yeo a gelang letlhoa la gae ka yona e be le ya go tshwasa a letshwasitse e be lentswe lena leo le utlwileng motlha o ne o o tšhakile lentswe lena leo le utlwileng motlha o ne o ile mokgotlhaneng lentswe lena leo le utlwileng motlha gaitse mogotsi a neng a thata o ile kerekeng e be ke lona le tla o hlekisetsa le o tlhakisa kgotso moyeng wa gago ke opane letloa le o tshwasitse mme lentswe lena le lokela go sebetsana le moya wa gago ke o se moruti wa ka o ne o le kae maobane wa utlwa le feng lentswe le buang ke moruti mokgotlhane mo o neng o le yona teng o utlwile ga lentswe le reng go wena mme lentswe le le etsang go wena gona jale ke tsela yeo jehova modimo a neng a wagela letlho a o gaka ka lona gore elelelwa gore dinako ga di ka letlhakoreng la gago elelelwa gore nka fitlhaneng kapaneng ya ba ke tlo o latsa moya wa gago o tlabe o le go kaena ke taba tabena mogoti wa ka
1: fere
0: etsaditswe tshwantshiso ka letlhoa le agelwang ka ga kwetsa le tla le gakile ditlhapi taba ena e re lentswe la modimo le a gaswa ke letlhoa ga leteletle le gakile moya wa
1: gago
0: o ko o gopole gore go phela ke mogago tsotlhe tseo ntse o di etsa tse o kenang ka ga tsona tse o fetang ka ga tsona tse o lokileng le tse saloka o tsebe gobane mogau wa modimo

0: mkubwa kesiki. Tatizo ni moya wa temuwa hauchehova na pamuti.
1: Tsebe.
0: Moya wa temuwa hauchehova na pamuti mu sebe sabona dupwe.
1: Sebe
0: di ting tatizo ni
1: dupwe.
0: Di khabisi tse di khote na. Awa kore na di autwa na. Mashwa ate in tatizo ni a khabisi tse di khote na. Awa kore na mashwa na. Baba ngata bana ba modimo o tsike ba hatatsa gona ni ntshele na letso go mang ha tsene ba ka gona letso go mang ya bo hloko go re ntshile tshile bona le ni ntshele tshile molo mo wa botshe
1: ka nne
0: ka ba go gona le ntshele no le reng kwena na ka motho tsona o
1: haleluya
0: ka le ntshe ga wana le a tswa ye o letso go ye
1: eya
0: tsike ba se ba ye o le ntshele tswa go yena wa re mo sadi ya o ya tse wa re mo nna ye o a tse mamela mo la isa wa lentse le wa o fana na ha o tsebe le bakala o gebe motho songo o ne ha o tsile yana o bua taba
1: haleluya
0: ha o na le ha o tsebe o gona o bani ha o le ha o tsile yana ka bua di taba tsena tsa motho ke ho bani go di mo na le mogago mo tle ka wena o elele tso Jehova mo di mo re ha o na mo yang o go tlhale tsela e mo di mo ka le bakala mo tla o fita pele mo tsha iseng ke mo tla tshela lentse la mo di ako le nke ka timelo go ba nke le phisa moya
1: haleluya
0: ke le ntse le phisa moya wa motho taba ya go ya mohloko o sengwe nna tate Johnny ke elelwa sala hore mo gena Jesu ha tsela Stephen sa Simon Petro se o na hlela ho sona ka lebaka mohlomo ho nona le ho abaka ho nyenyeletsa moye wa Simon Petro ho ba ke mo ha ba se ba tlile hore ka yeno le ke la hlala le sa tsa ithlapi le lo tshwasa batho le wena ka mesebetsi e metle o etsa ka dipelelo tse mo tse ntse se mo le motho tswa mo lomong wa hao bona le ba bangatsa ba tla gahlwa ke tsona ba tla tsa malu wena ba tla o sala morao go ba ne ha bana le wena ne ya bona ena le kgotso ha bana le wena ne ya bona ena le phumulo ka lebaka la hobane o hlabolla nebo moruti wa ka tshegela ga o le sone lefale reform di ntle e benyang e re emetse e re re o hweletsa go yona re o hweletse lentswe lena gantle kapo hampe empa ba babedi ba bagago ba o e leng baetise bakeng ba tla utlwa go molaetsa o fanneng o tlhakeneng ke tšheketse reform di ke molaetsa o molemo e ka kgona ke sebetse ka gona tshwana lo fala mokuti wa ka otima o itse gantle
1: wa tsaya ke batla o etsa wa mmetshwantsho odima radio mo ntumelele ke ke etse tšhena ke etse
0: ga e dume phisile
1: yona ere ke etse tšhena Ke se tlhopha se ratwang ke Mesontso ha se yena fela re mmalwa ho sona ke ke thole mohala se ke thola mohala o tloa kwana botshabelo ala ho tloa hona mona le Ibrani ke thole mohala o tloa Klerksdorp Pretoria ke fumane mohala ba re ha o ka tshwara madona ne mono ntate ha a ka nnete ha o retsa tshi haleluya ntate mo semeka se tlabeng ka moo utlwa he 2121 9956 PCFM Nako Mitsutsu Mashume Mararu Asafitile ka Mitsutsu Ilo ki 29 minutes We are 8 o'clock

0: antsara ntate matsau ntate sabata matsau e ya ntate ke a leboa hle mhlomphi nka leto la o hantle PCFM e tsamaye le wena re o feletsa re le PCFM a le tareng e Hallelujah. Sadi ya ile nga kula dilemo tsela shumele mitsimedi asa foli asinya di chelete tsa hai aya dingake hallelujah aya dingake nga fani pidisi afwa miriana afweli di ente aya ngake hallelujah Yes, sir.
1: Bangan tuna lentwane ba le ka go kopanya ba dintsho di hana o kopa.
0: Ah!
1: Ba tshwara mona ba tshwara bangwe ba dintsho di hana o kopa. Ka tsona le taba e neng e lokela go etsa hala bosimbo. A si sa Jesu dintsho tsa setu.
0: Hallelujah.
1: Ba tswana ntate go sheng. Apo bushumbo na bono bana ba emetse a game changer
0: go jwalo
1: bana ba mo emetse gore a fihle ere ha se fihle be di ntho di a fetu because Jesu is a game changer
0: yes
1: so ke le hore na batho ba o sheba ka tsela mo kutlo pe but ha se fihle ngwana Maria di ntho di a fetu
0: hallelujah
1: Bibili sheri ya ba Maria o etela Elizabeth.
0: Ah.
1: Ya ba ha tsisa ho Elizabeth ya re ha mo sheba. Ya ba mwana o kana go batla. Elizabeth ha o kwa tunge diso ya Maria. Ya ba le sia le kana go batla. Because Maria o ne a tsere a game changer. ke batla re mo sengona ke batla re dumela mo haujelwa dumela mo haujelwa ho seng
0: haleluya
1: go bana ding jwale mo nna bo phelo jesu a sibili o sale teng a go mo ana nele ho seng hona a go mo dumela ho seng hona jalo ka modimo Shubosi. Bale ka ho jadi tabi, bale ka ho sebetsa. Ba bushubo ya sa ba sa fumane letho. Bibele re ka masa Jesu a fihla. A bua le matshwele ho dumela sekepe sa Petrosi. Ha ke ka o bua le bona o re ho Petrosi monna ke nako. Se se se sa kwetsene. Ye se Petrosi ka ke tsile bushubo. Re tsile bushubo se re sebetsa.
2: Hey!
0: Jesu.
1: Se si teta kweteng. Ako batwela ba tsa dintho tsa bona. Batwela go ba tsa ka ra pesa.
0: Hallelujah.
1: Go ba tsa budiba.
0: Jesu.
1: Di pula di mile. Hana ke na ka tshwana di mutseng. Ha o fika kweteng mo tla bona re metsiana a ya kwata kota. Ha ke di tsena mo ba tsamaya go kota le mana tsa fita.
0: That him some. Antwina. Amen.
1: Hallelujah. Se si seta.
0: Kwetsing.

0: Ntate Msimango Elgana ke enwa le bahatsa ba hae ba babedi ba ya shilo. E mong e se e le nako a batla lesea a sa le fumane. Ha le silo wa ba siya o kena tabernakeleng. Ka mantswe a mang wa ba siya tafoleng dijong. O ya kwetseng. O kopana le Eli ka ra tempele. Wa rapela lentswe le a fela o bebenya melong. Ke bua ka Anna. A se se sa kwetseng. A se se sa kwetseng. A se se sa kwetseng. Anna. A khutla. Hallelujah.
1: Basiya kwa ka ra bona. Tsana le Anna ya itse nna ya kwetseng.
0: A khutla na le kara.
1: Ei.
0: Hallelujah. A khutla tshere karabo.
1: A khutla tshere karabo.
0: A sa bua puo yenngwe.
1: A khutla tshere karabo.
0: Hey!
1: A bua puo enja.
0: Itse ngwana na na ka ru a penya wa bua wa mohobosa a re fela he wena mphe go ditse robong.
1: A re mphe go ditse robong.
0: Give me 9 months Penina.
1: Ke go tla bua wa se papaneng. A re le nna ke mmone mmoluti.
0: Yes. Sa sebetse ngwane no we sontate le mo se afela
1: mmm
0: se bi la bitso mahlalela motseng
1: o di ngwa di a botsetsi no pele sa ba ya
0: tsa sina ka jeng le na re bua le polelo
1: tsa sina ka jeng re ntse polelo
0: bona sula o fihlile Jesu ngaka ya batho ei o le rato o sibi haleluya Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hmm. Never come away with the water.
1: It's
0: a game
1: changer. Who wants to
0: tell us a little thing was a fatty?
1: Yes.
0: Baba.

khono ela be bana ba o siile nna ke o ba rutile o rekisa di apole o tla ke dipula di difako le marwele ha ba sa o tseba sizo jiki zinto o ba rutile ka thata kana ga jole tsena ka re ha wa ba le ngwana le among ba o siile ba nkuwe ke minate ya lefatshe sizo jiki zinto nga khali mtana baba nga khali mkulu nga khali koko utla hey ba wana ga ke nete ka nna ba re bua lona tsena re le di ma PCFM ha o soka o bona ntato ha o ka mahlo o bona ha o motsebi ha o motsebiswa a se ka phoso o ratile modimo re be o teng o ratile modimo hai 2121 9956 mewaka o la ba le bona batsa maile ba o siile ka o fela bana ba hao modimo bankile ha se phoso o nga khale sizo jikizinto thula thula thula koko thula koko thula koko thula Jesu ke ngwana wa bo mme ba sinang bana ke ntate wa bo ntate ba sinang ke ntate wa bana ba sinang bo ntate ke monna wa bahlolohadi thula mtwana bantu kalelani na maniti maniti ulelang ei loka ba tsofala hakai loka ba kula hakai sizujiki izinto sizujiki izinto ut ei tanami hallelujah to love tanami wanaso kibua tena maobane o ne o boloka moratuwa wa hao e mongwa leloko e ka re ho lefifinyana ka pela mahlo a hao ha o tsebe na o tshwarang o tlwelelang sizo jiki zinto atamela atamela atamela kwetseng atamela o jesu tlong ho jesu o letle ka pele lentswe la hae le supa tsela jesu a itlhokela fela pelo o ye mo ntse re ngwana ka mphe pelo ya hao mahlo ha wa tla gatlo ke ditsela tsaka 2121 9956 oho hey utahle u

0: 59956. PCFM. Hallelujah. Sizo chigizinto. Dintari tafetua, sama ema tafetua. Atafetua maema katolaka, atafetua. Mkono maema tafetua. Ntate mholo maema tafetua. Ey! Unamufuya le mumfela. No so se urisiwe ke mme o sa tsebeng tate. Urisiwe ke mme. Urisiwe ke ntate. Mme a le siko. PCFM. PCFM. Se se sa kwetse. Mme o tswase. Se se sa kwetse mme o tswase. Hona le monna. Bukeng. Ya ba hludi. Ke mora wa Jonathan. Hallelujah. Sa chigizinto. Rike se tsena kube moyeng khotso.
1: Khotso ya Jehova e be le wena.
0: O mphilie.
1: O tseng hona keng ka letloha.
0: Yes.
1: Ke le atametsa pela kwetsa.
0: Hallelujah.
1: Mo tsepo ya ka e leng hona teng hore ke tla tshwasa ditlhapi.
0: Ntate wa ka.
1: Gobane go teng yeo ke tshepileng ho yena ke Jesu ke mora Modimo ka sebele. Ke tla tshwana le monna ya tsohang hoseng hona a stata koloi a ilo theha letloha la hae ka hara tsela.
0: Hallelujah.
1: Mme a ena le tshepo ya hore e tla re ha tshaisa. O tla be a tumane ditlhapi. Ke hoseng hona go re tshwereng taba ya letloha gobane re a theha ba bang ba tsoha ba sa tswe malapeng gobane ba ne ba re ba na le bohlale ba bona.
0: Ntate wa ka.
1: Sengona ntate Mokela. O bua ka taba yeo ba bang ba sekeleng hloko re na le batho ba esale a ntse a tsamaya hoseng a ntse le ka go tshwa mosebetsi mme mosebetsi ona a gana go fitlha hoseng gona o tshwere taba ya gongwe esale a ntse a tshea kgotse ka gara lelapa a gana go e fitlha tseba gore ngwaneso nonno tšhedisetse kwetseng
0: se setsa kwetseng
1: o na le a tla o fa maatla a o thega ditlhapi ka le leng la matsatsi mme o se tsebe wa bala gore na o la sokola go le go kae o leboge gore na nako ya o fumaneng o leboga ga o fumane e seng o be moatlhodi wa gore wa ntuela jeso ke ntse ke tsamaya lefelleng ke tsamaya lehwatateng ke otlhwa ke lenyora empa o loketse gore o leboe nako o fumaneng e letloa la gago le tlale le tshwasitse setshwane le motho ya reng ga modimo a mo tshwasisitse letloa la gae fumane mosebetsi e be ga atle ya bophelong e be o bua dipolelo tsena se se mosebeditse dithoto di sa robetse gaoa sebetsa dithoto di sa robetse empa ya nang le tshepo o nang le tshepo go yena o le are ga o ntse o thetisetsa lekoa la gao kwetseng ya ba o tla o gakile o fumane ga se obane e le ka botlhale ba gago empa e le ka maatla a Jesu Kriste ke taba eo e buang o seng gona ba bangata e se ka ba ka e lemoga go na le ba se ba latlhile tshepo gore ke batlile mosebetsi dilemolemo ke fita le go fumana ona wa nakwana empa sekebe wa latlha tshepo kedisetsa letloa la gago bula sekepe sa gago wa tatamele pela kwetsa empa o teng ya ntse ya o lemoga ga fela letsatsi le ntse le tlhaba le dijela tseba gore o na le morero ka wena o tsebe gore ga o ntse o tsoa o ntse o phela tseba gore o na le morero ka wena go na le ka le leng la matsatsi ya tla re ha o hula le tloha le tsene tsasi.
0: Hallelujah.
1: Ke ba hore o se ke ba wala tsatsepo o bane o teng ya nna wa lutse o sale popelo nyamme wa hao o so tsebe eng ka pai le ha o sonto phila go tsiemba hao o ntse o alusise le mo hlankane mba hao o ne ntse o alusise nka mantse a monna jo ba jo ba o ne ntse a tsiba a bulela dipolelo a re ke a tsiba hore ka le lela matsatsi
0: mola
1: kuli wa ka ena o ya phila toa la satepo o ntse dipolelo tsa monna tsa fitane a tsamaya ka ra kgotlo ke o bana o ne ntse a tsiba bodulo ha bua o ne ntse a tsiba hore ga Kopanang ka pelo ho yona, o tla be a ilo fihla, hobane Jesu Kristi yena, o ne a ntse a na le yena, le felle moo manna tla tsamaya hona teng.
0: Halleluya. Halleluya.
1: Tseba hore ngwaneso, o tla o batla mosebetsi, o na le a tla o fa, o sa o shebile, o ntsa o lokisetsa, se ke wa lahla tshepo. Tseba hore wena, eo monna, Asa robalang hae isale ya ya maobane isale ya la botlano o fihla o seng o fihla sa isibi o fihla sina litho kana kwa ngo fihla le maqeba kana kwa ngo fihla sa sina le ona kolo yeo kana kwa ngo fihla la sile le dikale di sa banka tsaba ikahlulela ngwaneso
0: haleluya
1: o teng ya ta o etsa ka oloka o tla fatse ka lengwele hore Jehova ho tseba wena hore na monna wa ka o tla fetwa neng ho tseba wena hore wena o tla molukisa neng ke beile tsohle ho wena jolo ka ha e le wena o no tseba hore ke tla be ke nkopantse le yena ka lenyalo ke ne ke sa tsebe hore e tla ba ke nyetse ke monna enwa empa ke sana le phepo ya hore ke wena o tla nlukisetsa yena
0: haleluya
1: Ke mosimango da demokela ona le ditaba se fihlang dipeleng tsa rona ka mehla se tsitsinya maikutlo a rona ona le monna ya ntsa batlua le ya wileng ka teng ntse ya batlua empa ba bo ba ntse ba beile tshepo hore ka le leng la matsatsi ngwanenwa wa bo rona o tla hlaya bona mehlolo e hlayang go fitlha o hlaya bolo ya mehlolo ka gara lethaleo bona mehlolo e ba sa tsebeng gore na ga bolo e phaphamela ka godima metsi gore na ka tlase na e ne e batlang empa go tseba modimo modimo ke moetsi wa mehlolo
0: ntate waka
1: o seng ona ka gara semonko go fumana a itela mahleung ya fumaneng bophelo bo se bo le siko empa go tseba modimo dintho tse hlayang ga di seke tsa re tsitsinya maikutlo ga seke tsa re katla mangwele empa re lokela re tsebe gore o teng ya di okametseng o teng ya tla di fedisa ka nako ya teng o teng ya tla re tsebisa ke modimo ka sebele gobane o tsebile dintho tseo le pele rona re ka ra di kotelwa le pele re ka ra di bona le pele re ka ra di utlwa empa ena o ne a santse a di tseba empa le re loketse gore re bee tsotlhe go yena Jehova o tseba wena o tseba wena ntate gore bana ba ba rona ba tla tsa ka ra mahlamolaneneng o tseba wena ntate gore batho ba lapileng ba tla rulwaneng o tseba wena ntate gore batho ba ba iphapanyaditseng go sokologa ba tla sokologaneng e dibea go wena ntate matla a gore inola ka gara sedi jolo ka ga o itse ngwana ka mphepelo ya gago matlho a gago a tla kgatlhwa ke ditsela tsaka re o neile ntate re sebedise
0: oneile
1: ntate re etse letsae la lefatshe re o neile ntate re re noke gotlha mo o re fitlhang teng re sebe lethaba ya go bua ka gobane le wena ga o na ditlhang tsa go tsa go rona
0: halleluya
1: e le bokwe
0: halleluya
1: ke modimo ka sebele ke ntata morena rona honesty. Ke moetsi wa dintho tseo motho a fitang ho di etsa. Ke yena mohlodi wa tsohle. O busa le godimo, o fusa le lefatshe. O tsita le dintho tsohle di taolong ya hae. Modimo, re tla tsamaya tlasa mapheo ya hao hobane bophelo bo teng. Re tshepile wena, ntate, le ha re ka ra tsamaya lepelleng. Mo ho lahleyang ba bangata, empa rona ha re na lahleha hobane re tsamaya tlasa mapheo a hao. Jehova wena ya itlodisang ka mehla, re kopela bana ba bo rona ba matshwenyehong. Re kopela bohle ba utlwileng bohloko, re kopela le ba taematsela mabitla a hlameng kajeko. Le ba nne ba emetsela mabitla a hlameng letsatsing la maobane. Jehova matiriso a nnete a tswa ho wena. Ntate ha ba hlakoletse wena meakgo e marameng a bona. Hobane wena o ya tshepeha o le Modimo. Ho na le ba dipetlele senatla sa ho loka. Ba lahlileng tshepo ya hore ba tla phahama. Ha ba phahamiswa ke wena hobane ke wena ya matla ohle. Ho na le ba kulang ba tsamaya. Ho na le ba solemoe hore ba ya kula. Jehova o tlolla tsoho la hao la mohau. Hobane mofodisi wa nnete ke wena. Ba ba o ka Jehova senatla sa ho loka. Ha ba matlafatswa ke wena ba fuwe bohlale ke wena. Hobane wena o Modimo ya matla ohle. Mototei wa rona ha ona le ka mohla re ka ga mamosia. Ha ona le ka mohla re ka ga lebalang ho moratella meratelo ya rona. Hobane ke yena hlogo ya naha ena. Jehova mo kwaele ka mapheo a hao. O mo fe bohlale, o mo fe lesedi senatla sa ho loka. O mo laetela kganya bophelong ba hae le lebokobeng ba lelapa la hae. Le marana ohle a buisang naha ena le ena. Ba laetele mabone Jehova senatla sa ho loka. O ba fe lesedi hobane wena o ya tshepeha o le Modimo. Ya buisang naha ena Jehova senatla sa ho loka. Hobane re beile.

0: ke kopa o bea moyeng kgotso.
1: Molane tata.
0: Sa o bona mhlekazi.
1: Ninjani umntakwethu?
0: Siciniwe emseni tata wena.
1: Ayi, ufika ungakhali, ukhalela ntoni into ezizawujika. Hayi. Ukhalela ntoni umntanam, thula izinto ezizawujika.
0: Siyophenduka izinto.
1: Izinto ziyaphenduka makasifikayo. Abantu bathi sigqike ubusuku bonke singabathi litho. Kodwa ithe kamakasifikayo abaxelela ukuthi sondezani phakathi yaba izinto ziyajika.
0: Sajika izinto baba.
1: Bajika izinto Jesu makasifikayo. Akakhathalani ukuthi wena unexesha elingakanani uhlele. Akakhathali litho into ayifunayo ukuthi yena makasifikayo izinto zitshintshe.
0: Hey!
1: Abantu bakwazi ukwazi ukuthi lo umkhwenyama kaJuda uthi sukhala kuba iweyisile.
0: Masukukhala.
1: Sukhala kuba masikile izinto ziyajija ndadejoa.
0: Ndadewakho.
1: Eya. Unjalo umthetho wakhe uJesu makasifikayo. Ufika abantu sebathi kudalile ngoko asisanandaba siyahlala siyahamba ngekhaya siyoba nabantwana bethu konke into makasifikayo yabangena ngaphakathi kwevalo yayo wabauthi pituko sisondeza apho kufitshane nam yabauthi thuko sigcwale buhluko bonke singabathi litho atitshinde izinto makasifikayo. Ngoku ndimamele ingoma le oyikhalisayo ithi thula mntanam.
0: Haleluya.
1: Ithi thula mntanam sokhala. Ukhalela ntoni izinto ziyawuphenduka.
0: Musukukhala.
1: Sokhala semntakathixo hle. Hayi mami. Sokhala ukhona. Uyahlipile yena ngoku yena wakhe. Yawathi ndikhona. Sokhala Pitosi. UPitosi bedlalile ukuthi hayi mami. Ngibule ubusuku bonke ngokuthi ndiyalihlamba ngiyazi ukuthi ndiyowuphumula nam. Ezinatizam
0: Jesu.
1: Izinto zakaThixo. Izinto zakaThixo. Hayi mam. Isimangaliso.
0: Ndadewakho.
1: Ngonyani sisimangaliso esidoda sakaThixo.
0: Ndadezesha.
1: Ufika abantu bathi ngoku hayi tshona sikhathele sigqile ubusuku bonke. Singabathi litho nenye nje inkanzi.
0: Haleluya.
1: Sigqile ubusuku bonke izibuzo ukuthi na bezinephi inkanzi ezingexeshela. Besimele ukuthi uJesu azofika. Hayi mani. Ungangena ngaphakathi kwengxaki. Ifika uthi uyajonga ukuthi ndineminyaka eminingi ndisokola apha emhlabeni. Ndingakufumani imisebenzi ndidinge zonke izinto kodwa ithixo elinye ilanga makasifikayo uJesu unezinto ziyatshintsha wanibala yenye nenye into ebekuyenzakala empilweni yakho. Upitokosi izinto mazitshintshayo uthi sondelani sizonincedisa sebantu bethu ubiza abanye kuba abona ukuthi into abayifumaneyo ayifani nebayithola yonke amalanga.
0: Haleluya.
1: Sikile, sukhala.
0: Hey.
1: Sukhala semntwana kaThixo hle. Sukhala semama. Sukhala sedadewethu. Sukhala setata. Ixesha lizofika lenkosi. Sukhala makasifikayo. Izinto ziyatshintsha. Akakhathali ukuthi na uhlele ixesha elingakanani. Yena makasifika izinto ziyajika. Yenza ukuthi izinto zibe lula. Namhlanje sithonjalo sithi hayi nguye, yawuhlala nguye kuze kune naphakathi. Asoze aphenduke yena. Umuntu ozayo imikhuleko yomuntu kawukhaza kuye, uyakumamela. UJesu lo, aphendule ngikhuleke yomuntu ukuthi na yena makasondela kuye uzangeni phixesa iza wabekezwa into uthixo into ayijongayo kumntu ujonga ngaphakathi kuye ukuthi na intliziyo yakhe uyivule ngangakana nokuthi yena angeke akafuni into ezininzi vula intliziyo yakhe uzobone nawo
0: intliziyo kuphela
1: vula intliziyo kuphela uzobona njena kwenyana kajuda uthi ukhalile bakhalile abantu abaninzi ubona unesaka uhlele ixesha elingakanani anganamntwana uhlele ixesha elingakanani anganamntwana amfuna kodwa itheke xesha lokathixo makasikayo yaba izinto ziyaphenduka yabe uthetha amazwi lokuthi nam uthixo uninike ukuvuya namhlanje akelinangudimo umphile thabo kayelo xa libaga lawufumana sala phuthulwana yananaliyona nesaka avuya mantshe anajolo ndathizolo
0: haleluya
1: kusarhathali loko naye nelinakho ekaya asitoka ncwana sala ithi asitla ba dintho diyasipeto namhlanje ukayenzakala into enjalo awukhathali iminyaka yakho ulimatati asitsise masonaka ajalokaletati lelelenghalefitile jalo ka sebelo ya maobane ga re kgathale matsati a mangata o ka beyang ka phelo go yena modimo tlhoka fela wena o bule tselo a kena
0: halleluya
1: o thindirwe mnyango ndi a konkoza ikase omnyama kava ilizwi lam ndizamvena ndihlale naye naye ahlale nam dula le yena lo wena a dule le wena into ayifunayo kuphela leyo

0: tsamaye ke ya hae go go bona bana ba gone empa tsisa kana ko yo ba ne ba sa lebella a tsisa kana ko yo bona ba ne ba sa hopola wa ka tsisa ke le nyana ge durang ke ne le se kwa ga se ka sa no mbuzo o mana ke go ba se ka ngalo go ya se ga ge ka sa le nka lindano ka hayo a tsisa ba sa lebella letho ntsa tsika ga se tsisa ko se ya ba di ntshodi ya setso ya setso la le go phela wa motho tlhaba ka lo tsa tsika tsheta manjana athi ke le ka ba motho nne jo le go tsofetsa ke so bona ya lutile modimo a motlhoe
1: haleluya
0: ha yo ntse ga lo le le fatshe lena
1: ha yo ntse
0: jo ka sa le ka tsheko ha yo ntse jo modimo ha ka ba tlhoele ba khetsa ba hai
1: ke nne tindati
0: o ya ba lwane
1: ha
0: ona go ni sa tsetse go se le metswalle ya hai ba bona ba re hey a re tloa go nna moge nna ke le moetsa dipe a salile tote go sha bona ntsho ke tsala nana mhlanje izinto zika enzaka so khala se mtaka na tiko ndato betho so khala
1: haleluya
0: sibe ke izinto kuye kuphela kuba uyenza ukuthi izinto zibe lula uJesu makafikayo njengoba umcula thetha yathi ufike kusene basi bathi bakuqebile ngawe kodwa yena makasikayo ukunika amandla amatsha ukuthi wena uweyise into lobekuthi wena iweyisile wena uyayinqoba ngenxa yakhe ukuba akunikile amandla lawo amatsha uyenza izinto ukuthi zibe ntsha
1: haleluya
0: hayi manthiko badejon
1: njetewa
0: hayi ndaba kathiko hle sukhathala amandla nganeso hle kuba ilizwi lakathixo alibuye lilinje alibuye kuphela alibuye sithubeni kuphela alikho ukuthi bathe ndatezolo le mtsola modimo
1: bathi alibuye lulambatha
0: alibuye lingaphakathi sitsho uyayinto umsebenzi wakathixo
1: hayi
0: alibuye yeyeye ndatezolo uthixo bakakubusise hlanyana kabathu ukuthi akwenze akunika amandla amatsha nawe elinye lelinye ilanga
1: dadewaka
0: elinye lelinye ilanga uthixo ayenzenze izinto zakhe kuba nguye kuphela akekho omnye sepha emhlabeni esawubeka ithemba kuye ngaphandle kojesu kristu
1: dadenjono
0: hle uthixo makakuwusisa akwenze kakuhle nabaphulaphuli bonke hlethi ti hawu enkosini ayebe nabo hlabanda kwethu hle uthixo hle nangamhlanje usinike ithuba sokuthi siphakamise amandla nobukhulu bakhe ukuthi abantu bakwazi ukuthi babone amandla akathixo ngathi
1: akugcine siyabuye uJesu
0: hayi
1: uzofika masinyane
0: uzofika msinyane ndatenjona
1: akugcine baba akugcine
0: nami nditsho njalo nguwe semntakothi ndihle masihlale silindile
1: ngiyakuthanda baba uyeva
0: ndawona dejo na dogo mamela somntaku
1: akugcine baba
0: nawo kube njalo somntaku akugcine hle nesifanele yakho yonke nawaphulaphula bonke abangenayo nomnikazi wenkwenkwezi ndithi naye hle siyabonga ngokuthi ibe sifumana ithuba lokuthi siphakamise amandla kathixo ngaphakathi kwe-PCFM ukuthi hle uthixo makangumenze kakuhle nabasebenzi bonke apho usebenza nabo nadejona ndithi hle qiniselani ukuze kune naphakathi inkosi lide ibuye
1: haleluya tata
0: hayi ndiyabonga semntakothi sekwalo suku elimmantona
1: inkosi inkosi tata inkosi PCFM. Mitsu so Mashwa video mitsu mine Rehabilo Raburbu. Rehabilo Rab Yakarwa. Jesu Simandulo. Hallelujah. Tikupo ebe me yenkhoso.
2: Khoso ndate mutwa.
1: Ah, me matsepang.
2: Ho seng ha ka jeno le nna ke rata hore ke ke ke tumedi

0: ke kopa ba mo eng khotsa dumela ga tolaka
1: o
0: ga tsi me wa
2: I'm not going to be able to do it.
0: Ere ke batla go bua ka a o batho ga o ile hle pepi pepi fela izinto zone sona sizojiki sizojiki izinto ke ayetsa tabena fela mphefumulo wa mwana o nyathele ngamandla oya hata ka matla ke tla fetwa ke haleluya a ere ke tsi tsina na sizojiki izinto ibe o ka ke tla itse o mamme wa ka le gale a ke na o tlwelle nthene e tswela motho molemo e tswela mme molemo ao batho o moyeng kgotso ao jele lela ka ntle ka nqeng ntate wa ka
3: o tsebe ka mehla letloa lena la gao le o dulang o le akgela ka mehla
0: ntate wa ka
3: o tsebe le gae ba ba bangwe ga ba tle go tsena o dula o tshwasi
0: I'm going to go to the hospital. metsotso mashima medi a metsi mehlano mashima medi a metsi mehlano a metsotso re habile o reng ya borobontle a ke go be mo eng khotso.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Kristo chiki sinto.
0: Se chiki sinto.
1: Batu wena ukhalela.
0: Chula mtwana.
1: Chula mtwana. Ay.
0: Utla khenda.
1: Chiki sinto.
0: Enu khalela.
1: Kristo chiki sinto.
0: Ndato waka.
1: Ha hu fote lo romati no modikai. Uduchima uduchinte. But this one chiki sinto.
0: Se chiki sinto ba.
1: When you come alone, this is what you get into.
0: Unga kala mtwana wami.
1: Unga kala.
0: Chu.
1: Unga kala mtwana wami, unga kala, this is what you get into.
0: Kanidi.
1: Kuse mwana, murutu waka. Check for the hot pot.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Wabata, wanela langu sing.
0: Huh.
1: Hallelujah. Hey. But how happy
0: Hey.
1: Because
0: the hot spot. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: How no Jesus how short. How no Jesus how fatilito. Kobanekiena. Mokadi no mopetsi wa dinelo ya ro.
0: Ho jwalo ntate.
1: O sala mo reka mpepelo. Mata wa tsagatsa ke ditsela. Le o seng hona. O ka fa mo di mopelo.
0: Hey!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah! Ke yutla ntwana ke yutla tabena ke yutla pinena ke yutla ke yutla pinena
1: u Jesu sekona namhlanje
0: ha seka figile
1: u safigile
0: seka ngenile
1: ngenile namhlanje
0: ungaphakathi haleluya
1: sifate isinto
0: that's work
1: when I call on you
0: ay
1: ungakhali mawubeka ku Jesu
0: haleluya mango utla na moya wa mudimu re nhle utla utla mmamedi moya wa mudimu ore Jesu ha ba tle ba kuthi ba qualified yena o qualify ya batho
1: Jesu ka bo yena ore all is one
0: o qualify
1: ba ntse ba ubisa ka mabitso all is one
0: hallelujah hallelujah Jesu, mwana Maria.
1: Ke mwana Maria kholo sa tsha.
0: Hallelujah.
1: O re ke nare ke file. Ni nale ke a phela.
0: Ntate Msimango.
1: Se so ke ke sinto.
0: Ah!
1: Se kula sinkweni ya sinzima.
0: Ka nne.
1: Jalo se a ngoba.
0: Se a ngoba.
1: Se ngoba ngobile. Se a ngoba. Nao ka ba ba khata. Se a ngoba. Because Jesu a le teng o re tlhatsa ka matla.
0: Hallelujah.
1: Hey.
0: Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ha u batla u hlometse hakalokalo yena wa u hlomela. Hai. Jesu.
1: Musa ba batile ba lo bana ba pitela ba batile ka wena. Jesu fika ku sene.
0: Wa itsa ha. Ta bene itsa ha.
1: Ba saka ba batile re ha sihla. Ke ba u fama tsama tsa. Ke ba phelo ba fetuwa.
0: Re mana u tisa re siemo sana sike sa dula sile jwalo.
1: Siemo sa rona.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: A utlwa kolelo ya Jesu.
0: Jesu.
1: Ke tla se se tsa kweteng. Ke batla re mo sengwe na se se tsa kweteng. Jesu sa le teng.
0: Hallelujah.
1: Konekta le Jesu o sengwe na o ya kweteng. O tlo bona dintho di fetuwa. Dilo tsa o di a ya makateng. tshutse.
0: Hallelujah.
1: Go tla go nna.
0: Ha.
1: So e go tla go nna.
0: Ka nnete.
1: Go sengona. Dumela modimo. Dumela connection ya modimo le wena. Go bana ke swa sa le teng. Bophelo. A se botata.
0: A se botata.
1: E bile botata a se botata. A mongwe botata a sa le teng. Tswata pika tabena. Kere, ha mongwe botata a sa le teng botata a se botata.
0: Hallelujah.
1: Bushikong botemba e bateng.
0: Fikile uJesu.
1: Usaphikile namhlanje.
0: Seka ngenile uJesu.
1: Usakene, akene mntase mama, sele fasi le ayema.
0: Hallelujah.
1: Khona ke nanga twa ka hawa mo tsiteng. Sele mo memuwa wa bosokwa. Ha u fitla mo ne ba ke ne ke letsitse. Ke tsamaya ho yema. Ho ba ne jele munna mo tsiti o sale teng.
0: Hallelujah.
1: Ke ba tla mo seng hona. Jesu ke monga motsi. A ke re Jesu ha tika bo pelong pao. O komo ananela jolo ka monga motsi. O komo ka tsompo e mo lokelang. O ka bona dintsa di setso. Ke tsere ka pani sa modimo yena. Maema tumela ka pa sa dimeng. Ke tsere ra satana lwana ka pa sa lwane. O pata ka bo tshisa. Re tsora ra le ntshilena because ke bo pelo ke ba.
0: Simangoi
1: mutwaka
0: morena Jesu Kristu wa Nazareta au buluke
1: ha go lo ke lo ena mtong
0: dilo tsa ka di se dithotse
1: go se bo etse go nne
0: ke ne ke re ke sa iketla ka se jiwa nke le kwatse kanti Jesu o nampona
1: haleluya
0: ke o rata o utlwa
1: o rata ke nna ka tswa ke pa ka o di mo rata ke Jehova
0: tabena indutsi ena indutsi mphihlile mphihlile motholokela ho mamela Jesu
1: motholokela ho mamela Jesu
0: la ka ba bona letlwa a tsi ba letlwa hai ha la ka ba tsi a tsi ba a tsi ba hore wa tswasa ditlhapi ka mehla ka tsebo ya hai
1: ha Jesu a le siko se tlo tswasa
0: Jesu ha ba tle motho a equipped bana wa equipa yena
1: Uzo alontato aka Jesu ufa matla ose
0: Jesu inkele murena pilo ya aka yohle
1: holukile
0: re tla kopana hape ha mudimo ratile sonta setla mudimo abo
1: bolo kwa ke Jehova ntato aka
0: mudimo di se baby agere
1: hallelujah kadimela ntato aka kadimela
4: aula bonka basuti

PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz. Mamedi a motlo wa PCFM ko amale ku dumedise. Ke be ke o amohele ho just us le nano le tlang ho wena sonta se seng le se seng. Hora ha ile a borobong ho isa hore nyane ya leshome le metso e nne di dula hantle. Ho eme hlano ka mora hora ena ya borobong le bitsola ka ke re le buhile re ilo mogabudi. O bile le yena tata moruti John Mokela he o tla hore nyane ya botshelela. Nano le matla jwang fela mo mamedi naneo le o leng hore le ntse le re dudisa maotong a morena Jesu mme ntse le go hopotsa hore na ena ke mang. Le hore ka yena e ge bomang ga le bo ha go kopane le na hape beking e tlang go di na fela fela matsatsi ya mashome a mabedi selemo ke sa 2026 so ke tsapang hore sentse se tsamaya ha monnate bakeng sa house na tshitiso ya eng kapa eng metsotsonyane mashome a mararo a qalang le nane o mo mamedi ge reng ke nako fela gore ge ke re le boe morena modimo re ke re mmone re mo ananele ka ga ga le boha hona ikholotso tsa ngata tsa go kopana le tsona hona le dintho tsa ngata tsa go fetang ka ro tsona fela ge re qala letsatsi la gona fela la sonta mo mamedi ge ke re re bona wena morena modimo e dikholotso gantsa ge di bona le tsona fela metsotso nye ye re qala letsatsi la gona ka yona ge kgetha gore re bone wena re se ke ga bona tsona ge kgetha gore re ke re tsela gata ka wena re se ke ga itsela gata ka tsona ge kgetha gore re ke re tlotlise wena re se ke ga tlotlisa tsona ge kgetha gore re ke re ihopotse gore wa tshepa hala o mosa o moha o ho feta hore re ringwe ha re tse jwalo mo mamedi no fumane dintho le batho peo o ba lebohelang re tla kopana metso tsenye mashema mararo ka mara hora ya borobo re tsena ho the spirituality segment #rooted

your pulse, our beats. Re bea metsotsong e mashume a mabedi a metso e mehlano pele re fihla horeng ya leshume. Re kene jalo mokgahlelong hore o bitsang jalo rooted. Spirituality segment mona le wena re nkang nako mo mamedi. Re ke re sheba go na lentse lwantate modimo le reng gona le wena ga tsamaya jwang le go na mohlomotse dintsa dintho tso go lokelang go re ke di fetole letong la gona e bena ke di feng ke ke re di etsa ka mogofa pa papaneng ntse le bana ga batla go re phele ka tumelo ska ba fela ntho re tsebang hore re tlhoka go phela ka tumelo mpetsa tsila ka bo bophelo ba rona ba letsatsi le leng le leng e be letsatsi ka bo bophelo bo bontshang tumelo Mr. Tilana ga tota re sheba taba ya hore fela ga ho hopole botshepe ba morena modimo o yentse eng hore se o mohlomong o tobaneng le sona ha se etso lebala hore na morena modimo e bena ke mang ke wa mala go di medisa ke batla re qaletsa tsilena ka palena na la gona tsatsilena ka potso e bobebe mpotso ne bobebe ya ho nna le wena ke tshokega ha ke isi pupotso ho wena fela mpa lena ke dula le tsona dipotso tsena ke ipotsa tsona lena o bana ka hola mall wena ke ikholotsa mall wena me re tsama leto lena la tumelo le wena mo mamedi ya potso ya kona o sengwa letsa tsi ke o gana when was the last time you stopped and remembered how faithful God has been to you go re khatolo qetela lo reng a tsiba ke la ka dula fatshe rilo ka ka hopola hore na morena modimo o tshepa hetse ha kae ho nna go ya ba ke a dula ke hopola botshepe ba modimo bophelong ba ka o qetetswe tsa jolo ne o qetetswe ho ikgopotsa botshepe ba modimo bophelong ba hao ne mo mamedi e seng se o no mo kopa sona e seng se o no mo emetse hore a ka o etsetsa sona e seng seo a se fositseng kapa sa se etsang empa seo a sa se entse mo mamedi gobane ka nako tse ding hangata re sheba haholo thaba e ka pela rona e be re lebala dithaba tse se re di fetile tseo re se re le ka hodimo ho tsona mo mamedi re hopola dikarabo ka pa re hopola dithapelo tsa tswara belwe empa re a lebala di thapelo tse modimo sa di arabile ho bonolo rona re le batho re hopole dintho tse latsa tsa le ka hore bolaya tsela tsa le ka hore di re qete empa ho bonolo haholo ho rona ka pa ho thata ho rona hore re lebale mo ha wa morena modimo o re jarile na go ntse eno tse thata go o hopole fela ga motho ne o lanketsa tsena ka pa na go nene le buima na go nene le thata ka pa eng fela be ha o hopolo ke fela mo ha wa modimo la njaka na go nyeno modimo la tshepahala he modimo la ntlatsa ka matla he modimo la mpha lentso la hae me ka go tseding re hloka fela re dule fatshe ke re re nke re fu hanyane fela re dile fatsa ke re tete medim e re ke hopole a go nge ke hopole gore na ke qadile kae a go re ke hopole gore na hore be ke mo ke mona ho baneng a go nge ke hopole gore leto lena la ka hale ya ba bobebe ho hang gore re tswa mane ka po ke tswa mane a go re nge ke hopole seo ke se rapelletseng a go nge ke hopole dintho tseo ne ke sana ha no re ke be ke di fitile fela ke khutela mo ga o ke elelwa le bona o yo tsa ke di fitile mpone hona jwale ntse ke le teng e seng ho bane ntho ngolo ngwe le bonolo e seng ho bane se ke tseba hore a ha ntwe ne ka etsa la ke tla etsa tsena ha ntwe ne ka etsa la ke tla etsa tsena ke tla tshwara mo empa ho bane mo rena modimo o ntse a tshepahala letsatsi lena tsetsilena mo mamedi go tota re bua ka ho hopola botshepehi ba morena modimo bophelong ba rona mme ke batla e mo lemong a dule fatshe le yona ke batla ge mmone re ipone re shebane le rona ke batla o hopole leto la ha wena o le motho hobane hona le dintho tse wena le morena modimo le ditsebane le babedi babedi dikgetse ka ba ga iphapanyetsa ntshona kona le dintho tse fitile tse go fitileng ho tsona tsetse jwang ke wena le mogana modimo fela kona le dithapelo
tse o di rapetseng tse lo gong hono sina motho e mong ka potse o sina motho a tsebang hore o kilatsa maka go nthotseno ka bo kila rapela thapelo ka reng e hona le dinthotse o di tsamaileng o le mong fela le mogena modimo wa hao ke le ba be di fela ke batla re gopole nako tseno gona le masiu e lo gong olalla ya ba ntso o tsoa tsatsi le hlahlamang khona la le nako ka pola ba le dinako ka pola e monyana o ka gona ko yeno le goreng o ga hai na ke shona ntwana ke tlo e feta jwa ha ke shona ke tlotla ke feta jwa ka go ntwana ke leng ka go yona fela ha o khutela moga o e sheba o la feta mme tsa tsilena ke batla o hopole ke batla re hopole mamedi ke mo botsa ka batla o tsiba re bolela eng ka o hopola rilo ga sa bua ka o hopola mo mamedi re hopola botshepe ba mogena modimo ha ga re tata modimo o hloka re mo hopotse ka se wa sentse a ha le bale empa rona ga le bale ga le bale ga gathala gena hana ho feta tekano ringwelwa ke dinthotse tsentsidietsa hala ebe jalo fela botata boka pele ho rona se bo shabala ka bo boholo feta mogena modimo ka bo se bo shabala bo le boholo feta dithotse modimo a kala a ikilanga na re fitisa ho tsona ke mo khona ho hopola ho le mbohlokwa hakana ha bo kulo botla ebe wa hopola a kilana ka kula pele ya ba modimo wa mfodisa ke mo khona ha di kholotso di tla ka go lenyalo la gago a dimo ka mphile mantse mphile lentsela ha yo ke bua bophelo ho dima lenyalo la ka ho dima bana ba ka ho dima bophelo ba ka ho dima eng le eng ke fitang ka ro yona modimo la nna ka fitisa ka go kholotso e itse letse e ge ke itse jwalo ke a hopola modimo la nna mfitisa ka go nthotsengata e re ha o bona di tshelete di sa kwapane o re a a se nei phidisa bana modimo ke yena who is the provider ke yena Jaira tiena a mphilisang ha ke tlotla ke tshwara ke hlo ka bo sekutlo ka re ke sutleile ka bo ke mong ja tseba modimo la nna mfitisa dinthontse ngata ho pola ka nako tse ding tumelo mo mamedi a se o re fela o batla ntwentsha ka bo fumana ntwentsha empa tumelo ke go khutlela morao ebe o re ha ba mo gana modimo la mfitisa ka ha go hontwe ha tshe ga tse ba go le khotlong le nontsa sa han le bala han sia ke ke batla gena hane ma Israel mo kana modimo ba itse di sentho tsengata o holo mo ba medi o la bantsa e gapeta o la etsa tsela le batlende le fubetu o la ba fepa empa na go e nngwe le e nngwe mo mamedi ga ba kopana le kgolotso ba kopana le mathata ba ne ba tshoa ba ne ba tlelwa ke letswalo mme a se botho tabeo ke botho ba ne le gona re jalo tete modimo re etsetsa ntho ra thaba ra nyakalla ra testify gore modimo o nyentseditse sena le sane modimo wa tshapagala modimo wa mpona e be re re modimo o motla e be go ba le kgolotso e nngwe e tlang ka pela rona bam ebe se ri putsa hape tatemdim ntse ke lla tatemdimo ke rona bana ebe tatemdimo ore o selebetse hore na go fitisitse ka haro eng o selebetse hore na go ntshitse ka haro ho eng o solebetse hore na nna le wena re tswa kae mamere ke batla ke reng ke motsotso fela nke go hopole hore na mogena modimo tshepahetse ha ka bophelong ba rona kana lo lebala kholotso tsa rona di na le go lebatsa empa modimo ntsa tshepehile le tsatsi le

0: Matsemotsepile morena o PCFM 92.8 tsa 104.3 megahertz when I got down ho kena kwa melekudi medise ke be ke o meme ho rooted the spirituality segment mo ga tshanga re hela ntse go tsama leto lena la tumelo la bophelo spiritually mo mamedi na lwana ga lokelo re ne re itshebe ne re gopole re hopole fela re na gantsi re ga tsama ya joang he mesa tsilena ga sheba fela le udula tabenya go re ke re hopole jalo botshepehi ba morena modimo bophelong ba rona gobane go bonolo haholo go rona gore re lebale ga re kopana le dikgolotso go kopana le ditho tse ngata se re utlwe kare gore re lebetse se re utlwe kare dintho a di sale gantle kapa mohlomong ga a re utlwe mme ke batla gore re ke re etse practical mo mamedi kore jalo ka re tshulo gere mona ke mo tumelo ya nnete kopanang le bophelo ba nnete kapa tumelo kopanang le bophelo ba rona ba nnete obane dintho di etsagala ke batla fela motsotsong ona o gutlwele morao nagane fela o gutlwele morao motlhomong dilemo tse tlhano tse fetileng motlhomong dilemo tse tharo tse fetileng motlhomong lemong tse fetileng kapo dikgwedi tse tsheletseng tse fetileng ke eng ntho la e rapela yeo e leng gore gona jale e se le karolo ya bophelo ba gago ba letsatsi le letsatsi ntho gore ngwe tsa ntho e ne ke la ka e rapela fela gona jale ga e sa le ntho mone ya gore ke ya ithabetse kapo ntse ke lebogela e se le ntho e okay ke na le yone motlhomongwe la rapelela mosebetsi gona jale oso o lela ka ona ai mosebetsi ono wa tsena wa leka o jwang motlhomong o la rapelela lelapa o la rapelela ba le molekane le o nang le lona tsatsi lena lelapa kapa molekane o nang le ena tsatsi lena empa jale gaosa motlhompha o sa morata ba se ba o tena kapa motlhomong o sa ba le too much bakeng sa gago fela o la rapela ntate modimo gore ba o fe bona kapa o fe bona motlhomong o la rapelela ditšhelete go kapa o be financially stable empa o se o e sebedisa ka mokgwa wena o batlang ka teng kapa o se o utlwa gore enyana golo ena ga o sana tse o nang le yone motlhomong o la rapelela pholo ka gare go kamano fela ga o sa ela tlhoko kapa ga o sa e ananela kapa ga e sa le golo a ka lopelong ya gago motlhomong o la rapelela monyetla o utlwang tsatsi lena gore ke ntho fela gonne tla nobele monyetla o mongwe kapo monyetla ono monyane kapo monyetla ono ga ke o bone kapo ke ntho fela jenang motlhomongwe rapeleletse letsatsi mo mamedi fela la o rapeleletse letsatsi lena le o le rapeleletseng le o le bonang tsatsi lena o phela ka mokgwa wena o batlang o phela ka teng fela empa ke batla re elelelwe gore re phela ka ga go thapelo e nngwe re la ga etsa go na le thapelo re la ga etsa e le goreng re phela ka gago go yone tlhomo o la rapelela o be le ga gago na le ga gago tsatsi lena fela ga o tlhokomele ga gago o se o batla ntho nngwe tlhomo o la rapelela koloi ga o e tlhokomele kapa motlhomo o se o batla nngwe golo ena yona o se sa enatse gobane e se le ntho fela e se le normal se itshwanela le eng kapa eng ga o sa e bona e le tlhonolofatso ke ngwa dintho tse ke batlang ke re dule go tsona ge ke re e nagane mo mamedi gone ka nako tse dingwe wa tseba botshepei ba mokana modimo bo ge se re botlwaela gagolo re botlwaela gagolo go re se re sa elelwe botshepei ba gae se re sa elelwe ga re tsositse se re sa bone botshepei ba gae ba gore ntse re hema ga re eme ka botlhale ba rona kapa ka maatla a rona kapa ona le ntho e re entseng se re utlwa re tlwaetse taba fela ya gore re na letsatsi lena le letšha ao ke letsatsi le letšha ga re mmone ka go lona kapa re bone botshepei ba gae ka go bone se re emisa go bona botshepei ba mokana modimo ka batho ba re hlonolofaditseng ka bona kapa ba re potapotileng Pating. Okay. Haka ba ananele? Molekano wa sa o tena. Bana ba hao ba too much. Mosebetsi o sebetsang kapa sebakeng se o sebetsang ho sona. Ai, hey, ho toxic mona. Ei, nnete ke hore dibakeng tse ding tse re sebetsang ho tsona, bophelo bo botla bo ka se be teng. Empa le maemong ano, re ntse re leboha. Ebe re kopa Morena Modimo ra iponahatse ka gore dibaka tse e leng gore ga di na bophelo tseo re sebetsang ka go tsona. Go feta gore re complain. Modimo obaneng o mpitsitse sebakeng se, gobaneng o ntlisitse sebakeng se se senang bophelo. Nna sepheo se o se kentseng ka gare go nna gore sebaka sena se tla se bebetere ke se feng. Go feta gore ae mona re dula re complain. Se re tlwaetse botshepe ba Morena Modimo gagolo go re se re sa bone ga re na le monyetla. O mong a re filong ona kapo ka menyetla ntse re fa ona se rutlwe ka re dintho ke tsa rona se rutlwe ka re di talenta le dino tsa re fileng le go hlonolofatsa ka tsona ke rona se re rutlwa gore ke bophelo you know na ke bophelo empa hona le nako le motsotso ye o no sa tsebe go tla fihla mona mo leng teng bophelong ba hao. Ke kwaela botshepe ba Morena Modimo ho se re sa mo leboe ka bophelo bo botle fela. O itjela ntho itjelang, o phela ka mokgwa o phelang ka teng, o inwella seo o inwellang sona. Ha o natse bophelo ba hao bo botle. Ha o hopole hore mmele wa hao ke tempele ya hae, mme seo o se jang, seo o se nwang, le sona se a mo rorisa. A ke mmele wa ko tla itjelela ntho e ke itjelelang yona, ke tla indwelela ntho e ke indwelelang yona. Ke letsatsi le re momamedi ke batla re gopole. E seng gore ga kalo-kalo re phele in the past, be jale re phela nako ntse fetileng. Empa go dumelela dintho tse fetileng. Di go hopotse botshepe ba Morena Modimo. Jolo ka re la ra tshwara re. Go bonolo go bona gore re ka hopola kapo re ka bona tse sa etsagaleng go feta go bona botshepe ba Morena Modimo nakong e ne re leng go yona. Tlo tla re nka kgefo mamedi empa le ga ntse re mamela mmino o ne o ntse o tlwela pele gore re sale o tlwasisa Ntate Modimo. Ke batla go etsa ntho e le nngwe le nna ke tlo e etsa. Re seke ra nagana ka seo re se tlhokang. Re nagane ka dintho tseo re nang le tsone. Nagana ka dithapelo tse se di arabetswe. Nagana ka metsotso e Morena Modimo a o sireleditseng go yone. Ke o ne o sa nagane le o nagana kapa o ne o sa tsebele o tseba gore o tlhoka tshireletso go yone. Nagana o gopole menyako a e butseng. Nagana o gopole menyako ya e kwetseng. E le goreng ka mora mono o laelelo ke mogona Ntate Modimo a la kwala monyako ona. Ga o ntse o di gopola ntse di tla di gutla le bua Ntate Modimo. Ka botshepi ba hae. Leboha Ntate Modimo ka botshepi ba hae. Mohlomong hona jelo wa kula. Mme eo batla o fola. Empa leboha Ntate Modimo go gona ntho tse thata tse boima tsa lanna o fetisa go tsona. O ne mo hopotsa kapa o ne o ikgopotsa wena gore o la mfetisa ka gore ntho ena le ena. Ke a tseba wa tshepagala. Ke a leboga ka o tshepagala wa gago. Fumana dintho tse Modimo a le a tshepagala go tsona. O mo leboge ka tsona. One by one. Ke ne ke sa tsebe go tlabe ke dula haka. Lemon sin. Ke ne ke sa tsebe go tlabe ke na le ngwana. Wa ka ke motshwere. Lemon sin. Ke ne ke sa tsebe go tlabe ke na le molekane. Lemon sin. Ke ne ke sa tsebe go tlabe ke na le koloi. Lemon sin. ke ne ke sa tsebe gore ke be ke fodile ke ne ke sa tsebe gore le nna jolo ka batho ba bang mafelo a kgwedi molaetsa o tla kena gore ting ting e be salary ya kena modimo wa tshepagalo gopola o tshepagalo wa morena modimo le motsotsong wona mo mamedi ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz kwa maloko dumedise who rooted the spirituality segment.
1: Looking for a place to eat, relax, and stay a while? Drop into Nala Cafe at Avani Lesotho Hotel and Casino, your go-to spot for breakfast, lunch, and dinner. Contemporary, casual, and always welcoming, Nala Cafe, named after the Lesotho word for plenty, and there's always something delicious waiting. Cool off indoors or soak up the sunshine on the outdoor terrace. However you choose to enjoy it, there's a feast of flavor at Nala Cafe. To find out more, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Nala Cafe at Avani Lesotho Hotel and Casino. Plenty of flavor, plenty of style.

never could have made it without you. I would have lost it all.

Emme dipesalama 77 ere. Se lo saca, Señor Ujelo Homodim, que le la huyen. Se lo saca, Señor Ujelo Homodim. Botlan seke ala tsebe. Botlan kine ke le matshwenye ho, ka batla morena. Ka dula, ke phamisitse matsoho. Ke a phamiseditse hara bosiu. Moya wa ka wa hana ho tshidisea. Ka hopola Modimo, ka fihelwa. Ka nahana, moya wa ka wa sarelwa. O entse hore ke seke ka bohlotha. Ke tshwenyehile, ke sitwa le ho bua. Ke hopola ditshiu tsa kgale. Le dilemo tse ileng, ke a di hopola. Bosiu ke fihlelwa ke pina pelong. Ke a nahana. Moya wa ka wa palabala. Na morena o ntahletse ruri. Na ha sa tla hlola a kgahlwa ke nna. Na moha wa hae o feletse ruri. Tshepiso tsa hae ha di sa tla phetho. E di phethelwa meloko yohle. Na Modimo o lebetse ho utlwela bohloko. Na kgalefo ya hae e thibetse rato la hae. Jwale ke re, se ntlhabileng ke sena. Letsoho la ya hodimodimo le fetohile. Ke hopola mesebetsi ya morena. Ee, ke hopola dimakatso tsa hae. Dimakatso tsa boholoholo. Ke nahana mesebetsi yohle ya hae. Ke imamella diketso tsa hae tse kgolo. Modimo, ditsela tsa hao di a halalela. Na Modimo o teng o moholo jwalo ka wena Modimo. Wena o Modimo ya etsang dimakatso. O bona ha ditse matla a hao hara ditšhaba. Ka tsola hao o lopolo setšhaba sa hao. Bana ba Jakobo le ba Josefa. Metsi ana o bona Modimo, metsi a o bona. A turuana. Madiba. A tsukutleha. Maru, a nesa pula. Mahodimo, a tshwatshwaretsa. Mahadima hao, a tshekema ka hohle. Letolo la hao, la tshwatshwaretsa.

Ke a leboga Relo mo mamedi dumela. Motlatlaeletsi ya laboraro le tonagolo Sam Matekane ba fitlhile New York, America go ya kenela seboka se akaretsang sa bo 81 sa mogatlo wa matšhaba a kopaneng se shebane le go gotlisa tshepo le go tlisa phetogo lefatsheng. Mogatlo o laolang mothamagane Africa e borwa SAPA o kopa gore go be le melao e matla ya taolo ya jwala ka gara naga go latela ditlaleo tse tshosang tsa bana ba banyenyane ba ka bang dilemo tse 9 ba fumanweng ba enwa jwala. Lefu la Ebola le tswela pele go ata Democratic Republic of Congo mo ofisi ya matšhaba kopaneng ya bogokanyi ba ditaba tsa dithuso tsa botho OCHA e tsietsang diteko tsa go arabela lefu lena ka ditšhelete. Mongodi kakaretso wa mogatlo wa matšhaba a kopaneng o re dinaga tsotlhe tse ntseng di tlhotlheletsa ntwa ya Sudane di lokela go nkelwa dikgato tse boima. Moporesidente wa America Donald Trump o re o tlo theha setlhopha se tla shebana le taolo le tsamaiso e nepagetseng ya mahlale a maiketsetso AI. Dimamele ka botlalo metsotso a le 15 ka morago ya pele.

Thank you, Tete, o mme di dumela. Modulaitse ya laboraro le tona kholo se Matekane ba fihlile New York, America, ho ya kenela seboka se akaretsang sa bo mashuma robedi a motsomong sa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng se shebane le ho kgutlisa tshepo le ho tlisa phetoho lefatsheng. Letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele Dr. Tshidiso Matlanyane le itse Lesotho le tla sebedisa sethala sena sa matjhaba ho ntshetsa pele ditshiya tsa lona tsa mantlha moruong, e leng matla a hlwekileng, metsi le bohahlaudi. E le karolo ya matsapa a ho kopa matsete, Lesotho le tla ba la filimi e khutshwanyane e bontshang menyetla e teng ya kgwebo. Ha motlotlaeletsi ya laboraro a tla etelela pele matsapa a ho phahamisa bohahlaudi, Lesotho le tla boela le hlahise ho tshwenya ha lona ka dipehelo tse boima mekitlaneng ya matjhaba tseo le reng di ama kgolo ya dinaha. Lefapheng la bophelo le technology, moifo wa Lesotho o tla tshohla sekgahla se phahameng sa mafu nakong ya pele e le ho batla thuso le tshehetso ya matjhaba. Ha letona la dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya ona le boqapi Ntate Morosi le tla kopa matjhaba ho potlakisa phano ya ditshebeletso tsa digitale ka hara naha. Mokgatlo o laolang mothamahane Afrika e Borwa, SAPA, o kopa hore ho be le melao e matla ya taolo ya jwala ka hara naha ho latela ditlaleho tse tshosang tsa bana ba banyenyane ba ka bang dilemo tse robong ba fumanwang ba nwa jwala. A bua kopanong le baahi Kgobetswana Berea, modulasetulo wa SAPA Thabo Mokgutshwane o bontshitse bohlokwa ba ho hlahlojwa botjha hwa molao wa phumantsho ya dilaksense tsa mothamahane wa 1998 o a reng o siuwe ke nako, o sisintse hore dilemo tsa ho nwa jwala ka molao dinyollelo ho tsamaya 25 a bile a supa ho tshwenyeha ka tshebediso e mpe ya tahi hara batjha, thekiso ya tahi haufi le dikolo mmoho le dipapatso tse lebisitsweng ho batjha. Mokgutshwane o hlalositse ha SAPA e ntse e rala leano la naha la taolo ya tahi le theilweng hodima bopaki, mme le tla tsepamisa maikutlo hodima dilemo tsa honwa, honwa phatlalatsa dipapatso le kabo ya tahi. A bile a kopa bohle ho nka karolo diphetohong tsena tse lebelletsweng. La ya mokgatlo re itumetse sekokotwane itse mokgatlo ha o re jwala bothibelwe kapa bofediswe, empa seo se batlang ke hore o be le melao e hlakileng ya taolo le thekiso ha baahi bona ba hlahisitse hore ho etswe meralo e hlakileng ya tshehetso bakeng sa bokgoba ba tahi mmoho le maano le melao e matla taolong ya jwala. Ho tsa matjhaba ke bonyane barutwana ba dimilione tse 170 ka motsomong lefatshe ka bophara ba ileng ba ameha dithutong tsa bona ka lebaka la dikotsi tse amanang le boemo ba lehodimo ngwahola tse kang difefo, dikgohola le motjheso. Ho ya ka mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF, Afrika ke yona e ileng ya ameha haholo, moo ho hakanyetswang hore barutwana ba dimilione tse fetang 4 naheng ya Niger, ba dimilione tse 3.8 South Sudan, tse 3.3 Malawi le ba milione le halofo Somalia ba ile ba ameha. Kenya teng ebile ba dimilione tse ka bang 3 kapa a le mong ho ba 10 ba ileng ba sitiswa thutong ya bona haholoholo ke komello. UNICEF e hlokomedisitse hore ho kwalwa kgafetsa hwa dikolo, ho senyeha hwa meaho le kgatello e bakwang ke boemo ba lehodimo malapeng ho ka baka bolofa bo eketsehileng le ho tswa sekolo ka lehare haholo hara banana bao hangata ba nyadiswang le ho ya hlokomela malapa. Lefu la Ebola le tswela pele ho ata Democratic Republic of Congo, mo ofisi ya matjhaba a kopaneng ya bohokanyi ba ditaba tsa dithuso tsa botho e leng OCHA e tshehetsang diteko tsa ho arabela lefu lena ka ditjhelete. Ho tlalewa hore setsing se seng sa kalafo se tsejwang ka hore ke CUBE se tsamaiswang ke mokgatlo o ikemetseng le mmuso, basebeletsi ba bophelo moo ba fana ka tlhokomelo e tswileng matsoho, ba bile ba etse tlhoko ho se iphumane ba tshwaeditswe ke lefu lena. Setsi sena se boetse se thole so ke ofisiri di ofisiri tsa OCHA ho kenyelletswa Fadwa Ben Barak e leng motlatsi wa hlooho ya OCHA hona DRC, ya itseng setsi sena sa kalafo ya Ebola ke karolo e nang le ponaletso ya tlhokomelo mo basebeletsi ba bophelo ba atlehang ho fana ka tlhokomelo ya boleng ho bakudi ba Ebola ntle le ho itshireletsa ka matla. A re le ha o le jwalo, se bohlokwa le ho feta setsing sena ke hore se dumella bakudi le ba malapa a bona ho ka buisana. Re phethela ka maemo a lehodimo. Lehodimo le kwaetse boholo ba dibaka ho phodile ho isa ho ba mahareng, empa ho apata dibakeng tse ding ka maluting. Moya o foka o le bobebe le mahareng ho hlaha Borwa Bophirima. Ho na le monyetla wa pula e ijadileng e ka kgamang le diaduma
bosiu mme ho ka lepellwa le kwahele boholo ba dipaka ho phola ho isa ho bata ka moya o fokang o le bobebe ditaba di fella mona le ka mamela tse ding hape ka sesotho metsotso ha ile mashume a mararo ka mora hora ya botshelela le dihloho tsa ditaba hora ha ile ya boraro.

Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela 20 a metso e mene. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa America.

0: mora PCFM e re ke tshware ha ine tsena ke hora ya ne bra ro motse ba go re ha re fitla bo reng ena bra ro e re tla fumana dihlotsa ditaba ka Miss Falla disanya re ke tshe tsena mshimana wa tuti re tse bo mathela ga mane ga dikhontsa ditaba.
1: Kalewa yelobi mo mamedi tumela. Sekolo sa selo sa setšhaba nal se etsa boipiletso ho setšhaba ho elellwa matshwao a kgatello ya maikutlo le ho batla thuso ka nako e bang se thulana le diqholotso bophelong bo botle ba kelello. Lesotho le tla aha setsi sa lona sa pele sa ho phekola mofetshe e le ho matlafatsa taolo le pheko ya mafu ka tshebedisano le setsi sa matla sa matšhaba IAEA. L. Spencer, kgaitsedi ya mofu kgosatsana Diana wa Britane o re tshwaro ya kgosana Harry le mohatsa hae Meghan e ba e fuwang ke bophatlalatsi ba naga eo e tshwana hantle le eo kgaitsedi ya hae e ileng a e fuwa. Nyewe ya ho kwetela barutwana le matitjhere ya sehlopha sa mamoslemi sa Ansaru e qadile setrekeng sa Oyo, Nigeria. Ditsebi di re boiphetetso ba Saudi Arabia le balekane ba yona kgahlano le marabele a mahuti a sebeletsang naheng ya Yemen e tlo ba bo sokang bo bonwa. Dimamele ka botlalo metsotso ha e le mashome a mararo ka morago ya botshelela.
0: Alright, Neil Tobi. Neil Tobi, erketse tje. Re ke etse tjena ke bona bona ntho tsa ka di etsa bona.

PCFM Hunter Tai Kunupun Tsubedu, Nikwata Kitaki Shebagona, Tani Tiba Palama, Filmana Beki, Aulu Shibu Kaman Ray Division, Kidifi, Kitaki Shebagona, Mkoba Nitiba Pitsi Mawani, Eretlebona Ronatona, Dili Tawatana Kamhofi, ye? Kadili A Division, Kibono Resetaba Sanesa, Sanesa Twading Islanders, Kilikabona Seaba Palace. Jolly. Re tlotla re sheba gona maura PCFM tsona di bapala ka mogofing le gona mohlomo re tle re bona gona di bapala ho kae ka nna ba yemo akalakatsa ho lo shebella etseding jale loke go ska salam gao wa tamele re tle re bona gona tsona di ntse di tsama ka mogofing Selemong se fetileng sa dipapadi ho ile wa kena setlhopha sane sa setlhopha sane sa dikulo ka mane ka hafoso se tlhang ka mane ka hamajara e le go ka mone ka majara ehlile di a phama tsena sa ka majara ka e lemong sane ile a ba bua sone United lemong sena ke dikulo se kene le setlhopha sane se tlhang ka mane ka botha ka maputswe e leng FC 2 for Joy FC 2 for Joy le yona ile a sebetsa hantle haholo FC 2 for Joy ya hlwella ka go likina ya A Division ha se tlhopha sa ne se bitswang Kick for Life Juventud sona status sa bona se neng se le bona Vodacom Premier League hobane jwale se ne se lokela se hlwella ka go likie kgolo ya Lesotho a khona ba wentse ga khona ehle ha rena khona ba pala ka le bakala o ge melao le melawana e re tsa maitsang ha e sa go dumela go nne re nke ka golo dipapading tsa Vodacom Premier League ka mogo ba ile maehlalosa ka teng

mabona PCFM ha ile tjena a sa kena ndere mruti a sa kena tjena ore mushumano wa toti etsa u bona go hata kosile mabona PCFM ha re kopane ho sane ho renyane ya bune ka mansion afternoon drive ke tsama le DJ Boots ke tshepa go le bo hantikwe aka mabumbum le ena o tla ba le teng tlele mono re kopane ho renyane ya botshelela le mai checker thetela phumo ka lenane lo wa dipapala.

0: o yeme hantle. Ah ndate o lokile o yeme hantle re tlere dikopakopanye he ke tse signing he be se re koka o ska ba hlola o kwala. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Hey, hey, hey, hey, hey, kya khola? O o tlo tla o tsamaya ka discovery ha o tla mona.
1: Ah, kona.
0: Ha, nani. O tlo tsamaya ka discovery data o tla bona. O halemela le nyatso.
1: I received that. Ba ramba ba tla ngkutela batho ba mona a ita kanye.
0: Ye, hi. Hi.
1: Ba
0: le mathata batho ba nantate ba a e re ketse sadine fela gabe se re ya
1: moyeng
2: mme ke toka e re fanang ka yone toka ya mofuta wa toka o re fanang ka yone magotleng ke ona o onono wa gore ga o tswa ka mo onono o tswa o le botlhoko go feta ga o ne o kena
3: modimo a feteletse sefatlho sa ge ka ona meyalo a lefe matshediso mme a le ekeletse ka gotlhe ka gotlhe a le etse gantle a le tlhonolofatse a etse gore le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka Kresto Morena amen.
0: Mamelo Peace FM ka dumedisa lebitso la ka ke Tebogo Soto ke Sudi lanao ke la ga fatisisa ga lekala ga gorenyane ya botshelela ka lona ke Sontaga mekgwedina ya Lwetse hena le matsatsi a mashome a mabedi 2026 ke selemo mme ke jalo ka kitse ke Tebogo Soto ke Sudi e re nyamo nyetla ona go leboga motlatsi ga Peter Cat ka lenaneo la dipapadi le moifi wa gabo le botlhe ba bileng kwano pele go yena ba entse wa bona mosebetsi le rona reetsa wa rona mosebetsi wena mamedi motle wa PC FM mme he ha re sa kala ditaba tsa rona tjena re lokisetsa go jwale re tlotla re qoka ditaba tse dintse e leng gore go tlhopetse ona ke bontsha gore maobane kamane ka roma mmišonong wa roma he badiakone ba bane ba ile ba hlwesetswa mogatlhelong wa boperesita he e se le Reverend Father Bartholomew he Reverend Father Michael he ke ga ntho he ke moshana ka mokwazene ka mona Father Sylvester Father Michael he a go stream mamedi motle wa Peace FM jwale ha re tla mme mosebetsi ona o ne o etswa ke Archbishop Tladi le Rotori OMI mme sela se etsaetse boteng ba Bishop Marole wa mane re be Bishop JJ he Bishop Spamola, Bishop Spamola ka Chasnack, Bishop Tomola ka mona ka mahalesuku ye mamidi motlo wa PCFM. Mosale le ba presita ba bile bangata ha holo wena mamidi motlo wa PCFM bane he. Hona ka moka Roma, e ha ma Jesu. Ho sale jona ke kitse bane ba hlwisetswa bane ba ne ba dia kone ba o jwale e se le ba presita ona jwale tjena. Mme ka je no mane mofumadi wa tlholo he. Re bone ha ba bane hape bo brata ba bane ba hlwisetswa mogatlhelong wa bodiakone gona mona mofumadi wa tlholo he brata Petros, brata Emmanuel, brata Paulos, brata Samuel he gona mamedi motle wa People's Choice FM mme he wa bona gore palo ya bone e batla e le palo ya bohlokwa gagolo wena mamedi motle wa Peace FM maobane 4 ka jeno 4 ntlha nngwe o tla elelelwa go ebile ka setlotlholong bekeng yona e ne ya o re tswang go yona momedi ke bona mo e leng gore go bile lepato la mokgethwa wa mehleng wa lebato la thupakubu ga e se kwana mamedi he mme ka nako e o ne a le tlasa lebatong le ne o ke ne a kgethwa a le tlasa lekgotla la kobotata mme lebato le gona bja letsela e sebitswa la thuathe ka go le nngwe ya lona e sebitswa tshwana magulo mamedi tla gopola go moadi Joseph Tshediso kala ke he o ile a tlwaelwa gore ga e sentse letona paramenteng ya lesome o ile a tlwaelwa ba motlatsi wa letona lekaleng lane la Foreign Affairs mme he wena moamedi e motle wa Peace FM ke letswalwa la mane ga seo go bereya mme o boloketse gona teng ke ditaba tse bileng ka labohlano mamedi motho wa PSFM ke le ka ofa mona hape puo nngwe ileng ya etswa ke yeo le yena e leng mofu ona tjena ke mongwe wa batho ba neng ba letsa lenanong lena he ntate Nyapankaya he le yena o hlokahetse he o tla gopola gore ebile letona la lekaleng lane la bophelo wena mamedi motle wa PSFM la o le jalo he taba e nngwe gape e boetseng ya e ba melomong ya basotho ke ena ya go kwetelo mme se se basotho fela le ga o sheba ka ntle itlhe taba ena ya melomong ya batho ke ena ya go kwetelo a le go gagathwa gwa moqolotsi wa ditaba kananelo bolwetse le yona he mamedihle o tlalelelwa ka moga go gobe jalo maobane he bana ba section 2 ba ntshitse polelo e be polelo o e reng gona ditaba tse di tla felela go kae gantle e re ke bontshe gore moale mona ke na le mong ga ditshediswa sebolao eo e leng ga diphatlhalatso phala he ya section 2 ela mong ga disebolao o amogetswe kwane people's choice FM sontaeng sena
1: ke a dumedisa tle mongaka ke thabe gagolo go boela ke buisana le wena ka moga nako e telele
0: a o ntate le nna ke thabile gagolo go na le mamedi a sa tsebeng gore re kile ga dula le wena gona ka mona ka mo ke dutseng ka teng
1: wena o ela wampontsha dikonopo tsaya ka mono ka gantatae ka mono ntate o fitlhela ke di tlwaela ke le matsong a gago
0: ntate ntate sebolao ke tlhokometse gore section 2 ke ntshitse polelo maobane gantla ditaba tse tlhagang pololong eo ke di feng date
1: ke le bontate ge ke dumedisele mo mamedi wa ena tshebeletso ya people's choice seno ka sobo ke ofisiri ya diphatlhalatso ka o mokgatlho wa section 2 ba bang sodi ga go na le batho ba sa botlwisise gona section 2 e eng gantlentle ke apeya go tshwanyane fela gorena section 2 ke mokgatlho o lego o buelela gore go bonega le go molao wa motheo ka go naga lesotho o a tlhomphuwa o a phethwa ke ka sitana le melao tse ka rona ga ena lesotho e e leng molaong ka motho go ditswang section 2 gobane ga ke re melao e molaong gobane section 2 e bolela gore molao e bang o thulathulana kapa etlhile ga o ye ka molao wa mokgona le sotho o bua e se molao o molaong o ka sebetsang jale ke se tsenetseng le gore ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa setšhaba sa basotho di tlhomphuwe di elwe tlhoko di seke tsa gatikelwa ke ba matleng ke seo section 2 e leng sona pele ge ke kene tabeng jalo ka no se o bile polelo tate eore e ntshitse maabane re le section 2 go ne gaele re ntsha e le a bobedi mabapi le o kwetelwa o tlhokofatswa e ka setana le go tshoswa ka lefu wa moetapele wa mogatong wa gobitu e leng yona mongwe naane le bolwetsi mme re ntsha ka kopolo ya boke re e tobisa godima ditaba tsa sepolesa e le gore ke ya bobedi ena ka be ke fetileng la bobedi mane re ntshitse polelo e nngwe mo teng ge neng re tlhe re tlhalosa gore basotho ba tsego taba tsena tse ntse di bua ke sepolesa tsa gore ga ba atle o kopana le comrade kananelo bolwetse a se dinnete ba bua le ena jale ge ebile re ipoletsa ntlhe tse tharo tse ne re di entse moo ya ba ntlheng ya go qetela ya borago ena borago e amana le lena ka kotlologo jale gore ba bue phatlhalatsa jalo ka ba lebitsitse le le baqolotsi le le baphatlhalatsi ba ditaba mme ba bua phatlhalatsa gore ga ba fumane mongwe ga di boletse ga ba tsebo go kae jole taba eno e baka tshitiso tabeng ya go fuputsa le go batlisisa le gore jale ba qetelele ba fumane bafupidi bana ba gae mme re ile ga tlhalosa leleng eno gore taba tsena ga se nnete ke ka ona ne re ba ntse gape phatlhalatsa ba tlotla ba jetsa setšhaba gore ka nnete setšhaba sa basotho ka bona ba phatlhalatse gore re kopele mo setšhaba tshwarelo gore ga re bua nnete gare ga re buisane le mongwe ga dikanane le bolwetse gobane ka nako eno ke ne re bua ka gore sonta o ikisitse mapoleseng seng wa ga tswa a kwetetswe jalo o ikisitse mapoleseng mo e ba bona ntle le boikarabelelo ba mo isa mo a dulang teng mo a ntseng a tlhalosa gore batidi ba gae ba ntse ba boletse gore e ba nta ba tsena di ka tlhelelwa magangang ba tla gotla ba tlo mo bolae empa sepolesa ntle le boikarabelelo kapa ka go tlhoka boikarabelelo ba tshireletse go ena ba mo godisetsa gona molo mme sontae sona seno bontsa buisane le letona la molao a mmanta buisane la thuto la bogago o buisane jalo le letona la bophelo ke mpapole le ba tlosa gore lona la bogago le la buisane le letona la bontsa buile jalo le sefasa sa polisa sa lesotho me ya ba la bone e ba conference eno ene e pevalo ke mookamedi wa sepolesa gona na bone lona leo o ntse buisane le setho sa sepolesa gape ke re kgetlo lena ga ke seletsa gopolelo eno ge ntse re tisa ntlha eno ya gona boga gopolelong e fetileng gore ela sepolesa bitsang baqolotsi ba phatlhalatsa bane taba ena ga batla le bue phatlhalatsa gobane e senya serimpi e senya botho e senya boleng ba comrade kananelo bolwetse gore na e ka ga na le bothata ebe ga a batlo bua le sepolesa ga a batlo kopana le sepolesa ketabea lebaka la gore fele ebe ga a madulang ke taba fela gore ba tlhokile boikagabelo wa mosegeletse ele o na lokela a bone mawa a mang gona o sireletse ya jang gobane jolo ka bakwetsi ba ga ba mosia ba itse e ban taba tsena di ka bonala magangrang ba tlo kgotsa ba mo bolae jena ga o sena tshireletso e jalo mme a bona taba tsena e setlhe ditlhile setha se se kae di matha ka lebelo le kae ka go magangrang megatlo ya e ikemetsenyana ga ena megatlo ya matšhaba e sentse ntsha dipolelo o na lokela gore a baleise bophelo ba gae fela sepoleamotsese a ka bua lela mme mona jale re se re thadiseditse bele gore ache o gore re se ke nna motlhomong setšhaba sa ukwa fela ntse re responesa se buinnete re tle re fane ka matsatsi a o sepolesa se buisane le monga dikanana le bolese ka ona
0: eanda
1: mme ka nagobong e le la bogago la beke yane ya pele go conference setho sa sepolesa ntse se buisane le monga dibolwetse ya baka la bone ga etswa ga e ba conference setho se seng se buisana le ena ka di-10 tsa September ya baka ka di-11 tsa September e le labohlano jwale mookamedi wa sepolesa ka seqo e leng yena chief of police intate matsoso ya ba o buisana le monghadi bolwetse yena ka seqo sa gae e le ga etse press conference ka letsatsi la maobane ntle le mono ya ba ka labogago lena la beke ena ka di-16 jale yeo e leng e a eteletseng pele setlhopha se theuweng gore se etse dipatliso le diphuputso tabeng ena ya go kwetelwa le go gagata ka setsena le go tshoswa ka lefu wa comrade bolwetse le ena o buile le ena bosiu around midnight o buile le kananelo bolwetse nako e fetang dihora tse pedi kao fela empa go makatsang kore ga o ile lena bosiu bo ore bala bogago la bone o seng ke ga phala sepolesa e ntse e tswela pele gore ebile a ipiletsa go setšhaba gore e le sepolesa ba ipiletsa go setšhaba gore sempe se ba thuse ka mekgwa yotlhe e ba ka e kgonang gore bampe ba buisane le monga dibolwetse e le nthwe mmakaditseng ka tsela e kgetheileng mme mo di-17 na o e tsala tseno tsotlhe wa bona ke matsatsi a makae le sepolesa se se buisana le mongwadi bolwetse ka setsana o kenyeletsa le mookamedi wa sepolesa le a eteletseng pele setlhopha se theilweng se thelwa go batlisisa taba ena ya gae e le gore fele gentse re phetha gape gore sepolesa sa lesotho felo ka le entse go senya mongwadi bolwetse lebitso le o mo senya botho ba gae o mo tlaisa gampe o setšhaba gore ke motho a bale ya sepolesa a sa batle go kopana le sepolesa a sa batle go fana ka information ditabeng tse mo amang nnakele o tla thusa jwang mme mookamedi wa sepolesa ntse a buile gore le a kananelo a kare e le bosiu a re a motsosa a ratlo mosireletsa o tla etsa jalo empa fele ga la botlhano a sa buile le ena ga a sa bua jale a etse polelo gore ke buile le ena ga utlwa ke labotlhano la bone e ba labotlhano ntloso nta fitlhela la bone phala sepolesa ntse a tshware ntse ba swatle o buisana le comrade bolwetse so ga ipiletsa wa sepolesatato se le ditse le baphatlhalatsi ba tlo bolela gore ka nnete setšhaba sa basotho lona baphatlhalatsi o fele go tšhaba sa ke go kagelo gore ka nnete re ba thetsitse mme ntse re tswela pele ba thetsa ga e le gantle ntse re buisa le monghadi bolwetse jwale re kopa tshwarelo ka nnete le ho yena le ho lona le basotho ka sitana le mogatlo wa habo wa section 2 ke yona tebello ya rona ntate ntle le mono taba ena re etsang ya monghadi boletse haeba taba ha entse lerata ka mogatlo wa section 2 ka mekgatlo e ikemetseng ka mekgatlo ya matšhaba ka dialemoya ka dikoranta tle se re ipotsa gore na ebe basotho fela ba ordinary bona e bena taba tsa bona di a sebetsa sepoleseng mo ga ena e le moreage o mokanakana mme ebile e tsamaya le taba o se bue nnete fele polelong ena gona ntate re kenyeleditse letaba ya o le boa setšhaba sa basotho le botlhe ka letsholo leo ba le thagotseng la hashtag justice for bolwetse re ba le bagolo bo bontsha tshetso e kalo go moetapele wa rona wa mokgatlo bona wa section 2 ke gona ke ka bokanyane date ke le kang bua taba tsena o tlwa ke re go eteletseng setlhopha seo pele o buile le ena nako e fetaga tse pedi around midnight fela bogagolabe ke ene a keleng go yona ene sepolesa ga lebeletse se gotleng date ba lebitse ba tlo tla ba tlhalosa ditaba tsena ba e ba kope tshwarelo pele motlhomong tabe eno a ba ka etsa e ka boela ya go tlisa tshepo ya section 2 sepolesa sa lesotho tshepo ya basotho sepolesa sa lesotho e ka sitana le ena monghadi boletse motlhomong a ka utlwisa gore e fela e ba nka tlaelela jwale physically nka nna ka fumana tshegelo tsa le mona sepolesa se itlhokometse gore se ntse se sebetsa ka tsela eo go sa lebelelwang go sebetse ka yona tabe ena e amang go telwa o tlhokofatsa o gagatlhwa ka setana le o tshosa ka lefu kwa monghadi bolwetse
0: taba e nngwe SB ke ena ya gore the moment la gopola di ana tsa tlhalela le ditabeng mona gore motsamaisi wa dipuisano le go lena setšhaba o ile a bontsha mmuso o tswe puo mabapi le go kwetelwa le go gagatlhwa wa mophatalatsi enwa eo ebileng e le molwaleng jwa dikelo tsa botho maikutlo a lona ke a fentlheng eo
1: taba eno e bontsha e le tshwenyo e kgolo ntate mme re bola le motsamaisi wa dipuisano ka taba eno a entseng e ka sitana gobane o ne a e bua felo a thakiseletsa godima mokota matlhakeng empa ge ge le boagolo motsamaisi wa dipuisano ka tabeng bare o tlhokometse gore o na eletsa mmuso gela taba ena le matšhaba e tlile a sa enketse godimo agolo a itonetse matlotla a sebetsiwa jwa ga ola o santse o tlhelela ditaba tse tlhang go mmueledi wa ena monghadi bolwetse ore taba ena ketso ena ya go kwetelwa e ntse ntse ke sepolesa se sebediswa ke mmuso mme a mmuso o thotse taba eno batho ba tla ipotsa gore na e fela kele e le nnete kapa che ga e le mo mmuso o thotse sepolesa ntse se etsa morego o mokanakana nna ebe taba e ya advocadisa gapilo le na e tlaba ke nnete kapa che mme re se re ipile tata mmuso e be utlwile ya ga motsamaisi wa dipuisano a bua le ona o ntsha polelo le sepolesa se etse sena seo re se kopang sona pele go tsebo o sebetsiwa go ya pele
0: jale SB ire ke re ke bolebo mongaka ka gore e be re buisane le wena ditaba tsena ga ntse re tla nne re di ntshetse pele empa he ha e le mona o tlhaloseditse moamedi ka gapolelo e ne ya lona ge le bue mongaka
1: ke lebogile agolo ntate sebetsa monate
0: ke a lebogang ntate mamedi wa Peace FM ke ofisi ga diphatlalatso mokgatlhong wane wa section 2 yena ke monghadi tshediso sebolao o utlwile gore na o behile ditaba tsa gae jwang he wena moamedi e motle ke ntse re tlola re gatela pele ka lenaneo la gago lenaneo ke la re a fatisisa he e re ke tle ke itse tsena fela ke tsebe go sheba gore na moeti wa rona o teng kapa ke mo kgaotse ka mohala ge tswele pele le yena ye mong he wena moamedi e motle wa Peace FM tso mametseng lenaneo la re a fatisisa kwane Peace FM o na le sudi mme o sheba nako metsotso e mashobri a na le metso e mene ka morago ra ena ya bone mme o pola ge le ba gorenyane ya bo ya botshelela e le sontaga ka moratinage jale go le monate o dutse mono hai o mametse gore he batho a thi ditaba dije empa he moamedi e re ke tle ke itse tsena fela ke tle ke bona gore na ka morago go mona na ga ke fumane ntho moeti wa gago fele re tsebe gore re tlo tswela pele le yena wena mo mamedi e montle e re ke etse tsena fela ke tle ke bona na tabatsa ka ha di ntshwane le nna na mo mamedi e montle re ke etse tsena fela ke bona tabatsa ka ha di ntshwane le nna
4: general letswela na ke ena e bitswang Lesotho ako e borokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho ako tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona
5: ke rata go fa ntho e le nngwe e nkutlwisitseng botlhoko nna ke le monyana ke ne ke le letona la sepolesa moo ka mona sepoleseng go phatlhalatsa gore dikgeo tse 250 di teng bana ba naga e ne ya Lesotho batšha ba Lesotho ba iketele gore ba o tholwa ka seponeseng ba ye kwekisong ya sepolesa ba fetoe mapolesa nna monyane moleleki le bontate mosisidi ke re nna monyane moleleki batho ba se ka ba ba lebala gore ke tadile ka nne le bontate mosisidi le bontate metsing le matonaano a ka mono ka go fela re ile ga dula fatshe ya barere re arolele phati tsa rona dikgeo tseno tse 250 re time batšha ba Lesotho ba sa tsweng magotleng a rona e ke soalo ke re ke kopa tshwarelo go wena go bamamedi go batšha ba Lesotho go setšhaba sa Lesotho ke kopa tshwarelo gobane ke kentse letsogo ya ba go abelanwa dikgeo tseno tse 250 ka bona batšha ba Lesotho ba eme ka mono ka bo PTC ka mono ba pšatla letsatsing matsatsi a isang bekeng ba seleheditse bana ba rona
6: a ke na le ditaba tse ngata ke le bolelele ke gore fela le ya bona re ka re go ntho ena e thata ena e leng ka ga yona le a tsebaene.

0: mofuta wa boetapele wo o teng ke o Basotho le Lesotho ba o hlokang gona na wona ona o re nang le ona o na le dithobotsi tsa boetapele bo jwalo e leng bo bo hlokwang ke setšhaba sa Basotho. Ntlha ya bobedi yeo re tla tle re tlo itshotla le yona ka jeno ke ena ya private sector. Hantle botlhokwa ba private sector ke bofe gona na mmuso o ditulong o fela o sebeletsa o maatlafatsa private sector, if so how, if not why? E ba mmuso o sa maatlafatse private sector re ka lebelela mathata a mofuta ofe ga nako e ntse ya mamedi ke bontse gore lenaneng la re a fatisa ona tsena re memme moetapelo wa ebile le mothei wa yes e le mongadi mo lefin tshonyana ntate Ntshonyana wa moetsi kwano PCFM sontaeng sena se imametseng.
1: Ka le watlenda pesodi e kopa go dumedisa tle ke dumedise ba mamedi ba PCFM mo ba mametseng re diwena e kgolo ba le gona teng tate le nna ke itebogele tate gore ka nnete ke fuwe monyetla ona gore ke tlo bua ditaba tse maatla tsa nagang tate nakong ena e e leng gore tate modimo ntsa baballetseng tate le wena ntsa go baballetse ke a utlwa
0: andate jalo. Ke a leboa ntate. Ntate Ntshonyana, pele re kena ditabeng tsa rona na o ka refa ka bokhutshwanyane fela gore na se o ithutileng sona tsamaisong ya dikgetho mo o neng o rongwe gore o yo lebelela dikgetho teng na ke sefe ke sefe sa botlhokwa se o ka reng jwale o ithutile sona moo o ka lakatsa go bona naga e ne ya gona a Lesotho motlhomong e se kenya tshebetsong e bang se le teng ntate.
1: Ana de ke a leboga gagolo ke a kgola taba e ke ithutileng yona mone e botlhokwa ntate gagolo ke ya gore naga eno ya Zambia e ne tshwara dikgetho ka la 13 August mme ba ne ba kgetha di ntho ba ne ba kgetha e ne di dikgetho tse nne ka ofela mo go kgethwang presidential mo go kgethwang the members of the parliament mo kgethwang e mayoral e be go kgethwa le tsa ma-councillor e ne le kgetho tse 4 ka nako e le nngwe mme boithutong ba ka bonog tate ke bone gore ba na le capability kapa bogona bone ba go tshwara dikgetho tse nne ka nako e le nngwe mme taba enang tate go rona e ntse re etlhile re le naga re ntse re tlhoka le rona e ke re bona gore na re ka ba le mokgwa gore ka tshwara dikgetho tse ka bang pedi ka nako e le nngwe na jala ka ga tseba gore tle mtlhomphi wa ka gore ne re ntse re le letong la direformo mme letong la direformo ke a tseba ka gara bilione ya 11th amendment ntho bilione ya e ne bua ka the constitution ntho 11th to the constitution e le bile ese amendment go na le dintlha ka montse o ka na thola gore di tlo tlhoka gore jwale di fetele ka o 12 amendment bill jwale e le gore ke a gola go tsebe go etsa ntho tsweng ke referendum e ka nna ba ke a gola ga di ka tsamaya ka pele fela re ka nna ga dikgethong tsa 2028 le gore re ka nna ga ka mane re lo kgetha ka letlhakorong la referendum ebile re kgetha le ka mona ka wa gomegeng ya rona le magotla ya dipolotiki so e leng gore taba eno fela e ithutileng yona mono ko o bentsha gore a go na le go gongwe go ka ruta naga rona ka yona gore a tsena le ka ditshwara tsena le tsena le tsena eya mogompe
0: mme re sa e shebile yona taba eno o bona ga e tlo bolokela naga e tšhelete go le go kae e ba motlhomong Basotho ba ka ba kgatlhwa ke yona one o tla fumana gore re ya dikgethong tse akaretsang ka mora nako e se kae re tlo gutlela dikgethong tsane tsa puso ya dibaka le makgotla a metsi ntate
1: taba eno ntate e ka re bolokela tšhelete gagolo fela ntate gobane ntho e lokelang gore ke gola e etsagale re a tseba mona Lesotho a kere jwale re na le di-constituency akere e be jwale go ba le di-council jwale so re tla lokela gore ke gola re iketsetse boithuto ba gore na nakong eo ga re kgetha ka nako ya dikgetho tseno tse akaretsang tsana na mona letlhakong na le di-council re ka etsa jwang e le gore batho ba tseba go kgethela dibakeng tse o leng gore ke gola se seng mane mme re kgethang ditaba tsa di-members tse yang in the parliament e le gore ka leka ka maatla go bona go lokisa boemo bono gore re tsebe go fita hantle motho a se ka utlwa e ka re jale ga nna kgethela setseng se itseng

0: kana kwa dikgetho jwa le go tla tlameha gore ga a keta go kgetha mo ne a tsamaya le go kgethela kae kae for counseling ya hae in 2017 empa ke ne ka lokisayang gagolo e eno ntate wa ka mme e ka re bolokelana e ka re bolokela tšhelete gagolo ebile e ka etsa gore le setšhaba sa Basotho ba ye dikgetho ba ntse ba na le moya wa dikgetho gobane boithutong ba ka ke ba gore ka mora dikgetho tsa tse akaretsang tsa naga Lesotho mona ga uwa go tsane tse tsa local government o tla bona gore batho ba ya ka monyebe o tshabeyang gagolo ee ya nnate ke ka nako eno ga re ka ditshwara ka nako e lengwe ka re bokela tšhelete ebile ya ba ya fa le batho momentama gore ba ye dikgethong ka sefutho se ee ya nnate
1: re sa utlwile mono ge ntse re tla e sheba ga nako e ntseya nnate ga re kene a go wele kgabong gantle mofuta wa boetapele o Basotho Lesotho ba o tlhokang ke ofe ke o jwang
0: tabe nana ntate e ntle gagolo ebile ke a e rata gobane nnete ke gore jela ka olola tlhalosa gore re tlhile naga ya Lesotho ke naga e buswang ka democracy mme jwang kapo jwang re tla kgetha boetapele re ntse re ipapisitse yona democracy eno mme re kgetha gore a enana ke ena re tlhokang gore ke a gola ga nako e ntse ya ba re etelele pele kapo party e itseng e be yona e re etelelang pele mme party tla emisa batho go latela molao wa motheo gobane nne ga le magotla a dipolotiki ke ona a etsang gore batho ba ye ka paramenteng ga ona any vehicle e teng ntle le megalemagotla a dipolotiki mme megale magotla a dipolotiki a etelelwa pele ke baetapele gobane ka gara megena le magotla a dipolotiki ba tla kgetha motho ba mo shebile a ena o na le magabane a gore etelela pele ebe ba tla mo kgetha mme e golo ke ya gore kela ka ga o botsa gore na Basotho re tlhoka boetapele be jwang tshwapele dati ya gore re tlhoka moetapele ya beya dithaselelo tsa setšhaba ka pele mme taba eo ga a beya dithaselelo tsa setšhaba ka pele e tla re go rona ga a no beya dithaselelo tsa gae e le motho ka pele ga a no beya dithaselelo tsa gae tsa famili ya gae kapo leloko la gae ga a no beya dithaselelo tsa moga kapo lekgotla la dipolotiki le a le eteletseng pele kapa ga a no beya di-foreign interest pele but a beya dithaselelo tsa Basotho le Lesotho pele mme ke moetapele re mo tlhokang eno mme e nngwe gape re tlhoka moetapele re tsebang gore o tla sireletsa digodilweng tsa rona tsa Lesotho gobane ka gara molao wa motheo wa rona section 97 ga ba ke fotse hantle e bua ka gore mobu kapo ditokelo tsotlhe tsa mobu di apesitswe Basotho wa ikwandate mme e le gore ga re no aroanya ditokelo tseno le ditlhodileng tsa rona e leng gore re tla tlhoka moetapele ya beyang dithaselelo kapo ya sireletsang ditlhodileng tsa rona re le Basotho mme gape re tlhoka moetapele a re tsebang gore o tla batalatsa mabala gore batho botlhe ba nke karolo tabeng ya godiso ya moruo gagologolo batšha e leng gore taba tsena ntate wa ka ke gola la ke etsa motlhala fela tla bua ka ga ke bua ka moetapele e re ba dithaselo tsa Basotho pele ga e be Basotho ba tlhamane ba raya ka nnete go kwa ga sa kgotsofala re batla go etsa mohanto mobusi ya jwalo kapo moetelele pele ya jwalo kapo motho ya tla eteletse puso ya jwalo o lokela gore a mamele selelo seno sa Basotho mme a seke a raye ga ke tlo dumelela gore le etse mohanto fela ketong ba rona ntse ba tseba gore a bona ba tlae ba ikana ka taba gore ba tla etsa puso ya setšhaba ka setšhaba kapo puso e tlhomphang melao e leng gore ga motho a qala fela a re ga a no dumelela batho ba etse mohanto e be motho eno jalo o tla dumelela fela gore go etse mohanto mo go lo opelwa matsogo puso e be ga o no dumelelwa mehanto mo go lo tentshwa puso tsheya e leng gore motho e jalo re tlanka a sena thahasello go beheng dithahasello tsa Basotho pele eyandate mme gape re tlhoka moetapele ya nang le seriti ntate moetapele ya nang le seriti ke moetapele ya nang le ya ba honest na go ntsohle a hla mona re ntate mamang na ke ne to laetsa tshe ha tswa go laetsa jalo a hla lotsa ka ne tikela ka hetsa mabaka ke yana ke ya mme re hloka moeta pele e leng hore o accountable wa ikarabella ha tswa go entse ntho o tla tsa makamano le ikarabella ga ka ne tikela taba tsa ke nna di entse mme re hloka le moeta pele e re tsebang gore o na le pona letso ditaba tsena ntate ke a gola ha la ke di bua tsenana ke tseding tsa di-value kapo metheo ya rona re le yes mane me bua ka taba ya care e leng commitment, accountability, respect, enabling and go sireletsa basa safety wa ikwa so e leng gore re tlhoka baetapele ba nang le jalo ba nang le seriti ntate e se moetapele ya tla ema mane ga setšhaba se re tenana e be o tla tlapaola setšhaba kapa a ganane le setšhaba gobane jale a sa le matleng mme e nngwe gape ntate ke kgwa dingata gagolo re tlhoka moetapele re tsebang gore ga re no bona a ntse a kopetsa ka ga ditaba tsa bobodu wa ikwa ntate kapo tsa era ke bobodu kapo go sebedisa matla a hampe wa ikwa ebile re hloka moetapele e re tsebang gore ga a no sireletsa bobodu re batla motho e leng gore ga bobodu bo entswe ka gara puso ya gae e be re tseba gore jwang kapo jwang o tla nka kgato kgatlhano le batho bano re ketse motlhala ntate o phelang o tshwantsane go gopola Dr. Thabane Thabane motswa hae Thabane ke motho mong a lang ke tsa inspire gore ke kene ka ga dipolotiki go na le nako e leng gore ntate Modibelisodu moya wa hae o phomole ka gona oa gopola gore ntate Dr. Thabane o latebela honorable Modibelisodu ne ke gobane ka nako eno go nne o belaela go na le corruption tse dintse ne di tlhaga nakong eno ya ba eno na ga ke no re ke mogotsi yaka re ile ra theya party le ena ra tsamaya le ena empa mona teng ka nnete ke gana ditšheleteng tsa setšhaba e leng gore re tlhoka those kind of leaders ka gara naga ba tla etelela naga pele mme e nngwe gape re re re tlhoka moetapele e re tsebang gore o tla nka boikarabelo go botlhokwa gagolo o tla nka boikarabelo ga go na le gogong go gobe a o entseng mme gano re ga sa le pusong e be o sa nka monyetla re a ke gaufinyane le dipitsa e re jwale ke ingwathele molemong wa gore fela a ise ka ga kgwebo ya gae kapo ka ga lelapa la gae go na le gore a etse seo a se kgethetsweng e leng go bona gore Basotho a phela ka ga naga ya Lesotho so ke tse dingwe tsa ditaba tse e leng ke a gola re tlhoka boetapele bo jalo ka gara naga ena ya bo rona ya Lesotho mme e nngwe gape re tlhoka moetapele e re tsebang gore o na le pono e tlakileng gape e tlakileng gagolo gobane taba sa Basotho se kgetha moetapele gobane moetapele eno a jalo a na le vision empa ke se ke bone gore le rona re le Basotho re na le bothata ge ke se re tlhoka baetapele ba tlakileng ba tsena le tsena e be ka ntlena rona go na le gore re etse se nepagetseng e be re kgetha motho re ipapise le gore na o na le bokae wa iwa ntho e ke eleletseng motlhomphei wa ka ke ya gore di dikgethong tse re tswang go tsona go na le baetapele ba e leng gore ga ba tlhaya mona ka baka la gore ba ba le tšhelete Basotho ba tsamaya ba lo ba kgetha wa ikwa le ga motho eno a sena maano a tlakileng gore na o tlhopholosa naga ena jwang e leng gore ka ntlena gape ka nnete re le Basotho le gona re lokela gore re ne re itshupe ka menwana gore go sane re seke ra re ae bapolotiki bana ba tshwana fela re lebetse gore ke rona ba kgethileng batho bana le ga re nentse re utlwa gore motho eno ka nnete ga a na ditaba tsa rona o tla etsetsa naga ena eng empa fela re mokgetha gobane go utlwa rona o na le tšhelete ke bokoa boo re nang le bona re le Basotho boo re lokelang gore re bolokise e leng gore ka bokopaneng tate re tlhoka moetapele ya nang le pono ya kgonang go naganela naga ena ya Lesotho 10 years kapo 22 kapo to 30 years yes kokore a naganele naga 30 years ahead gore na ka mora 30 batla na hena ile kae ha ebe ha ona matapela a gona go bona hana o fikeletse bo mmbo ka nete motho ona jalo o tla ba sina a vision ka na hena ya bo rona mme re tloka moetapela e re tsebang gore le ha diphosti di entswe di diteng ha motlang a tlwileng ha re tloki moetapela bo tla mo tlo tshintsha policy re ntle eno wa ndwa go thi ha e sa le puso yane e tsepe ke tedi ntse tsa tse bohlokwa ha go lotse o long re le sechara go lokela gore re di shebe le ho khwisisa gore na e hlile ge batla eng le go ka bogutshwane ntate re hloka boetapele bo tla etsa di plan tsa a long term ta re nya ho pholosa naha ya bo bona ka go e matlafatsa ke boetapele go bo bo hlokang bo jwalo ntate mme hape re hloka le boetapele re tsebang gore bo tla matlafatsa batjha ntate sodi ka nnete go nana ke dipalopalo tse teng tse jontsha gore batjha ba naga ya Lesotho ba etsa constitute 40% ya population ya naga ya Lesotho mme re bua ka batjha ba ka nna ba isang close to plus or minus 800,000 empa go lemoga le jalo 35.8% ya batjha ga e sebetse wa ikwa ba etapele ba tlileng pele go rona ba tseba taba tsena le bana ba teng they know ditaba tsena e leng gore moetapele ya senang thaselelo tabeng ya go matlafatsa maphelo a batjha ka nnete re tla ukwa e le moetapele e leng gore ga re motlhoki eno mme re tlhoka moetapele ya tla utlwisisa gore generation enana ya batjha e teng mme ke generation e ka kgonang le go thusa go matlafatsa naena moruong mme gape tlhoka moetapele e re tsebang gore ga o tlwa ditabeng tsa gotlhe ditabeng tsa kgwebo tse fapaneng batho ba ikete ka gare dikgwebo tseno mme ba thole monyetla ono o jalo mme re tlhoka gore moetapele ya tla kgona gore dikgwebo di gole gore na ke tsa thekenoloji ke tsa agri le tabeng ya education gape ntate le go matlafatsa batjha tabeng tsa the leadership le tabeng ya bogiro e be re tseba gore boetapele bono bo jalo bo beya dithaselo tsa batjha ka pele wa ikwanda ee ke yona taba e kgologolo ke reng ka nnete ke ditaba tse re di tlhokang gagolo tseno ke boetapele bo go bo tlhokang gagolo be e leng gore le teng tate re tlhoka fela ka ke tlhalositse gore re tlhoka boetapele bo tla sireletsa ditlhodilweng tsa rona metsi ditaemane le the land itself batla go jotsa nnete ntate sodi gore boetapele mbonana bo teng ntate gore fela motšha a thole ntho thweng ke the land ka gana hena Lesotho ke mathata fela morata ha a tloa mono a batla land o e thola fela ke nana ntate kapa ka bone de melata bona ba na le tšhelete ya gore ba ne ba fane ka tšhelete ka moo ba tla fuwa mahala batjha ba ka baka gore bona ga ba na letho ga ba no thola the land ke bothata ke batla go jotsa nnete ke batjha ba ba kae ntate ba kare nna ke na le land ya ka mona ba ke tsebang ke na le ha ka meng ka lohaha kapo ke na le lefatshe ga re sa bue ka land ya gore enana yena o la eric kapo o la e fuwa ke family ya gae ge re motšha reng ke motšha fela ya reng e sale a gola ka gabo sa gabo ya ba uvelo ba tla hotswa ga ke batla go ba le haka tlo ba tla elend ke ba tsaba ba ga ke fiuta ka gola 0.2% go dima 100% ke bona bothata ba gena le bona bono ntate ha go tlwa dantseno tsa the land mme le tsa tsa tsa diamond ntate ke batla go botsa potso fela e simple ka gana ha e ya Lesotho ye di university tse teng ka ofela ke university feng e ka emang mona ya re rona ka gara lenane thuto la rona re na le di-course ke tsena tse e related to mining ga diyo ntate go tlwa le sekolong se segolo sa setšhaba go tla lo tsena tse di-university ga gona letho fela re na le di-mine re na le ditaemane ka gara naga ya gabo rona re tlholwa ke eng gore jwang kapo jwang re etse the same course e ntse tshwana le enana e etsa ditaba tsa water management eng ka ofela why re sa dule tsena tse keng ya mining ka gara naga ya bo rona ntate ee so e leng gore re tlhoka boetapele bo tla sireletsa digodileng tsena tsa naga ya gabo rona mme e le gore qetelong ya maqetelelo mesebetsi le gore e tlae e ntse ipapise le tsona digodileng tsena tse re nang le tsona ka gara naga ya gabo rona ntate ee nnate mme

0: ba ka etsa bonnete ba hore ha ba le makeng ba tla hlompha melao mme re tla hloka ba etapele be re tswang hore dintho tse ba di buileng ha ba tswa iketamana ba tla di kenya tshebetsong mme ore ebe re fitlhela tabe kore re etse jwang kore nna ntatsane ke eme mono ke re re lokela gore re fetise molao mme ebe I edisang molao ona gore megale magota a dipolotiki ga a tlala a iketa ga ba ba puso 95% ya dintho tse ba ka tsone ba di kenye tshebetsong ga ba sa di kenya tshebetsong a ise e tlakole mokga kapo lekgotla le jwalo la dipolotiki ko jwetsa nnete ke gona setšhaba sa basotho se tla ba le thaselelo ya ologeta because ga re no tlo gotlisetsa party e re tsebang gore e lathetsa setšhaba sa basotho ka nako ya dikgetho jwale e re tlo e dumelela gore e lo kena dikgetho tse e latelang fela e sa fitlhela 95% ya dintho tseno tse ne e bua ka tsone e sa di kenya tshebetsong ga ba le pusong nna ke re molao o e teng tate ko jetsa nnete that's where naga ena lesotho e tla fetiwa motlhompheng wake ee yangane
1: mamelo peace fm re ntse re gatela pele dintlha tsa rona dipedi a e nngwe jwale ke shebile nako gore na nako e ntse tla re dumelela go fitlha o e nngwe kapa chen date ntshonyana
0: a ke namare ka e otla ditlhong fela
1: okay
0: ke a bona nako ya rona e sentse re tshwatlhile mo nang tate
1: a yona e se re tabotseng ta
0: ee yatlenta
1: mamela peace fm ga re baele re shebe ntlha e nngwe ya bobedi private sector ntate ntshonyana botlhokwa ba yona ke bofe ka rona
0: ke a leboa a tsaya taba ya private sector ntate e botlhokwa gagolo fela gagolo re ke gopotse basotho gona gana private sector ke eng ke moo e leng gore dikgwebo ntate le ee ke dikgwebo tsena tse owang ke basotho kapo melata oa utlwa di fua monyetla wa gore di sebetse ka gara naga ya lesotho e se mmuso o etsang mosebetsi ono jwalo mme ka etsa motlhala re bua ka talo tse kang bo dishopo masimo difeme dibanka di-company tsena tsa technology di-construction company di-mine taba tsa tourism di ngata gagolo mono re bua ka batho rereng ke batho bane rereng ke the private sector ebile re ka nna ra bua ka taba tsa bo di-investment kaofela so mono re bua ka dikgwebo tseno the private sector gobane ga re no gona jalo ke nana ga re batla go etsa tsela ebe mmuso o tla ga ke tla iketsetsa tsela go tla tlameya go bule tender-a mme go bule construction company e tla etsa tsela ene jalo even though ntse ke bona gore ka letlhakoreng le leng taba ya private sector gagologolo mo go etswang ditaba tsa bo ditsela megago eng kao fela ga e batle gore e be fully private company e etsang taba eno ntse tlhoka gore o be le mmuso ka gare ka mono o tla etsa mosebetsi o mongwe itse o ikarabelelang go bona lebaka ke le na ntse tsa mane ems o bona ke re go la go ntse etswa ditsela kae kae go tla bofiwe mo kontraka e fapane ya mekontraka o ne o tla sebetsa mona o tlheletse monana mme o tla hira batho mo kontraka ene o tla ba patala jwalo jwala kere fela mo kontrakeng o tla bona o tla ba chargele mmuso na tšhelete e godimo gagolo wao tšhelete e godimo gagolo e leng gore taba ena e re naga e spend-e gagolo ka ga private sector yes as much as private sector e hira batho ba bangwe ba itseng fela o tla bona gore the private sector e sena le ntšhone ya gore ga e se hira gagolo le di-construction company tsena ba tla e banka batho ba rona ba dipolotiki ebe ba bona ba ba hirang mono go sena monyetla wa gore go bule di-ten ntho di-application batho ba etse ka tsela etsang kore ka mokgwa o transparent mme o thola gore nenne batho ba tlhang mo mabatong a itseng ba tla e batla ba lo sebetsa mabatong a itseng gobane go utlwisaga ke di-comrade tsa rona mme ke ne ke nagana gore mo still re tlhoka gore ge ke re tlo etsa revise tabena ya tendering system yona e tlhoka gore etse revise gagolo fela e tlhakelwe ka tsela e maatla gagolo e le gore mmuso o seka latlhelwa haholo. Yes, ntso tla spenda mmuso ba tletla makete lo ntso ta hira motho e mo le mo ka tsela FA e nan le pona le. Tso lo ke la wetse mo hlala fela bo Home Affairs mo no tla bona ntate go kenya ba da ba bo rona ba bo megale magotla di politiki ba ne ba haila kae kae di comrade tsa go. So re ke gele ke gore re bone gore na re ka e balance jwa ntabe nana. Me wa hopola ke buile ka taba ena gore a kere Donald Trump kapo America ha ba kena le entourage ya bona. Re tsebe gore specifically di sector tse itseng go tla kena batho politically. Ba tse itseng go tla kena batho ka di expertise tsa bona. Ha una phoso mona ntate. A tsana go bane. Na ke taba ena ke la ka e tsaya hanyane ke ha motho ya mamane se bo kensa di politiki a re ha re tlo hira se politiki ke re motho nang tsine is lying go bane ne di ke hore o ke setsa maele le eto motho mona ka di politiki wa ikwa a ntsa thusa ga party e phele e etse eng ebe ke tlo na maqetello ha motsetsi o hlaoso ha mona tsa maolo apply. It's impossible. There's no such. Ha re lokela ho swabela taba ye e bile. Ha ga lokela ho e swabela empa kere. Ha re lokela hore re hire se politiki all across the sectors tsa mmuso. No. Ka fosa. Ho tseba hale a ha ile ho tla try Home Affairs ho tla hirwa batho se politiki ha hona bothata fela ba nang le mangolo. People who are capable hore ba tla sebetsa mona ba thuse setjhaba sa Basotho hantle. E seng e ne jwale re nka batho ba sena le mangolo a bongaka e le ga banka go lo ba kenya ka gara ditse tsa health. No, re tla be re beya naena tlhokotsing. Kwa ikwanda. Go na le ntho di-position tse sera se haholo tse hlokang batho e seng sepolotiki. Batho ba nang le mangolo. Because re itse bana ba bona ba bo rona mangolo. Ntho bana bana ba bo rona dikolong. Ba tsamaye ba apply-e mono ba kene. Go se ka ba hirwa politically. Ha e rongwe hirwa ebile go be le mokgwa ore go hirwe pepenene mme re bona mme batho ba ba attendang interview. E nngwe e kotsi ka go fetisa ke ya gore ga re a lokela go hira bana ba bo rona sepolotiki ka gara ditse tsa tshireletso. Never ga re a lokela go etsa jwalo lebaka ke lena ntate sone. Gosane ke tlabe ke tsamaya mohlala motse mona ne ntse ke tsamaya teng. Go na le motswalla ka ke motse ke tsaya o ka gara lekgotla la itseng la dipolotiki. Nagana go sane a sa hirilwe ka sesoleng kapo ka sponeseng. Ebe nna go na le ntho e ke belelelang ka yona fela. Ebe ke lo kopana le motho eno mono o naana go tlo etsala jwang a tseba gona ke tlhaka ga lekgotla lefe la dipolotiki. Motho eno o tlo nthotšhara politically e seng gore o nthotšhara gobane a batla ditaba tsa di-investigation kapo eng e leng gore gape ehlile e tla ba phoso gore e be ntho ena gore go etswa dipatlisiso ka batho go fosaetse because batho ba felela dipotsong why because go nkule batho political motho ena o sa o otlela le gore motho ena ke a motsebe ke le BC kapo ke motho wa YES gore o sa o otlela le ntho ena gore fela you differ political la differ-a wa ikwana so ke kona ke reng taba tseo go lokela gore re tlo di lokisa ntate but nevertheless the private sector e bohlokwa haholo mme puso e lokela gore e supporte the private sector gobane ga se hangata mmuso o tla kgonang gore o hire motho e mong le e mong. Mmuso o tla kgona go sebetsa o tlheletse kae kae ebile mmuso ga teng ko go batala tse mabala dikgwebo di tsebe go phela mme ga ebe the private sector e lokela gore e nke karolo go godisa moruong wa rona wa naga. Go na le taba monana ya section 34 ga ya go lokela gore re sie morago mo jale re dikgwebo tse itseng di etseditswe Basotho e be dikgwebo tseo di ke melate e keneng ka gara tsona e be ga o kena ka gara shopo ya molata mane o bona gore o rekisa dipompong tsena tsa di-50 malonto 50 di-cent o thola gore jale ntse ba e rekisa ka bo 1-1 ka bongwe ka bongwe ebile se ba tlama letswekere e nana e brown sa e tlama ka di-plastic ke bona gore ga e kgona batho ba go etsala jwang fela e le molata gobane melata ga batla ka gara naga ga bona ko ba tlo etsa di-wholesale di-supermarket di etseditswe Basotho kwa ikwanaka Jwale e leng hore the private sector ha ya tlameha ho sekamela fela ka ho melata ho feta setjhaba sena sa Basotho. E leng hore re lokela re boloke le ha e le bohlokwa e hodisa moruo, re lokela hore jwang kapo jwang ebe re tseba hore setjhaba sa Basotho le sona se una molemo ka hara the private sector ena. E seng e be ka qetela maketello company ya molata e tloha kwanametswang teng e tla ka hara naga ka monana e tla e sentse e nkile batho e ba hirileng kwanana be e leng gore di-expertise kapo di-skills tse ba nang le tsone bana ba Basotho ba nang le tsona mona e be ka nqena labor department e say nothing ka taba eno. Ha o ya ka di-mining ka mane o tla thola gore le company fela e hulang metsi tlase mane ka pompi ya hula ya isa ka mane ka mining ke company ya molata fela Basotho ba ntse ba ka etsa di-company tse jwalo. So e leng gore re private sector e bohlokwa but mo private sector go bonang jwale e favor melata go feta setšhaba sa Basotho re tla lokela gore re be le question hodima tabeno gorena how re sebetsa jwang ka tabeno. Yes, ke a tseba gore tse ding di-company ga o nna mo mmuso mo o keneng teng o na le di-share o na le ba tla ioperatela ka mokgwa ba operatang ka teng maqetelo ya maqetelo the expertise tse itseng ka gara naga ya Lesotho ga e di teng the labour department molao wa teng o ntse o tlakile gore batho bano ba lokela gore ba nkuwe ka gara naga ena ya Lesotho. So gape the private sector monate wa yona ke ya gore ntate go na le ntho tse e leng gore e ka di etsa tse e leng gore the government e ke se di etse tse related to technology. Marangrang ana a AI gona jwale ke gore go na le company tse o thola gore se di sebetsa ka ntho tseno gona jwale but the government e ke se etse jwalo e leng gore re tlhoka gore private sector re matlafatse haholo fela. Mme le the government re bone ntse le ka ganyane go matlafatsa di-parastatals tsa bona e le go bona gore bonyane ka gara parastatal ka monana Basotho ke bona bongata ba sebetsang haholo dintho tse related tabeng ya go matlafatsa moruo wa naga mme Basotho ba hirwa ka mono ba tla etsa motlhala jela ka bo LTDC. Oh, re se ka ditlhalosa ba tlameya go tla monana ba tlo patala lentho lenaneo. Yes, so ba lokela gore re tsebe gore ba etsa ba bapatsa Lesotho ga ba keta ba bapatsa Lesotho ba sebedisa bana ba Basotho e seng ba sebedisa molata gore a tlo bapatsa Lesotho fela bana ba Basotho ba le teng. Ke ka ona ke reng the private sector e lokela gore jwang kapo jwang e maatlafatse setšhaba sa Basotho le di-company tse di tlabeng tse di etsa phaello. E se company tsena tse tla tla ka gara naga ya Lesotho e be di partnera le government ya Lesotho e le ka mora mona tla ntse ba re ha ba so etse di-dividend ha ba so etse di-profit but that company e ntse e dutse ka gara naga wa ikwana. E nngwe ya bohlokwa ke ya gore go na le dintho tse nne re lokela gore e be gara di etsa privatize go hang. Agric Bank e ne lokela gore e be gara e etsa privatize. Ka mane Lesotho mane ka mo o silwang diphofo ka mane mo etsang ding le bone e ne kana e be gara ba etsa privatize. Go lokela gore e be di-mine tse ding ka ganaga lena Lesotho gagolo tsa diamane di eteletswe pele ke the government ya Lesotho empa ga re etse jwang. Ke ka gona di-mine tsena tse teng o tla bona gore di tla itlisetsa melata ya bona kwanana e be ga ba keta mono ha ba no patela le di-dividends ba tla kopa go the minister ga gobane molao wa diratswa mane o fa the minister maatla gore a ka dumela gore mine o ne go patale dintho o patale di-royalties kapo jwang go latela section 56 ya Mines and Mineral Act ya 2005. So ke dintho tsa go lokelang go di sheba tseno ntate mme gape re lokela go bona gore la private sector e le teng jole se re sheba in general ba ba le mokgwa wa access to finance haholoholo Basotho ntate. Gona le dikgwebo tse e leng gore ke tsa Basotho tse o tla thola gore di-informal o tla thola gore ga di kgone monyetla gore di thole di-loan. Mmuso o tlameha o hlaye o gae ka baka la gore business e nana ke a bona le ha e le informal ke nana e na le potential ya go godisa moruo wa naga ke le mmuso ke tla iketsa guarantor gona jwale wena tsa maolong ka loan mali mme re tla ofa batho ba monitoring and evaluation ka ha go bena hao ba o dise go bona gore go bena tsa ma hantle mme o etsa di profit wa tsa ma patela loan yone re tsebe go lo fanda go lo fanda di kgobotse ka go lo fa di kgobotse ding tshelete go le tsona di kgone go phela
1: e re re ne re itse tsena dipotso tsa ga di sa lengata mona fela re tla bona gore na re qetella re ntse ditse pele ne taba ene ya rona molaetsa o monke o na gore ke mametse moiti wa rona ntate Molefintshonyana dipotso tsa ka ke tsena e be o ka reng ka monagano o reng lesotho le tetelela le wetse le wetse boemong boe ba koduwa ya tlala le tlhokalo ya mosebetsi ka lebaka la boetapele bo tsebelanang maikunutu e leng se etsang gore tswelopele le kgolo ya moruo di tshwarwe pogotu na go ka ba bonolo go bona kgwebo ikemetseng e gola ge shebile sebopeo se sa mo bahlanka jale matona le maparamente e leng bona ba ikabelang mesebetsi ya setšhaba ka matlotlo le tshebediso ya ona e le matsogong a bona e leng se bolayang karolelano ya moruo go fetola bophelo ba rona ge go balang ge itsosa tlase mo emetseng ya go qetela e be ga se masene a phirie putswa gore e be morao tje ke babusi le boetapele ba dipolotiki ba bonang thuto ya dikolo tse e phameng e se arabang diphephetso tsa naga empa e le ka yona ba eteletseng pele basotho ka ga dingata dipotso tseno kapa ke boele ke eketse ka engwege ke malifosi moeti o nkgopotsa ntate mosisidi gage motho a tsome ka ntša tsa gae jale ge o kopanye le ona ore e be ntate Ntshonyane o bona e ka ke phetoo ya mofuta ofe e ka hlolang e tswalwa ke puso tsa dipolotiki Lesotho ge shebile gore go nkile Lesotho le Basotho dilemo tse 60 ka jeno go tla fitlha boemong bona ba moo go tobaneng le koduwa ya tlala le tlhokalo ya mosebetsi leano e le ditshepiso go se bophetatse e re ke se ka ya go emeng ge ke re e tshware moo ntate o tswele pele empae o mongkodo mokhutshwanyana ore ga gwane ka ine o bua gangata ka maparamente a e tsang melao a kwatile a kutlwe o kareng ga o tshwaela melaetseng yo mamedi le wena o ka kena ka 21256 le +26659956
0: ke a lebotlhe motlhomphi waka e tlile tabena ya gore re tlaleng ke na le bofumeng ke boetapele mo tswelelanang tabena ya botlhoo ntate o bua nnete gagolo gobane nnete ke gore ge la ga e bona dipolotiking tsa rona moo go la tlhaela nenneng ke tla bua ka ona gore motšhobo wang ga nna sebetsa gagolo tjena ya ba ne ba le puso le yena ka nako eno ba LCD ba re eno wa ikhaga o sa batla o lothege ke dipuo tse re lagalagala ga di bona teng e leng gore e tlhile ga o kala fela o sebetsa o sebeletsa Basotho ba leka go tshwara ba re ele eno na e kgon o sa batla go lothege na re mo beeleng ka thoko se ene Dr Thabane temeng ya gae yane a o qetela o na sa a iketsetsa dintho a tsewa fela o ipuela nnete fela bana ba re a kgon mo na re tlhoka o motlosa ke dumelana le ntate mono ga re etlhile ge bofumeng tsenana gobane ge eteletswe ke batho ba tsebelanang gona jalo ke na ntate ke batla gore nte ke tsewang ke ya gore ma-congress ke bona ba gaileng ntate Matekano gona jwale ehlile ke a tseba gore ka nna ba tsebela ntate Mateka le ntate Mateka ne ka naba wa batsebela me hape hona le taba mona e leng hore ba sothwala ba lla haholo ba haiko motho yena ya tloang a resele ha tloa resele wa tsama o ya saku ha tloa saku wa gutla o ya kae kae motho o tshwaretse naha e eng ke re ke hobane e ka naba ba tsebela hona le batho ba tsebelang dipuso tsena ka ofela wa iko so ke ka hona ke reng naha ya rona e tla ba bofumeng tsena ke dumela le ntate hore e hlile e ka lebaka la hore e hlile batho bana ba tsebelang mme re tlhoka hore basotho re ke re fadimeng ke re bone gorena ga re ka kgetha batho ba batjha completely maybe batjha ba gae ga re tle re kgetheng ka tsentshonyana le party ya e teleletseng pele gobane ke batho ba batjha ka ofela ga ona batho ba tswang nege le magotleng a mang a itseng ga ba kgetheng re ke re bonna hena na e tla yaka e ka nna go ka ba le go gong mme momamedi e mongwe o bua ka gore e tlile matona le batlhanka ba ipha mesebetsi mme ke buile ka yona taba enang kate kare e tlile ka baka la gore jwale bana ba teng ba gaufinyane le dipitsa jwale ba ingwathela ba ingwathela ba tseba gore aa ga re lo etsa tsela male re a tseba gore ka ranaga ka mona sekontiri re tla seng ka go mang dikene tsenana tse paver mona re tla teng ka go mangmang wa ikwa engeng re tla hira contracta e itseng e tla hira batho ba rona ba dipolotiki wa ikwa ha ha matona ka kantshwantshwa ha maparamente a kena ka mana a fetisa molao ebile ke molao o santse o le teng gore maparamente le batho ba pusong ga ba lokela go heba le mmuso jale go tsa atabena e se ka etsagala ba etempela ba re latlhela matsweng kwa ke gobane they wanted to be closer mo pitsa di belang teng nate ke re nna le basotho kapo le wena wa tseba nate sodu gore ke ile ka ba motlha e mong ka legotlelela le ke neteletseng pele ke lwantsha batho bana ba letsheng ke re aa no batho ba letsheng ga le tlo tloa le re le se le tlo reka thepa ya motho ya ntse a sebetsa ka mono mme le iketsetse mosebetsi molao ga o dumelele jalo the government ya lesotho ga o ne o tsa molao ona technically e ne ba re ga re nka 30% wena o le nka 70% o le letsheng jwang kapo jwang re batla gore o hire basotho ba fe di-subcontract ba tsamaye ba lo hula majwano ka mono ba lo blasta ba etse eng leng leng jwale letsheng re se tlo iketsetsa taba eng jale ke re aa letlola molao but I'm telling you ntate ke re re ile ra ba ra lwana ga ba ra lo fitlha paramente mane dikidiki ya ba motho a ne a eteletse komiti eno ya diraswa e leng tate motshwane go tswa mane mafteng ke yane se ba monkile e se ba moitse ka public service ka mane ko gobane go na le something a nna tlameya go eetsa a nna tlameya go tlisa loyara ya paramente yona a tloge kekela re le yeso a itlhile batho bana ba fositse kapo jwang e ka nnaba ka baka la gore ba tsebelana gona ba sa ba tshwara tena golo re ele ke a tseya gona go ntse e tsalang ke na ke letona tholeng I'm saying e ka nnaba ke pelaelo ka bogotshwane so e leng gore taba tsena ntate tsa go tsebelana e tlile ke nnete batlhanka ba ipha mesebetsi gobane ba le gaufinyane mme ke dumelana le mamedi a irare e tlile doctor mosisidi le yena tlhile la bua ga e kgona motho ga a tsome ka ntla tsa gae ee gobane taba ena e a thusa gobane ga puso e faila re a tseba gore o faitse le batho ba gago mme go fane ga re a tseba re no kgetha gobane you have failed wa ikwane re batla e le jalo mme ka nnete e nngwe gape ke ya gore ntate go momamedi o mongwe a re na e be tabe ya thuto e be ga ya tswa ka bomo gore e tlile go seka ba le mokgwa gore e arabele ditlhoko tsa yona jalo ke bona ka re ntse ka mmabomo ntate ke dumelana le momamedi a jalo gobane ke re ntate sodi ke re ga ko utlwisise gore gobaneng go sena course ya mining ka gara di-institution tsena tse teng ka ofela ka ganaga ka mo gobane course eo ya mining e ne ka kgona gore motho ga a ile mo a lo etsa tse gore o tla specialize o tla etsa cutting o tla etsa polishing o tla etsa sorting o tla etsa blasting kore go ka go fapana ntate ba batla etsa di-geology ba etse eng so e le gore ba tshubana ha ba tswa ka ga dikolo tsena tse phami e re tse ba hore kana di dimaine tse teng ka ga na health come go tla sebetsa bana ba ba sothumo go bane re saitse jwalo ntate ke bona bothata e re nang le bone ke reng ka nnete re le tshaba sa ba sotho re lokela ge ke re fa dinehe ke a tseba ba bang ba tla bentse ba re moetapele ona o hlakile haholo ba qetela maqetelelo ga ba lo nkgetha gobane ba raya moetapele ona e kana ba gana tšhelete re tla lo kgetha motho a nang le tšhelete oa ikwa ke re nate sodi ka 2022 ka nako ya dikgetho re ya dikgethong re ema mane re le yes re re gona basotho a le ka re tshepela gore re le etelele pele re tla declara taba ya unemployment le state of emergency nthena re ebile ka 2022 ga ba ga jontsha gona mesebetsi na re tlo e etsa jwang e tlhakile ga jontsha gantle gore re tla jampa re kene ka gara temo e leng tlhap mosebetsi wa pele e le gore re lena mabatwana a 80 ka ofela a Lesotho mme ga dijothollo tse di tlhaya moo 60% eno jalo e fepe mabato a ana 20% ena re etse export re fepe dinaga tsena tse dingwe tšhelete e tle ka gara naga re kontsetsa leano lena la temo pele e be 20% ya go qetela re e beya mane disaelong kapo disiung gore ga koduwa e ka fitlhe e be re tseba gore naga is prepared re ne re tlotsa mesebetsi e mengata gampe ka gana ena Lesotho ya ba ga ba utlwe jale ga ba bona batšha ba eme mane jale ba lo batla mesebetsi ka soleng ke gona bareng ba batla go declare unemployment in a state of emergency e se le nako e kae ke basebetsike batšha ba kae gona jale ba sebetsang ka mora declaration eo ya unemployment ke gobane ba e ditlerile gobane ba bona pressure empa rona ne sentse re buile kana na ona re tlo etsa mosebetsi jwang
1: nna Ntsinyana
0: ntate Sori
1: ke lebile golo mongaka potso tsa rona di sa lengata mme re tla bonana ka go lena bobedi re ntse sa peleneng jale re memele mo mamedi e sa le qalong ntate
0: ka nnete ke a leboa tlhe ntate Sori ntate modimo a o boloke ntate a boloke Basotho a boloke le Lesotho ntate le nna boloke
1: ke lebile haholo mamelo Peace FM o ke monghadi Molefi Ntsinyana he ke moetapele wa yes jale re ne re shebile dintlha tse pedi le ena empa e ne nngwe nako ešhaya re dumelela gore tle re kene ka go yona lebitso la ka ketebosoto ke sodi ge sebitse le wena re kopana le wena lenaneng la setlotlhelong go sane mantsiboa goreng ya bosupathapama ke na le thapelo lekanyane ko sia le Bishop Matšhatsi ka lenaneo la leeto la sefapano a ena o tla onka a o itse goreng ya borobong o tlo o sedila nna mosebetsi wa ka ga se o sedila ntate Matšhatsi ke tswa ka pina mona nna magodimo mmane go binwa diosana ee bagogisi ba morena ke etse jalo ntate mamelo wa Peace FM ke tsho jalo go binwa diosana empa ntate le tswelang ke ka tswa ke sa fa molaetsa one
2: general le tswela na ke ena e bitswang Lesotho a ko e bolokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a ko tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona

Momamedi wa lenaneo la leeto ke la sefapano ngwaneso moreneng ke a o dumedisa lebitsong le letle la morena wa rona Jesu Kriste se le ha re qadile lenaneo la gago ke a tshepa o ntse o phetse hantle dintho di tsamaya hantle a kere ga morenane a itlotlise ka wena a iphahamise ka wena a o godisa a o baballe a o ekeletse bophelo bo botle kganya le maatla e betsage ka metlha letsola ya maatla le sekebela fela godima gago ke tlo rapela ngwaneso moreneng ge kena thapelong ona jwale e re ke rapele ntate wa rona ya halalelang ya magodimong o halaleile modimo e mogolo ga o ya tshwanang le wena ka galalelo o lokile o mosa o tletse megauhelo ntate ya ka wena ke mang ya etsa mesebetsi e o etsang letsoho la gago ga le be teng go re boloka le go re baballa phethagatsa mosebetsi wa rona re tlhonolofatse ntate ya mosamogao itsebagatse ka go sa feleng ka lebaka la Jesu Kriste, morena le moloki wa rona, ya re gatetseng lefarisea la bophelo bo sa feleng. Amen. Momamedi e motle, re tswela pele ka lenaneo la gago la leeto la sefapano. Re tlo fuduwa letsha nakong ya ga jwale. Re tlo mema yana le maatla, re tlo mema moloki wa rona. Ya re boloka mererong ya rona yohle ka lebaka la kganya ya hae. Jehova ke lebitso la hae. O halaleile ka mehla le mehla. Ga re tshepile yena, bophelo ba rona bo dutse go yena. Go fumana kgotso le boiketlo letsong la gae. E re botsamaye ga mmogo ngwaneso moreneng tle. Ke na le tumelo e tletseng ya gore Jehova ke modimo, ya gore Jehova ke lesedi la ditšhaba, ya gore Jehova ke tlotlo la Iseraele. Ke a leng teng ya tla nabe teng ka go sa feleng, morena wa kgotso. E re ke o lokisetse pina, e re ka morago yona ke be re tlo fuduwa letsha ya tla kena letsheng gobane le fuduwe o tla be a fodiswa ngwaneso ya rategang gobane letsha le fuduwe matlapholo a tla kena.

Mamedi e motleng re bala bukeng ya dipesaleme pesaleme ya mashuma mabedi a metso meraro temana ke a bone ha re fumane ke bale a tsena le hanka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu nkeke ka tshwa bobele ha bo le bong gobane o na le nna lere la gago le seikokotlelo sa gago ke tsona tse ntshidisang ke a e pheta momamedi la nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu nkeke ka tshwa bobele ha bo le bong gobane o na le nna lere la gago le seikokotlelo sa gago ke tsona tse ntshidisang lena ke lentswe la modimo le ngolwe dipelong tsa rona ngwaneso morene

momamedi ya ratehang ngwaneso moreneng temana ere badileng ke dipesa leme kgaolo ya mashome a mabedi metse meraro temana ya bone ke nke fela mohloditero ka hara temana eo le ha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu ke ke ka tshoha bobele ha bo le bong ke yona mantswe a temana e re tsamayang tlasa ona momamedi. Tlhaloso ke hore go na le mo re fetang ngwaneso moreneng e ka kgona re tsamaye ka hara kgohlo ke tle re tsebe hore ga re tsamaye re le bang ke na le motsamaisi ya kenang kgohlong ke re tsamayang ho yona ke na le ya bapileng le rona ka mehla letsoho la hae le sa le matla ke mo kgona re kena ka hara kgohlo re tsamaye fela bane re tseba hore re tsamaya boteng ba hae ya binang sefela ka tlelwa ke polelo ya temana hore ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba ke a keneng kgohlong ya tseba matla ha kene kgohlong ke a tseba motsamaisi ha kene kgohlong ke a tseba nyateng ha kene kgohlong ke a tseba mboloka ha o kene le yena ke a etsa gore kgohlo o phunyeletse ka hara yona momamedi o tlale matla ha o kena kgohlong o tsamaye ka matla ka hara kgohlo le ha e le ya moriti wa lefu ngwaneso ya ratehang e tshabe ya kgohlo ena ka lebaka la gobane re tsamaya le ya matla kgohlong momamedi re kene le ya tshepehang ka hara kgohlo ke na le modisa ka hara kgohlo ya disang ka leswai ke yena ya re etellang pele ka mohau wa hae re kene le wena kgohlong ya o fetang ka hara yona ke ne le wena kgohlong ya mahlomola re ke ne le wena kgohlong ya ditsietsi re ke ne le wena kgohlong ya mathata re ke ne le wena kgohlong ya tlala le tlhobolo re ke ne le wena kgohlong ngwaneso ya ratehang e mofuteng mona
wa go tsheo tsamayang ka ra yona mo mamedi o tsamaya o fellwa ke ma pano keni ka go hlonyena le tshepo e la hleha le mahla fela ho wena go hlonyena mo mamedi yo keneng ka ra yona ka lebaka la gobane ke a kenang le wena mofuteng wa kgohlo ke a tshepehang ke a kenang le wena mofuteng wa kgohlo ke apereng maatla le mehauhelo ngwaneso ya ratehang kgohlong ena ya ditsietsi tseba modimo o kena le wena go hlonyena mahlomola tseba modimo o kena le wena ke kene le wena kgohlong yebileng o sitang o tsamaya ga o kene ka ra yona mo mamedi a rategang bane bodutu ba kgohlo ye o keneng ka ra yona ya binang sefela kobane a kene kgohlong o re mohau wa modimo ke kwetse e kakang e ka ba o fe molomo o ka o bolelang na e sale o mfihlela ke maketse fela ke o bane a tseba ka ra kgohlo ena ya tsamayang ka ona o teng ya fihlang bohareng ba kgohlo a hlaise lesedi o teng ya fihlang bohareng ba kgohlo kganya e hlae mo mamedi.

samaisi. O teng karago. Metele di pele. O teng karago. Mane siara te ha. Le kopana le wena. Karago sa bukulo. O samaisi o teng. O kapama. Kamatahai. Devo soon bona. Manessiara te han. Karachosho. Yatuanko. What am I sute? Karalififi. Natuanko. What am I sute? Kitabachosho. Womamediara te han. Ekanayaba. O kere kala yona, matla fela, kale bakala tsepo, tsohle di baleya, matla basiko, kale bakala khosho, kale bakala bani khosho, ya o tsamayang ho yona, ya o tla tsamahlomola, kale bakala khosho, ya o fetang kara yona. Yo bakir tsa buhutu, paro e teng kahare, kaharo.

Ke le bona tate Moruti mo mamedi dumela. Sekolo se seholo sa setšhaba nal se ipiletsa go setšhaba go ela tlhoko matshwao a kgatelelo ya maikutlo le go batla thuso ka nako e bang se thulana le diqholotso bophelong bo botle ba kelello a bua ketsalong ya tlhokomediso ka thibelo ya go ipolaya le bophelo bo botle ba kelello e bileng Roma Maseru Maobane. Setsebi sa bophelo bo botle ba kelello nal Dr. Moketeng ya PC se bontshitse tlhokagalo ya go fedisa mafosisa ka go ipolaya le go tlhomelela botlhe ba tlokotsing ka ditsebo. Setsebi se seng mo mokgatlong wa Help Lesotho Felleng Lethola yena o kopile batho go itseba le go ananela mefokolo ya bona ya maikutlo a re go ikelelwa ga maemo a fetoga ke sona senotlolo sa go fumana tshegetso ka nako. Go sa le jalo moemedi wa mokgatlo wa Young Women of Africa Morongwe Tumahole o eleditse baithuti gagolo ba batšha yunibesithing go qoba go itsheka thajana go dula ba le mmogo lo arolelana mathata a bona a letsatsi le letsatsi le ba bang. Lesotho letla a ha setsi sa lona sa pele sa o phekola mofetshe e leng radiotherapy ho matlafatsa taolo le phekolo ya mafu ka tshebedisano le setsi sa matla sa matšhaba a yaya. Sena se hlahelletse nakong ya dipuisano dipakeng tsa motlatsi wa tonakgolo Justice Nthume Matjaga le mookamedi wa yaya Rafael Mariano Grossi matlhakoreng a seboka sa bo70 sa yaya se neng se tshwaretswe Vienna, Austria. Moatlhodi Matjaga o bontshitse boitlamo mo ba Lesotho ba o sebedisa mahlale le technology ya nuclear ho fetola lekala la bophelo ha ho lokala fong ya mofetse ho matlafatsa temo le ho ntlafatsa tlhahiso ya diphoofolo le kanetso ya dijo kwano Lesotho. Ho tsa matšhaba ho rena tsitsipano Zambia ka mora dikgetho tsa kgwedi e fetileng ho latela ho tshwarwa ha baetapele ba bohanyetsi. Ketsalo ya moraorao e tshwentseng matšhaba ke ya ho tshwarwa ha mobishopo e moholo wa mehleng wa kereke ya Church Zambia Trevor Mwamba mmoho le baetapele ba bang ba bohanyetsi ba 16 ba qoswang ka bohlabaphio mme bona ba se ba isitswe tšhankaneng ya tshireletso e matla. Diqoso tsena di latela letsholo la sepolesa le ileng la fella ka ho thunngwa le ho bolao e mongwa ba etapele ba bohanyetsi e le letona la mehleng Mutotwe Kafuaya. Ba boholong ba qosa ba belaelwa ka ho hlohlelletsa merusu le teko ya ho ketola mmuso e leng seo bohanyetsi bo reng ke mashano. Moemedi wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng o bontshitse ha diqoso tsena e le morita o ke fela ebile e le kgatikelo ya ditokelo tsa botho. Le hoja mmuso o re ha o tshware batho ho latela tshekamelo ya bona ya dipolotiki le tumelo, sena se tlisitse tshabo ho matšhaba le kereke lefatshe lohle moo moreka Bishop pe mohulo wa kereke ya Church Africa e borwa a ipileditseng ho mmuso wa Zambia ho hlompha ditokelo tsa baahi le ho ikobela melao ya matjhaba. Nyewe ya ho kwetela barutwana le matitjhere ya sehlopha sa Mamoslemi sa Ansaru e qadile setrekeng sa Oyo, Nigeria. Babelaellwa ba bahlano e leng Mohammed Muhammad, Abubakar Abbas, Abdul Razak Umar, Yanusa Musa le Shamsu Sani ba hlahile ka pela moahlodi wa lekgotla le phahameng Salim Ibrahim motsemoholo Abuja ka labone le fetileng moo ba ipoletseng ba se molato diqosong tse supileng tsa bohlabaphio. E bang ba fumanwa ba le molato ba ka iphuma mana ba hloletse dilemo tse 20 ho ya hodimo e ka sitana le bophelo bohle tšhankaneng kapa lefu. Paki ya pele e tsejwang fela e le AAA e boleletse lekgotla hore banna ba hlometseng ba ile ba itshohlometsa dikolong ka la 15 Motsheanong ba thunya pele ba kwetela matitjhere a supileng le barutwana ba 39 ho ya le bona merung moo ba bolokilweng matsatsi a 56. Motšhotšhisi Rotimi Oyedepo o ile a kopa hore dipaki di sireletswe ho latela bohlokolosi ba nyewe ena

agente ya baqosiwa Bala Dakum a dumellane le kopo empa a kopa tumello ya go bona dipaki nakong ya go di tlhoma dipotso bobedi dikopo tsena moahlodi o ile a di amogela. Re phetela ka tsa dipapadi. Lesotho le tlang ka karolo mefuteng e robedi fela ya dipapadi ditlhodisanong tsa selemo sena tsa Africa OSC Region 5 tse ilo tshwarela Maputo Mozambique ka Tshitwe. Lebaka la sena e tlalehwa e le tlhokalo ya ditšhelete. Setlhopha sa naga se tlalehwa se fokoditswe dipapading tse kang basketball, karate, ho sesa le volleyball. Mookamedi wa setlhopha sa Lesotho Monghadi Refilwe Maphalela o tlalehwa a netefaditse gore mathata a ditšhelete ke ona a ba qobelletseng ho fokotsa setlhopha, empa lao le jalo dipapadi tsa bana le bokwa di tla emela naga mabelong. Dipapadi tse dinge e tla ba ditebele, bolo ya matsoho le ya maoto, judo, papadi ya tennis le taekwondo. Le hoja tlhokalo ya ditšhelete e ya mme boitlhopho, mekgatlho ya dipapadi e tlalehwa e se e qadile boikwetliso, mme dipapadi di lebeletswe go leba kampong go qala matsatsing a boipuso. Ditaba di felela mona, mamelang tse ding gape ka Sesotho go sane go seng metsotsong ya 30 ka mora hora ya botshelela.

Ngwaneso moreneng o tsamaya ka hara khohlo yeo o tsamang ka hara yona pele o kena khohlong ena go nona le batho bono tsamaya le bo itse gobane o atelwe ke ditaba tsa o tsamaya kgohlong ya ba bono tsamaya le bona ba ba siko bophelong ba hao bono tsamaya le bona ya ba ba ritsa ba tloa pela hao ke ao ntso tsamaya ka hara kgotlo ke o ntso tsamaya ka hara yona o tlo ya tsamayang ka tshepo o re le ga nka tsamaya kgohlong ya moretsi wa lefu keke ka tshwa bobe le ga bo le bong gobane o na le nna ngwaneso ya rategang ka hara kgohlong ga o nyagama o teba o palamisa makhubu o tshika ka diatla Jehova ke o tshepile ke a tsamayang ka hara kgohlo ga ke tsebe na mofuta wa kgohlo o tsamayang ke o tsamayang ka hara ke mofuta ofe fela e re kotsetse mo mamedi ga o tsamaya ka tshepo ebile o tseba ya o tsamaya le ena a ka o fetisa ba ne ba tani maeka o ka fela kgohlong gobane e le ya moretsi wa lefu e be ba tlelwa ke tshabo Paro fiti le twa. Kana mama meti. Ke tsebe kho. Ke o tsama ka re ho yo. Ke tsebe kho. Ke o kene ka ra yo. Kho so ya li ke tseletso. Kho so ya li so yo. Ke o tsama ka ra yo na. Tamaya mama mei.

Kgotso e be le wena. Kgotso mo mamedi. Kgotso ngwane sumreneng. Kgotso. Kgotso e be le wena. Kgutla hape. Kgutla hape mo mamedi.

0: kgotso.
1: Kgotso. Ke di ka la ntate Modimo le bokwe.
0: Me maphokamile.
1: Ya. Tshwara ka tla ke no seke ya bet nyoko.
0: Yes.
1: Ba ka tlamela le di hand tsa bona. Ba tla di ku amollo. Kere pitseng ka makgetho a sutileng. Kere ba ita tsotsi ba bi. Ke mo le na. Bona re se pile jo ba ho ba di tsudi. Ni le a o ka re ke la mulung. Ja ho ka ke na ya ka. Ya ka re se mo le na tsira ba ni. Ke la humanela se tsantso tsao. Ke ka ke la tsene le tsama rena a ba di. Ba tsubana la se la mulung. Empa mo rena ka mo rata kwana. O go ntshuteng ke go pola eka. Ke ne re a se se ba tswana ba ga go. Ke mo tinse tukileng hampe. Empa jo le nne ke bona monna wa go ne. Ka re go sibupi. O ne a ba a ke mo tsai ma hante. Ke ri lo tsana le mo wa mdimo. Mo rena le u ka tsene ka re. Le mo lo la ka le di ntate. A ka o ke tsone go tumela. Mangwele a ha e a tshutumela ma tshisi ba ya matheka ai ya ba ya nyetsa o no wa ya ke ke ni saike le be no go ba tsanka ga mo di ye di simo tsanka mo di ni ke kwa mo ona a tsholi tsi mo tsena go ba ne ba tsana ba ne ba ke ya ha e tsi go go ya mo di tswa le tsi a le tsi mo di le ha bo le bo go ba ne jo ho ba tsi mo tsisa
0: yes
1: ba re tsi ke la tsana ne ne ke ke u le ke ha le e ku ka ke tsi ne ni
0: right
1: ha ne ya ba o na le ni e
0: am
1: di ka ke sa ke se nya ke tsi ka ba le di u di tsi ke nya ka me sa
0: ka
1: ka la sa o lo wa tsi bu ti se re tsi se ni ka ma se ka ha wa ka wa ba e sa le tsho ba ni ba tsama ya di tsho ba mo di mo se pa ha la o ira
0: eh
1: ke tsala di tsunta maralla tsile empa mo hawa ha yo ka tsola ka ho tsaisa ke tsela ho me ndo ntse ba tsale makheku ba tsho ba le tsitsi ha re eng go tsuma le ba tsoba o ba ne ke mo di ta ke hanka tsama ya go tsone ka mo rutwa le tsu nke ke ka tswa ho le ha bo ndo o ba no na le ni o ne o phe Paulo sinta e o re ke a je o salema ke tsangwe ke moya o re ha ke re le o ka di thori so ke tsang go ntshaela ke go bane ke na le go ba ba ne ba le fa ka go se ba ne ba re ba tsa motho ba ri ba re ba tsa mo a pela ka mo a ba empa na sa re le tho o ne ntse a tsela Jehova a tshi mo di tsa wa
0: ke
1: mo di le o tshi mo di tsa ntate ma ho di mo ho laola hena lele fasting bulaula
0: bulaula
1: ho ka tsumisa ntate o tsere se no tsholo sa bophelo ha u tsya ona motho a ka palang ha pesiri teng ha u ya ka bulang ho ba ne ke Jehova ke na tsela ya tsandi mo pula tsohle di so ke ana ya ra mi tsikwe ya ke bo tsule ha re ho le tsela ha le ne ka la ka tsile ho ba li tsala ai ena li pani hale bali ha o tshe ha o
0: tshe
1: ya tshen tshumele o tsa
0: ka kere
1: ke mure
0: amen amen ke le ba mema pokamile mahala ha o ne ba ka itlo no se monata ke tsena ke mahala ka po o pela se a le moya sa ha re tla utlwana ko go tlang hape

0: Kotso ay betey. Kotso. Kotso.
1: Kolo.
0: E, ndat.
1: Yelo kade sa ana la morena.
0: Ndat wak.
1: E, nna ki teke pal leke sfaye, ne?
0: Ha.
1: E, hake nene sa na fela. E, wega kotso.
0: Ha.
1: Ndat evi sopo.
0: Yamu rituali.
1: Yamu rituali.
0: Yes.
1: Fela ha ke batla. Ka moya le ka ditlo la moya.
0: Yes.
1: Ke bona di khotso tse pedi.
0: Heaven.
1: Tsa sa tsami. Tsa sa mawe ka o tsana.
0: Oh my, my, my, my.
1: Ke khotso. Ka mo ke jwa le fu.
0: Enta.
1: Ka mo beri. Ke khotso. Yalulo. Khotso yena ya bobedi. Lina tshoko e fela. Ka siani. Ha bua ka yona. O bua ka mokgaona. O le yeso. O tile. O fono sa batho. O tlisetsa.
0: Ba mali.
1: Khoso.
0: Ya.
1: O bulela.
0: Ba
1: tabileng tukuluho. O silisa. Ba mal tabule.
0: Ha.
1: Ha sala pide. Mina tshogona. Uri. Karola mpina. Ya kala mbose. Ke kula mpina. Ni sa apeswa. Si aparo. Sa puluko.
0: Jesus.
1: Botateng. Dilong harama si sa pelo yeso tiela musimisi ke mana abo gari ire hale ha hola ka khoso ya dilo
0: ha
1: walu na mo tsamaisi ke yeso ure mo fufuzo ke dikeleri tsa miogo ke seliba sa masiso
0: jesu
1: ke mo futa o mo a khoso ndata bishop
0: ndata wa
1: khoso yeu
0: ya
1: hai sama wa uti ya ahulwa ba sama ya yona khoso yeu uti ba ahula
0: yes
1: kamwe mina tshoka kulela ngare hale ahula ka khoso ya lillo
0: ya
1: palo na mutsama isi ke yeso mo fufuzo Se di ke le tsa mlego ke se di ba sa masiliso nya ga lambose ke ru lampina
0: le sa apeswa
1: tsa paro sa puluko botlhateng dilong harama si sa pelo ke so ke ra mo tshiri ke mina tshokwa di fela ha bua ka mofuta wa bobedi wa khoso
0: ha
1: tate bishopo
0: tate wa
1: ke bua ka khoso
0: Ya.
1: A ke tsebe o e mo ho rena yena o tsama ha ka ra khotse ya mofuta o fe.
0: Jesus.
1: Pela nna ke rata yena yo tsheng. Ke a khotse ya ba ha ho lana. Ba re wa bona motho a maitsi ke Jesu ne mo fufutso.
0: Jesus. Ke
1: tsere di tsame ho go ke se di wa tsama tsiso ntate. Ke a lebogwa.
0: Ka le bontate laka. Ke a le bontate.
1: Amen ntate.
0: Amen ntate.

야, 하반째 마차마야. 무라티에 못해 라한카차마야. 호송 야무리투알이.

0: so
1: the fita wa di khoso
0: yeah
1: the day bishop machatsi
0: yes and
1: so the fita o tshwanang
0: that bishop o
1: khoso yo u bua ka yona
0: yes and
1: mantsiweng a letsatsi lena e ka re ke khoso yo josepha ha ileng a kena ka hare ho yona ka lebaka la leshano ya mo kenya ka hare ho khoso pele re kopana le mantswe yanka tsaba khosong e bitswang ya moriti wa
0: leshano
1: nkeke ka tsoga bobe bobe le habe le boi ke obane mothata o na le khoso e kareng ga o kene ka gang o yona bana la letsaretso ba o ntsha empa go na le khoso ntate gabu a buang ka yona a reng ga motho yaka o ntshang yaka o ntshang ka gare go yona goso ye lebitso la yona e sile mabitso a mangata ke ba otadimileng ga o kene ka gare go yona mpa re kopana le mantshe a temana ntate matšhadita pita o re ganka tsamagosong e bitswang ya moruti wa lefu o re ke a tseba gobane wena ona jehofa o na le mpa o le lebela ga go le seikokotlelo ke tsona tse tlantshedisa ntate bishop matšhadi ga ke tsere kgotlo e ka ba momamedi ke le ka gare go yona ga ke tsere kgotlo e ka bang ke tsamaya ka gare go yona empa mofuta wa kgotlo yo ke keneng ka gare go yona ntate matšhadi re santsane ge na le tshepo ya go le bosimo ba letsatsi le yaka jeno dikgotlo tse re keneng go tsona tse sa tshwaneng go na le nako yeo re tla tswa go tsona ka kreste morena ke bishop lekoro ntate matšhadi kgotlong ka moriti wa lefu eo re ditsong go yona go na le nako e re tla tswa amen
0: ke lebileng ta amen.

0: kgotso ga e be le wena kgotso e be le wena
1: o bua ka kgotso
0: ya
1: dikgotso tsena dingata tse ding ke tse re iketsetsang tsona fele polelo e se re ka go kgotso yo thing ke amogetsi wa lefu
0: o letsitse nna
1: go kgotso ga o di wa fetwa ntate ditietsi le ona mathata o tla kera ona le wa feta ebe mo
0: a wa etsa gatiso ya ntle go gantate go tla hape o mphe molaetsa o tlwele o letsa dipina ka nako ya gago ke tseba o le motho wa sedi agolo jalo na le pina o tsamayang le yona ene e phamela lentswe la gago ga e se le jalo ntate o se o sena go o nang le taolo ko bolela gore dintho se di diodimo ga di no malemaleya goga ealeo

mamedi wa leto leto la sefapa ya binanse fela ka letsatsi le leng ha tla bona matla matla letsolena o re magatheng au swaka utlwa lentswe le re ngwana ya nyorilweng tlogometseng ga ke tadima ka bona morwerwe a ntheke Jesu a mpitsae mesedibeng jale ke bone sediba se kgodisang moya sediba sa nnete ngwaneso ya rategang ga ke tsebe sera sa gago ga ke tsebe le mofuta wa ntwa yeo ntse e lona mo mamedi ba ne bophelo bo beile ntweng o ka ra ntwa mo mamedi le bosumba letsatsi lena ya gao ntwa ga e lane ya gao ntwa ga e emise letsole le tona la Jehofa le thuakanya sera ngwaneso ya rategang ke nako ya gore motlhorisi wa gago a kokobetswe jwale ke nako mo mamedi ya gore ya o tswela matla a kokobetswe jwale jale ke nako ya matla a modimo letsole le tona la Jehofa le thuakanya sera sera se a fela se fela magareng magareng a bophelo se a fela mo mamedi se ka se tlhole se tsoa se ipona matlha gape ba ne se a rojwa se a rojwa bosibu mona ba ne se ya rategang ga se dintwa kao fela tse o ka tsebang go di lwana ngwaneso ya rategang go na le e seng ya gago ye e tlhokang fela thapelo le maatla a yona go na le e seng ya gago ya gore o tsebise ya thuakanyang sera ya gore o tsebise ya ka kokobetsang ba filista bao ba bonang ba e kgepeta bao ba bonang ke ke wa hlotse o ba bona gape ka lebaka la boteng ba letsolena ka lebaka la boteng ba matlha a lona ka baka la tshireletso ya lona ngwaneso ya rategang ka sedilwane kao fela go na le tse seng tsa gago tse tlhokang gore wena o hweletse mong wa bophelo a be gaufi le wena go ema letlhakoreng la gago a be gaufi le wena go ka o tlholela mo mamedi letsole le tlona la Jehofa le thuakanya sera ee ga ke tsebe mofuta wa sera se o lwanang le sona.

ye momamedi ya montle ya rateha sera se a kokobetswa bo simba le tsatsi le tsone le tona la Jehova le thua kanya sira le fedisa sera sa hao ki sama ka wena le tlisa tshepo ho wena ngwaneso ya ratehang satane o ipone matla nako e telele bophelong ba hao mohlorisi o ipone matla nako e telele bophelong ba hao ngwaneso ya ratehang ha o kena bosiung ba letsatsi letsole letona la Jehova le thua kanya sira le tsole na la letona le tseba tsa matla a rona le tsole letona la Jehova thua kanya sira ngwaneso ya ratehang mopedi hapina sefela o re ke mbolelela ditsietsi tse nkgathatsang tsa lefatshe ke rolela tsohle ke di rolela go yena le kunutlu le morena ke ga lebaka la letsogo le tsone le tona la Jehova le thuakanyang sera le kokobetsang sera sera seo se a kokobetsa ngwaneso ya ratehang keke sa tlose setsoa gape sera motlhorisi wa gago kwa timetswa bosiung bona a keke a e tlotse a ipona matla ka lebaka la letsogo le thuang sera ngwaneso ya rategang molwanedi wa gago ke apereng batla molwanedi wa gago ke apereng poloko molwanedi wa gago ke a tshepegang ka matsatsi otlhe ke a banteng dintweng tsotlhe ngwaneso ya rategang ga o na letho le ka o tlholang ga o na letho le ka o sita ga fela o mo tshepile ga fela o latlhetse dipelaelo tsotlhe tsa gago yena tla o tlhokomela ke modisa ya disang ka leswai ke ena ya nketelela pele ka mogau wa gae ee mo mamedi le wena o tla le bona letsolena le le tona la Jehova le thuang sera le kokobetsang sera le timetsang sera le fetsang ka sera ngwaneso ya rategang ke ke wa tlotse o imelwa ke mofuta wa ntwa ntwa eo leng ka ra yona boima bo o leng ka ra bona ngwaneso wa bo fokotsa ka lebaka la letsoo le letona la Jehova le thuang sera tlo tsebagatsa matla le poloko ya gae tlo tsebagatsa leeko le reko la gae dima ba mo tshepileng ngwaneso ya ratehang ya fumanang letsoo ka letsatsi le leng la matsatsi o re ga se ke a timela Jesu o nang kgopola wa tla wa ntotobolola ka tsota dintle tsa gae ka tseba le go nyakalla gobane ke bone mogau ke ga letsoo le na le fitlha le apola lefifi le tlaisa lesedi le molemo
bana se a rata hang e re go bolela bo simbona tseo di boneng dintwa di a fela ka jeno ke ke wa sotso dilwana bana se a rata hang ke go para le a hlolelang ba tsoka le tsola hai a fetola maemo a thata bophelong a tlise kgotso mahareng a bophelo.

Kena mo mamedi di nomoro ntsa mahala 21219956 21219956 le plus 266599956 plus 266599956. Unrumele mo laitsa o hatisitsweng nomoro nya WhatsApp. Ngumela mola haitsa wa nomoro nyena ya 62009956. Mono ngumela fela mola haitsa o hatishiteng o sa fete metsotso e medi.

ha re tsamae mmoho le wena mo mamedi motle ha re tsamae mmoho le wena ngone somorene ha re tsamae mmoho le wena ya ke na dinomo go ntsamaya la ka fete

Alewa mme.

Amen.

kena thapelong mo mamedi wa leto la sefapang nako nya ga jwale ke bitsa modimo ya ka godimo tsohle ke bitsa ya tshepehang ke bitsa ya na le matla ohle ha re kwala mahlo ke rapele modimo ntate wa rona ya halalelang ya lokileng ya na le matla ohle mo mamedi ke nwa ntate ya mosamahau o batla o bona boteng ba letsoho la hao matsoho a hae a kgathetse ke o lwana le dintwa tseo e seng tsa hae o tshepile wena ka nako ena maballe ke atametsa le bana ba dikolo modimo o lokileng ba tlisetse kganya le bophelo bo sa feleng ke bitsa wena ya troneng legodimong la boraro ke o ka matla hao maballe a tshepehang itsebahatse ka matsatsi ohle ntate ya lokileng tsa mo phunyeletsa ka letsoho la hao le matla modimo a rona lwana la ne le kile la ntsha metsi le fikele thata modimo letsoho lena ha le tsebahale bophelong ba motho lokileng go mo hlaisetsa lesedi le kekeng la fela le ka mohlaolemong mo apese ka kganya gao ntate ya mosa itsebagatse itlotlise morena le modimo mabitsong a mararo la ntate lla mora le lamo ya o galalelang mogau wa morena wa rona jesu kreste kopano le lerato le maatla le matshediso di be le lona botlhe ka Kriste morena. Amen.

Ngwaneso ya ratehang. O seng ona re kopana le molaetsa. Ka hare ho leeto. Leeto le re le fumanang. Molaetsa o tswa bukeng e halalelang. Bukeng ya dikronike. Molaetsa koring ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa. Nna ke le Jehova, ke tla ukwa sello sa bona. Ka re o leeto, banna le basadi ba imelwa. Dikronike o bua mantswana ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa. Nna ke le Jehova, ke tla utlwa mehoeletso ya bona, ke tla utlwa bophelo be re tsamayang ho bona. Ke dinakong tse thata re lebala ka moo Modimo a re fang dikatleho ka teng. Ka nako nngwe leetong motseng wa Kinkaneng, bana ba batho ya ba batjhaka sehloho, dillo tsa bona ya ba di a keleketla

kopanye mererong ya hao. Hobane ke yena ya tshepahala. Ngwaneso le wena mme wa ka, re kopana le molaetsa ona. Hobane re hlopehile, hobane o le teng ya matla ohle ka dinako tsohle. Bana ba batho, nakong eo dintho di ne di etsahala ka yona malakabe ya mollo a nka bana ba batho. Bana ba batho ya ba ba ya fela a teng malakabe ao re keneng ka re ona tlase o leeto. O ka etsa tsohle empa a teng malakabe tlase o leeto le re phelang ho lona. Malakabe a kileng a nka batho e mongwe ya opola hore ngwaneso ye neng ke phela le yena ka dinako tsohle ke dula le yena ya ba ke tshaba sehloho se ileng sa mo fihlela ka lebaka la malakabe.

maphelo a bona a ile nga fela teng ya ba kele ditsa bana le basari

Mwari wangu, ndawe apa mberi penyo. Broken, but still believe.